0: kung gaano kagaling ang ating prosecution. Eh, nag-hire pa nga sila ng mga private practitioners, ano ha? Eh, paano? Nagkumuha na nga sila ng private practitioners pagkatapos eh. Hindi pa nila mapapabilis, ano ha? Kaya nga sila nakumuha ng mga private practitioners para tulungan sila. Eh, kaya inaasahan naman taong bayan na magiging mabilis ang kanilang presentation of evidence.
1: Maraming salamat po sa inyong oras at sa uulitin, election law expert, Attorney Romulo Macalintal.
2: Maraming salamat.
0: Maraming salamat sa inyong dalawa. Ano, at isang malaking karangalan magiging bahagi ng palatuntunan ninyo, lalong-lalo na sa umagang ito na talaga namang napakaganda ng ating umaga at napakaganda at masaya na makapag-usap sa inyong dalawa. Maraming salamat. Magandang umaga sa lahat.
1: Thank you, sir. Good morning po. Manatiling nakatutok, magbabalik ang memo.

0: May iba pala ang mga public health experts.
1: Tago pa man dumating sa Amerika.
2: Crowds continue to grow, so we'll...
3: Here in Altadena, the real estate market.
4: Hope you have a wonderful, magical...
5: Para sa agenda, reporting from Houston, Texas.
6: Billionaire News Channel.
7: From the United States to Canada's biggest stories. From business and politics to stories shaping communities across North America. BNC is on the ground, bringing stories that matter. Wherever news happens, we are everywhere.
8: Pagtatanggol ko hanggang huli ang aking sarili, walang batayan ang mga paratang sa akin.
9: I hereby move and nominate Senator Sherwin Gatchalian as the Senate President pro tempore.
10: The motion is approved.
11: Nagkagirian si SILG John Vic Rebulla at Senador Robin Padilla.
12: Nagbitaw ng alegasyon si Senador Rodante Marcoleta laban sa media.
13: Bayaran umano ang media.
14: So pasensya na po kung ako'y nakapagsalita ng gano'n.
15: Nagbabalik ang memo. Aarangkada na mamaya ang pre-trial ng impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ano-anong mga impormasyon ang maaring malantad laban sa natin si Attorney Romy Mac. Ngayon naman ay makakausap natin ang kinatawan mula sa mismong prosecution panel. Para bigyang linaw ang balita, makakausap natin ngayon si House Prosecution Panel Spokesperson and Kabataan Party List Representative Renee Cole. Good morning, Attorney Renee.
16: Good morning, Renee.
17: Good morning po. Maraming salamat po sa pag-imbita, Willard. Sir Edwin, maraming salamat po.
15: Ma'am, first question po. Ano-ano ang posibleng mangyari sa pre-trial ng impeachment case ni VP Sara?
17: Well, inaasahan natin na dito na ilalatag yung at least

0: common ground supposedly ng both prosecution and defense. Kaya po may pretrial para po mag-state ng common facts, ng recommended wording ng issues na magpapabilis at magpapasimple ng paglilitis. Pero unahan ko na po no, na pagtitignan natin yung pretrial brief, ang napansin natin halos walang independent affirmative defenses na nilalatag si VP Sara Duterte and her legal team dahil it's still trying to rebut the authority, the jurisdiction of the House and yung continuing conduct of the impeachment trial. So sa atin, we're going as far as to say no, na parang halos walang laman yung pretrial brief. So for this pretrial conference, we'll see kung ano yung ilalatag, pero I don't see na may independent answers na hinahanap nating malalatag today.
1: Eh, suportado nyo ba itong election ni Senator Chis Escudero bilang presiding officer sa impeachment trial ni Vice President Duterte?
0: Siguro to clarify po, from what I know, ito po ay napipisil pa lang, so hindi pa with finality si Senator Chis Escudero. Pero sa atin, hinahayaan natin yung Senado na i-select yung mga nararapat na tao as they may discretion sila para po magtuloy-tuloy na ang trial. Ang interest lang po naman dito sa House Prosecution at ng mamamayan, no, hindi lang na mangyari na yung trial pero matapos to ng may respeto sa due process.
1: Itong issue ngayon natin, a very burning issue right now dahil nga dalawang senador wala sa Senate. Kailangan pa rin bang 16 senators para makonvict si Sara Duterte? Dahil nga may issue nga na yung dalawang wala, so 22 senators lang. So ano ang tingin niyo sa issue ito?
0: Meron pong mga iba't ibang pananaw yung ating mga legal experts dito sa matter, no? The plain reading of the text of the Senate rules would provide na all senators should be counted, no? So that would mean na walang galaw yung 16. Pero we should consider, no, yung pananaw na paano ba ma-exhibit ng suspended or even in hiding na senator yung kanilang kapangyarihan para mag-participate and even bumoto doon sa Senate proceedings in the Senate, including yung impeachment. So we're still giving, no, the Senate yung ganong opportunity na mag-clarify nito, pero sa bahagi po ng representasyon na ito, no kailangan pagdebatihan na natin yung gantong pananaw.
2: Tingin niyo ba, Kong Rene, ito ay dahilan para makapag-delay sa proceedings ng impeachment dahil pagdedebatihan pa ito posible at baka nga may mag-question pa ng numero sa korte?
0: Well, I hope not and it shouldn't. Sa bahagi naman natin, gusto nating hindi lang matapos yung trial, no, pero matapos siya with the ending that maibigay yung pananagutan sa ating lahat, no, naghahanap ng sagot pero hanggang ngayon hindi pa nakukuha.
1: In other words,
0: if anything, no, we'll cross the bridge when we get there, lalo na may opportunity yung Senado, no, na mag-clarify ng gantong mga, hindi lang jurisdictional issues, pero yung kanilang rules pagdating ng trial.
1: In other words, Rene, confident kayo you can get the 16 votes?
0: Well, sa bahagi natin, yes, because the evidence speaks for itself, no? Hindi lang to isang ground lang, several, lahat po sila ay hindi lang may documentary evidence, pero may public record and so as to say, no, galing sa horse's mouth na rin, galing na rin sa mismong statements ni VP Sara, yung ilang evidence na gustong and ilalatag to support the articles of impeachment.
1: So talking about the evidence being strong, ano mga kaso ang tingin mong malakas para makonvict si Sara Duterte?
0: Ako po, lahat po, malakas yung batayan. May favorite na lang ako.
1: Ano yung favorite
0: mo? Pwede nyo na lang i-share ko. Okay. Favorite ko po, or rather yung bias ko na gustong pagtugunan natin ng pansin, it's the confidential and intelligence funds. Ito po, pera kasi ng taong bayan yan eh. Full stop, di ba? And nakita natin na may maling paggasta dito. The Commission on Audit itself said na hindi, dapat ibalik

0: ito dahil hindi ayon sa rules nila yung paggasta. So, sa witnesses ay kasama din dyan yung isang representative from COA, inaasahan natin na yung decision na nilabas nila in relation to the confidential intelligence funds ay pag-uusapan din. So, we're looking forward na malatag yan ng prosecution, marinig din yung defense ni VP. Ano ba yung, sino ba si Mary Grace Piatos for one? May ipapakita ba sila na taong ganyan? And, no, ang mamamayan ng humusga.
1: Yun nga, eh, no, Attorney Edwin, Attorney Rene, sa pre-trial conference kaya ay makikita natin finally kung sino si Mary Grace Piatos. Malalaman ba natin at the very least yung pangalan niya or identity doon sa ipapakitang listahan ng mga testigo ng either prosecution or lalo na ng depensa?
0: Well, sa bahagi natin, may nakita na tayong certification from PSA na this person doesn't exist. But kung maipakita ni VP Sara Duterte ito, no, yun yung hamon sa kanya. No, sa bahagi natin, prepared tayo sa ating strategy kung paano i-lay down na yung mga signatories yung nag-receive ng mga ganito ay hindi naman po naayon doon sa rules ng COA and ng iba't ibang agencies. So, tignan natin.
2: Kanina natanong ni Willard kay Attorney Romac na kung sakaling ma-acquit, ano magiging political consequences. Para sa iyo, what will be your next steps kung sakaling ma-acquit si VP Sar?
0: Feeling ko magagalit yung mamamayan, no? Lalo na ang kabataan. The kabataan have been very vocal and critical of the misspending of VP Sara, yung unexplained wealth niya. The example that she sets for the youth na sa gusto natin sumusunod sa mga prinsipyong nakasaad sa mga laws natin for public officials pero hindi natin nakikitang na-exhibit. So, definitely, we will be seeing outpouring from schools, from communities, mga kilusan, no? And gusto natin na yung mga proseso ng pananagutan, habang andito tayo sa impeachment court, let us exhaust all means.
2: You know,
0: and that means all arguments exhausted.
2: Rene, meron tayong... I understand that you're doing mock trials, no? So, I assume that you're also doing scenario building. What happens if in the middle of the trial, mag-decide si VP Sara na mag-resign? Tapos, ano bang mga options na meron kayo? Is one of the options, magkaka-people power ba kayo kung sakali?
0: Well,
2: pag na-acquit si Duterte?
0: Impeachment trial should continue. Dahil sa impeachment trial, hindi naman po dyan yung pagtanggal lang sa posisyon ng kapangyarihan. Ang penalty, nandun dyan yung permanent disqualification from office. So, that is still something na kailangang ma-pursue. Gusto nating makitang mangyari because of the conviction, because of the gravity of the offenses in the articles of the... So, we should continue the process na even though may resignation.
2: And that will be on the basis, so kung sakaling mag-resign siya, ano, so you will ask the senator judges, we'd like to continue, ano ang vote na kailangan dyan, majority lang ng mga senator judges para ituloy yung kaso?
0: Yes, but to my understanding, that's going to be just a majority. Unless, no, magkakaroon ng siguro discussion, no, kung magkakaroon na ba ng acquittal because hindi dahil nag-resign na. Pero yun po ay hindi pa naman dapat yun ang interpretation. I'd argue na mas tama yung we have kami mag-motion na mag-proceed, no, and

0: the end of the trial is a decision. Yung motion to dismiss or even yung na maaring i-bring up if ever may resignation, hindi po yan supported by the rules. Syempre, hayaan natin yung Senate na mag-decide yan when the time comes, no? Pero that's why tayo may gantong pananaw and may paninindigan na yung mamamayan na mapagmatsyag at magbabantay naman.
1: And kapag sinabi natin, Attorney Edwin, Attorney Renee, na majority vote pagdating sa botohan ng mga motion, ano magiging basis ng majority? All those senators present only during the trial?
0: To my knowledge, yes, no, yung present at that trial. Dahil yung particularly na all members na gusto nating makamit yung 16 for a conviction, all members yung nakalagay na wording, no, in our rules, in the Constitution and in the Senate rules. But that all members is not present doon sa pagka magbobotohan lang for motions. So yeah, kapag sino yung present.
1: Okay. Ano po ang tingin ninyong smoking gun dito sa impeachment trial? Dahil nung nakaraang trial ni CJ Corona, ang naging smoking gun po ay yung bank records at yung the fact na hindi po naideklara sa kanyang sal-in at mga dollar deposits. Ano po? Dito po sa kasong ito, Attorney Renee, ano po ang itinuturing ninyong magiging smoking gun?
0: Lahat kasi ng mga articles ay may smoking gun. Pero siguro gusto kong mag-take ng opportunity na to discuss, for example, unexplained wealth. No, isa rin ito sa pinaka malalaking batayan. Nandiyan, syempre, medyo mas mahirap siyang ma-discuss sa mga mamamayan, pero may declaration of assets si VP Sara, and ito ay incompatible with the rest of the records that were presented at the House Committee on Justice and the agencies, government agencies, have on her. For example, may declaration siya na may luging mga businesses. In the millions yung pagkalugi. Pero the next year ay malaki yung increase in assets niya. So paano yun nangyari? That's something na kaya yung hingi tayo ng affirmative defense para po may explanation, if any, na hanggang ngayon wala pa rin. Pero siguro, ang pinaka-visible for mamamayan, no, na bahagi ng proceedings na to is the video ni VP Sara. Diba? That is undeniable that exists. No? Her press conference at nearly midnight na nilalatag niya doon yung kanyang naging plano at pag-secure ng assassin para po mamatay ng mga tao. In particular, no, si President, si former Speaker, and si First Lady. So sa atin, those are actual threats na nilabas. The NBI said na walang artificial intelligence tampering yan. No? And you can search on YouTube that video, and then reputable media outlets would, you know, have their own versions. I have it posted, no? So sa atin po, makikita ng mamamayan that exists.
2: So let's talk about the Maleta Boys. Nakaka-apekto ba itong Maleta Boys sa mga testimonies sa credibility ng House Prosecutors? At saka hinihintay ko, kasama ka na ba sa mga nakatanggap ng maleta?
0: Hindi po nakaka-apekto, and hindi rin po ako kasama. No, at the end of the day, marami pong nagtatanong doon sa credibility ng mga ex-Marines, and hayaan natin yung iba't ibang mga nagsampa na ng kaso laban sa kanila na magtuloy-tuloy at gumulong po ito.
1: Maraming salamat po sa inyong oras, Kabataan Representative Renee Co.
0: Hello po, maraming salamat.
1: Magbabalik po ang memo.

Mahalagang paalala, ang Cherry First Syrup ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mahalagang paalala, ang Cherry First Syrup ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Ikaw ba'y nagkaroon ng love, ng longing at nasaktan ka na rin ba?
1: Siguro po lahat naman tayo ay na-experience yan sa buhay.
0: Yeah. Good. Ang galing para Miss Universe. Para
2: Wake Up with Willard Chang.
3: Sama-sama nating harapin ang umaga. Bago yan, ang headlines.
2: Go beyond the headlines with Corina Sanchez Rojas.
4: Ako po ang inyong kaibigan, kabalitan at kakampi.
5: Handa na ba kayo?
2: Metro Morning with Willard Chang. Monday to Friday, 7 a.m. Back to back with Memo with Corina Sanchez Rojas. Monday to Friday, 7:30 a.m. on BNC, the Billionario News Channel.

0: pagtatanggol ko hanggang huli ang aking sarili. Walang batayan ang mga paratang sa
1: akin. I hereby move and nominate Senator Sherwin Gatchalian as the Senate President pro tempore.
2: The motion is approved.
3: Nagkagirian si S.

0: LG John Vicremulia at Senador Robin Padilla.
1: Nagbitaw ng alegasyon si Senador Rodante Marcoleta laban sa media.
2: Bayaran umano ang media.
3: So pasensya na po kung ako'y nakapagsalita ng gano'n.

0: sinabi naman ng private prosecutors, walang pasabog na inaasahang magaganap dito sa pre-trial at hindi pa rin umanutukoy kung hanggang kailan magtatagal ito. Kanina lumabas ang ilang defense team sa o defense at prosecutor team sa mula sa rector room kung saan sinasagawa ang pre-trial at pumasok sa room 213, pero hindi tukoy kung ano ang dahilan nito. Sa ngayon nasa rector room na ulit ang magkabilang kampo facing Secretary General Renato Bantug na clerk of court. Nasa kaliwang bahagi ang prosecution habang nasa kanang bahagi ang defense team. Sarado sa publiko ang pre-trial para maiwasan ang prejudice ng publiko para sa actual trial. Mike?
1: John Riz, kamusta naman ang seguridad sa Senado? Mahigpit pa rin ba?
0: Yes, Mike. May 500 pulis ang nakabantay sa labas ng Senado ayon kay Senate Sergeant at Arms Alfred Corpus. Kanina, bago magsimula yung pre-trial, nag-ikot ang K-9 unit ng PNP. At ayon kay Corpus na heightened security pa rin ang ipinatutupad sa Senado kasunod ng mga ulat na may banta rito. Bye.
1: Maraming salamat. John Riz Galata nag-uulat mula sa Senado. Meanwhile, the crackdown on anomalous flood control projects continues. DPWH Secretary Vince Dizon is inspecting flood-prone areas and flood control projects in Las Piñas City. Kasama natin sa linya si Chill Emprido para sa karagdagang impormasyon. Chill, ano ang nadatnan ni Secretary Dizon dyan?
2: May inspection na ng Department of Public Works and Highways ang ilan sa mga flood-prone area at mga proyekto ng flood control sa bahagi ng Marcos Alvarez sa may Las Piñas City. Matagal na kasing nakararanas itong lugar ng pagbaha tuwing may malalakas na pag-ulan at habagat. Ayon nga kay DPWH Secretary Vince Dizon, 2024 pa dapat itapos na itong proyekto. Pero dahil sa walang koordinasyon, na-delay ang project at dahil na rin sa problema sa DPWH at issue ng flood control anomaly. Narito ang pahayag ni DPWH Secretary Vince Dizon.
3: Pa naman, napakabahain itong Marcos Alvarez na lugar. Flood mitigation project. Pero na-delay. Pero dahil nga nung pinagitan din na rin natin yung hindi dito, nagpalit tayo ng bata natin hindi. At kumanda yung coordination ni City Engineer at ni Mayor at ni Gakpo, napabilis ito.
2: May una na ang sinabi ng DPWH na layunin ng inspeksyon na tiyakin na maayos at napapanahong pagkumpleto ng mga flood control projects sa mga flood-prone area sa kahabaan ng Marcos Alvarez Avenue at Tungkyaw. Samantala, humiling na rin itong Las Piñas LGU ng mobile pumping para naman sa tuloy-tuloy na agos ng bahala ng tubig, lalo na kapag nararanasan itong high tide sa Manila Bay na direktang napupunta sa Las Piñas River. May?
1: Chill, handa na ba ang DPWH sa mga inaasahang pagbaha? Dahil tag-ulan na naman at kamusta ang ilan pang mga proyekto ng DPWH dyan?
2: May tiniyak nga ni Secretary Vince Dizon na sinisikap naman nilang solusyonan ang mga problema sa pagbaha, hindi lang sa Metro Manila kundi pati na sa iba't ibang bahagi ng bansa. Kaya naman, panaya inspeksyon sa mga nakabinbintang mga proyekto. May?
1: Maraming salamat, Chill Emprido, nag-uulat mula sa Las Piñas City. And that's the news this hour. I'm Mai Rodriguez. The next update comes your way at 11:55. Stay tuned to the Billionario News Channel.

Magandang umaga mga kababayan. Live tayo sa Mello 947 BFM at nakasimulcast sa Bilyonaryo News Channel at DWAR Abante Radio 1494. Ako si Willard Cheng. Dito na tayo sa Usapang Totoo. May konting talino at puso para maintindihan natin ang mga nangyayari sa paligid natin. Ito ang Memo.

0: Every day, new stories are being served. The freshest takes. The stories that everyone's talking about. The Daily Dish makes sure you don't miss a thing.
1: Only here on the Billionaire News Channel.
2: At nagbabalik ang memo, kasunod ng pagtatapos ng Senate gridlock dahil sa opisyal na pagkahalal kay Senator Sherwin Gatchalian bilang Senate President. Congratulations, Sherwin. Inaabangan na ngayon ang mangyayaring pre-trial sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ito'y dahil tila nagkakaroon ng mga tanong kung ilan ang kinakailangang boto para makonvict ang pangalawang pangulo sa gitna ng pagka-aresto ni Senator Jinggoy Estrada at patuloy na pagtatago ni Senator Bato de la Rosa matapos lumabas ang kanyang warrant of arrest sa International Criminal Court. Para bigyan linaw ang balita, makakausap natin ngayon si election expert Attorney Romac, Romy Makalintan. Kumusta po? Magandang umaga, Attorney Romac.
3: Good morning, Attorney.
4: Ay, magandang umaga sa inyo lahat at sa inyo dalawa, sa inyo mga tagapanood, tagapakinig. Maraming salamat sa pag-imbita. It's a great honor, a privilege to be part of your program.
2: Hindi ho kayo tumatanda eh. Talagang lalo kayong paurong ang inyong pagano, lalo kayong bumabata.
4: Sabi ko nga I stopped counting my age when I reached 60. And that was last year.
2: Attorney Romac, this is a impeachment trial. So essentially, ano bang mangyayari ngayon sa pre-trial sa impeachment?
4: Pagka sa mga pre-trial, parang ordinary, regular works na ginagawa sa korte. Pero ang problema kasi sa ating sa Senate Impeachment Court, sa rules nila, wala naman silang rules on pre-trial conference. Ano, tinitignan ko yung kailang mga rules, hindi ko makita. Kaya palagay ko, ina-adapt nila yung mga generally accepted principles in pre-trial conferences. Ano? And actually, yung mga pre-trial activities na ginawa nila or jurisprudence na ginawa nila noong panahon ni Estrada, ng panahon ni Chief Justice Corona and similar cases. Madali naman ang pre-trial na yan. At yan naman ay pinag-uusapan lang kung paano mapapabilis ang nasabing kaso. Yung mga taong nagpupumilit na kayo ay mag-attend ng pre-trial, naku, huwag na kayong pupunta dyan. Kasi wala po namang mangyayaring scrutiny system. Walang aksyon. Ano ha? Iyan ay itatanong lamang ng mga ng clerk of court, yung secretary of the tribunal. Not even the senators are present. Ano ha? Hindi naman required na magpunta doon ng senador. Although, if I were the Senate President dahil sa siya ay hindi abogado, I would advise him na magpunta rin siya doon. Makita niya kung ano talaga yung kaganapan, yung mga mangyayari.

0: nangyari. Kahit kasi dyan sa pre-trial conference, halos makikita na natin kung ano magiging kabuuan ng trial. Sasabihin ng prosecution o itong aming mga ebidensya. Meron kaming 30 witnesses. Meron kaming 50 documents. Ito ang mga documents namin. Sasabihin naman ng kabila, eh pwede bang iyang mga documents na yan, eh ilimit na lamang natin sa ganito kasi halos pare-pareho lang naman ang nilalaman. So maaari silang magkasundo sa bagay na yon. Maaari naman sasabihin naman ng depensa, ito naman ang aking mga ebidensya, ito ang aking mga dokumento, ito yung mga tao magte-testify. Sasabihin naman ng prosecution, pwede ba bawasan natin yan? Ito na lang kasi pareho din naman itong mga ganito para mapabilis. Pagkatapos, ilan ba yung articles of impeachment na yan? 4. Pwede bang 2 na lang kasi pareho lang naman ang nilalaman ng isa't doon sa kabila. So, yung mga bagay na yan ang pinag-uusapan dyan na hindi dapat na marinig pa ng taong bayan dahil lang sa baka, alam mo na, pagka na andyan ang telebisyon, andyan ang mga radyo, andyan ang media, eh baka magkaroon pa ng, alam mo na, yung pasikatan pa dyan, hindi magiging mabilis yung nasabi bayan. Madi-defeat ang very purpose of pre-trial. The very purpose of pre-trial is to abbreviate the proceedings. Eh kapag punong-puno ng tao yan, ay hindi ma-abbreviate ang proceedings nila.
1: Attorney Romac, yung pag maglilis na ang prosecution at saka defense ng mga number of witnesses, documents, yan ba pag namarkahan na at nasabi ito ang mga testigo ko, pwede pa ba magdagdag ng additional documents or additional witnesses during the course of the trial?
0: Meron sila sinasabi dyan na reservation of right to present evidence at arises. Actually, yun lagi ang safeguard of catch-all provision na ginagawa ng mga abogado na in the event na magkaroon ng bagong, halimbawa, nagkaroon ng pagbabago, nagkaroon ng talagang very evident na kailangan may ma-introduce kang bagong evidence na hindi mo na gamit na nasabi sa pre-trial, it depends upon the sound discretion of the tribunal. Sila na magdi-decide noon. So there should be a proper motion na yung evidence na yun ay hindi na isama sa pre-trial kasi hindi naman na in-expect na nilalabas na ganitong ebidensya sa kabilang panig. So laging iyang mayroong reservation of the right to present additional evidence as the need arises.
1: Meron isang controversial na ebidensya na hindi na ilabas sa House Justice Committee. Ito yung ITR box, no? Mm-hmm. Yung itong ITR box na to, paano nila ipipresenta? Pwede ba nila i-mark as evidence yan?
0: Well, siguro i-reserve nila yung marking dyan, no? Kung masasampinan lang yung tao yung magpipresent niya. Kasi hindi naman po pwedeng basta lamang lalabas yan. Somebody should authenticate na nasabing dokumento. Kaya sa aking tingin lang, sa palagay ko lang, ang gagawin nila, yung witness, ililista nila yung witness na magte-testify to prove the authenticity of that document or that evidence.
2: And ultimately, Attorney Romy Mac, sino po ang magpapasya kung ano-anong mga ebidensya ang papayagang gamitin sa trial? Nasa kamay ba ito ng presiding officer or pagpapasyahan ito at magbobotohan ng buong impeachment court?
0: Well, hindi lang papapasyahan yan, kundi may karapatan ang bawat partido na ihain ang kanilang mga ebidensya. Yan sa pre-trial naman, ililista lang man lang kailang mga ebidensya. Hindi pa, wala pang ruling na gagawin ang tribunal na yung evidence mo is immaterial, yung evidence mo irrelevant. Wala pang ruling na ganun. Ilalahad lang nila yan, ililista lang nila yan, at kapag ka nagkaroon na sila ng agreement na hanggang dito lamang mga ebidensya, hanggang dito lamang mga dokumento, hanggang dito lamang yung mga tao, yun ang ilalaman ng pre-trial conference order na gagawin ng tribunal. In other words, pagkatapos ng pre-trial na yan, gagawa ng order yung tribunal at sasabihin doon sa order kung ano ang nangyari sa pre-trial conference. Iisa-isahin doon at sasabihin doon sa order, during the pre-trial conference held on this date, the following took place. Number one, the prosecution will present the following evidence. Tapos, i-lista na yan. Tapos, the defense will present the following evidence. The purposes, sasabihin, ano ang purpose ng presentation?

0: evidence, our ayunga. So ang ibig sabihin, isa-summarize naman niya yung mga evidence yung ipinresent niya during the trial. Si imbawa, we have presented itong document A, exhibit A for purpose of ganito, exhibit B, yung ganon. Ganon din ang mangyayari sa depensa. Pagkatapos silang mag-present na kailang mga dokumento, i-offer nila yan, formal offer of evidence. Ang ibig sabihin, isa-summarize nila kailang mga ebidensya, sasabihin sa korte, ito po yung aming mga ebidensya. Then after that, they rest their case.
1: May mga puna po ang ilang mga prosecutors at kongresista, Attorney Romy Mac, na wala pa raw na nilalatag na malinaw at direktang sagot sa mga alegasyon ang defense team ni VP Sara batay sa kanilang pre-trial brief. Ano po ang nakikita ninyong strategy ng defense team?
0: Nagtataka naman ako sa prosecution, bakit sinasabi nila yun? Kung yun ay weakness noong kabila, huwag mo nang pakilaman yun. Binibigyan mo pa naman, para ba tuturuan mo pa sila kung anong dapat gawin? Kung may pagkakamali sila, bayaan mo sila magkamali. Pero respect, dapat may respeto sila doon sa abogado nung kabilang panig. Kung gano'n ang kanilang way of presenting their documents, okay lang. They can always offer their objection. Pero para sabihin mo na, wala naman silang ebidensya, mahina namang ebidensya nila Alam mo, sa ganyang kaso, the prosecution should rely on the strength of its own evidence and not on the weakness of the evidence of the defense. Na ang prosecution dapat mananalig siya sa lakas ng kanyang ebidensya at hindi doon sa hina ng ebidensya ng kanyang kalaban.
2: Attorney Romac, may panawagan na gawing public itong pre-trial proceedings. Di ba, sang-ayon di ba kayo dapat gawing public ang proceedings ng pre-trial?
0: Hindi ako papayag na. Hindi, parang hindi ako sang-ayon na maging public yan. Kasi parang magkakaroon ng mga, alam mo na, pagka nandiyan rin pa, yung media, baka magkaroon ng mga grandstanding pa dyan, hindi magiging maayos ang pre-trial. Kasi kailangan sa pre-trial conference, medyo tahimik ang tao, yung paligid. Kasi wala namang, hindi naman kailangan ng tao dyan, hindi naman kailangan ng public. Dahil sa iyan naman ay marking of evidence lamang para maayos ang presentation of evidence. Pag sinilihan natin ng public and public use, baka lalong hindi matapos, hindi maging maayos yung paggagawa nila ng mga pre-trial conference na yan.
2: Yung very unique ay itong impeachment trial natin kasi this is the only time where you see a trial na may jury. Because our senators are both judge and juries, no? Lahat. So, but the thing is right now, merong issue ngayon sa kung ilan ang dapat, what is the threshold to convict? Dahil ang question ngayon, di ba 24 yan, under the Constitution, 2/3. So theoretically, 16. Pero ang sinasabi ng House Prosecution Panel, kasi Congresswoman Jinky Luisro, dahil dalawa naman wala doon. Isa nagtatago, yung isa bawal na sa plunder law na suspended siya. Hindi kaya dapat ibaba ang denominator instead of 24, 22 at bababa rin ang 2/3 to 22 which is only 15 votes to convict. Ano bang tingin niyo diyan?
0: Sa tingin ko hindi pa panahon para pag-usapan 'yan. Kasi hindi pa nga nagtatrial, hindi pa nga tapos ang pre-trial conference. Siguro, as the trial goes on, malalaman natin ilan ba natitira ang mga senador. Kasi, alam mo, sabi mo ngayon, kasi 22, paano kung maging 20 na lamang yan? Anong mangyayari? So, parang ako napakaaga pa para pag-usapan yan. Kasi ang hearing, ang trial, trial proper, magsisimula pa sa July 6.
2: Correct.
0: Sa July, kaya, ilan ang senador matitira? Meron ba? So, matagal pa. Ang dapat muna nating isipin ay paano papabilis ang trial na yan at ano talaga ang magiging kaganapan.
2: Sandali, Attorney Romac, may tanong ako dyan. Magandang sinabi nyo. Ang sinabi nyo, baka bumaba pa to 20. May kaso si Marcoleta. Ang sabi niya, baka napipinto ang kanyang paghuli, pag warrant, may warrant of arrest. Yeah. So baka pwedeng bumaba ng 20-21. Mm-hmm. So, pero kapag i-question mo lang yan, kung malapit na, aakit naman sa Supreme Court. Di lalong tatagal ang kaso kasi it's a legal issue Di ba?
0: Hindi na ba? Kasi wala pa naman makakapag-akit sa Supreme Court yun
2: Wala hindi pa naman. Pero paano po yan, Attorney Romac, let's say, 21 na sila.
0: Hindi, hanggang hindi na pa kapag-akit yun. Kasi halimbawa sinabi lang ang threshold natin ay 19, ano ha?

0: Yes.
1: Siguro sino aakyat sa Supreme Court ay hindi pa naman nai-impose yon. Kasi yan, sa akin tingin lang, I don't know kung ano mangyayari talaga sa kanila. Kaya sinasabi ko maaga pa kasi wala pa naman talagang exact number kung ilan ang matitira. Pangalawa, meron naka-pending na kaso ngayon si Senator Alan Peter Cayetano sa Korte Suprema. And one of the issues raised doon, itong tungkol sa ever-changing number ng base number as to the basis of computing kung ano talaga yung two-thirds vote na yan of all the members. Kaya sana itong kasong ito ni Senator Cayetano ay hindi i-dismiss ng Korte Suprema on the ground of being moot and academic. Maaaring moot and academic na yung issue tungkol sa pagkakahalan ng Senate President. But there are certain issues na very, very related dito sa mga nangyayari pa na still ripe for adjudication. Baka naman po pwedeng iyon ay mabigyan ng linaw ng ating Korte Suprema. Although I'm afraid, baka naman sabihin ng Korte Suprema, pag itama nila yun, ay parang gumagawa sila ng advisory opinion na which is not within their jurisdiction. Kaya para sa akin, wala pang pwedeng magsabi ano nga ba talaga ang base number na gagamitin.
2: So tingin niyo, Attorney Romy Mac, dapat manghimasok ang Supreme Court kaugnay sa issue ng quorum?
1: Oo, yung parang ganun nga. No? At ayan naman, sabi ko nga, andun yun doon sa petition na iniharap ni Senator Alan Peter Cayetano. Apo pwede na doon pa lang ay magbigyan na tayo ng linaw. Kasi yung pagkaka-file ni Senator Peter noon ay a day before ito nangyari kahapon. So dahilan sa na-elect na nga ang bagong Senate President, there is the possibility na yung kanyang petition ay ma-dismiss for being moot and academic. But if there are certain issues na requiring resolution or for future guidance, gitawa naman ng Korte Suprema yan na it is not dismissing the case for being moot, but ito ay binibigyan lang ng pagkakataong ma-resolve para maiwasan ang similar instance in the future and for guidance of the bench and the public.
2: Baka kailangan ma-update yung Avellino versus Cuenco.
0: Oo nga, kasi talagang baka pag-usapan talaga yan.
1: Talagang pwede dapat yun. Kasi yung Avellino versus Cuenco, in 1949 case pa yun, in 1935 constitution yun. Hindi nga naman malinaw. Kasi doon, they could be the House may elect their own leaders. Pero wala sinasabi doon that to be elected by all members of both houses. Ano? So, yun ay may problema doon. At yung mga sentences doon ay naiiba sa nangyayari dito sa kasalukuyan nating panahon.
0: At ni Roma, kung sakaling ma-convict si VP Sara, automatic ba ang disqualification niya sa pagtakbo sa 2028?
1: Yes, so ganun ang mangyayari. Kasi ang penalty ay removal from office and disqualification from holding public office. Yun ang pinakakwando. Pero sa ngayon nga, sinasabi nila na magkulang ang number. Kanya, nahihirapan ang conviction. But then, naniniwala ang mga prosecution na sila naman ay malakas ang kailang ebidensya at ang taong bayan ay laging nagmamatyag sa kanila.
0: Atty. Romac, sakaling medyo kung pansin ng defense team na medyo malakas yata ang ebidensya natin, siguro mag-resign ka na lang. Anong epekto ng pag-resign ni VP Sara kung sakali?
1: Sa ating saligang batas at existing jurisprudence, wala pang sinasabi tungkol sa bagay na yan. Pero ang medyo practical na sagot ay kailangan ituloy pa rin. Not the impeachment case, but siguro yung kanyang liability sa korte, yung kanyang criminal case. Although sabi naman ng iba, pwede pa rin ituloy ng impeachment court kasi ang penalty ay dapat na removal and disqualification from holding public office. So it will again depend doon sa leadership ng Senate kung paano nila i-resolve yan. Kapag sinabi nila na tuloy lang, maaari nga sabihin ni Sara, pupunta siya sa Korte Suprema para sabihin na dapat nag-resign na siya, hindi na matutuloy. Sa ngayon, walang specific decision sa bagay na yan. Kundi, marang opinion lamang ng mga legal groups. At wala pa tayong jurisprudence sa bagay na yan.
0: So Supreme Court tayo ulit.
2: Oo nga.
1: Kahit sabihin ko na, well, sa akin, dapat Tama, kasi removal and disqualification, but that is not the final answer.

0: Right. And the final answer, the final arbiter will always be the Supreme Court. Kasi I don't want to pretend na alam na alam ko mangyayari, pero parang ayun lamang ang aking nararamdaman o ang aking opinion sa bagay.
1: Sa kabilang banda, attorney, kung sakaling ma-acquit naman po si VP Sara, ano ho ang senaryo na nakikita po ninyo? Pwede ho ba itong gamitin ng kampo niya at sabihing political vindication ito patungo sa 2028 elections?
0: Ay, talaga magiging one yun. She will gain a very wide political mileage. Ano, at mahihirapan na siyang matalo. Kailangan na napakalakas ng kandidato ng administration para magkaroon ng katapat si Sara. Kapag si Sara ay na-acquit sa kaso nito, kasi iyan naman ay talaga namang magiging magkakaroon ng political mileage para sa kanya.
1: Ano po, attorney, ang tingin niyong reasonable time na dapat itakbo ng impeachment trial? Kasi yung trial ni former Chief Justice Renato Corona, kulang-kulang umabot ng higit 4 months. Ano po ang reasonable time? Ito ba ay unli na pwedeng gawin ng Senado?
0: Palagay ko, hindi na tatagal lang gano'n. No? Kasi natutunan naman ang ating mga senador at yung mga House of Representatives kung paano dapat tumakbo ang isang impeachment trial. At makikita natin kung gaano katagal yan pagkatapos ng pre-trial conference na yan. Pag nakita natin kung ano yung magiging kalamnan ng kanilang mga pre-trial agreement, kung ano yung mga ebidensya, doon natin madidetermine kung gaano tagal tatakbo ang kaso nito. So ngayon, hindi natin masasabi kasi hindi natin alam kung gaano kadami mga dokumento at gaano kadami mga witnesses na testify sa kaso nito.
1: Oh, relatedly kasi, attorney, tatanong ko sana, tingin niyo ba posibleng umabot ang trial hanggang 2027 at umabot pa ito doon sa next election period? Kumbaga gusto nyo i-stretch ng mga politiko itong trial para ma-maximize ang mileage, ma-take advantage nila exposure.
0: Palagay ko naman bago matapos ang 2026 na ito, baka naman matapos naman kagad yan. Ano, dahil sa mapapabilis naman yan, at saka depende yan sa prosecution kung paano nila pabibilisin ang kanilang trial. Kasi dapat ang prosecution, sa kung gusto nila mapabilis yan, ay dapat na yung kanilang ebidensya ay hindi masyadong napakadami. Piliin na nila ang ebidensya talagang malakas na magpapatunay ng kanilang mga allegations against Sara Duterte. Kasi maaaring sa defense naman, pwede silang makipagtagalan, pero ang prosecution kailangan mabilis ang kailang aksyon. On the part of the defense, nakakabuti sa kanila kung ito ay mabibimbing, madidelay. Pero on the part of the prosecution, kailangan mabilis ang kailang aksyon. Diyan natin makakita kung gaano kagaling ang ating prosecution. Eh, nag-hire pa nga sila ng mga private practitioners, ano ha? Eh, paano? Nagkumuha na nga sila ng private practitioners pagkatapos eh. Hindi pa nila mapapabilis, ano ha? Kaya nga sila nagkumuha ng mga private practitioners para tulungan sila. Eh, kaya inaasahan naman taong bayan na magiging mabilis ang kanilang presentation of evidence.
1: Maraming salamat po sa inyong oras at sa uulitin, election law expert, Attorney Romulo Makalintal.
2: Maraming salamat.
0: Maraming salamat sa inyong dalawa. Ano, at isang malaking karangalan magiging bahagi ng palatuntunan ninyo, lalong-lalo na sa umagang ito na talaga namang napakaganda ng ating umaga at napakaganda at masaya na makapag-usap sa inyong dalawa. Maraming salamat. Magandang umaga sa lahat.
1: Thank you, sir. Good morning po. Manatiling nakatutok, magbabalik ang memo.

0: Bansa Vice. Kanina ho ay nakausap natin si Attorney Romy Mac. Ngayon naman ay makakausap natin ang kinatawan mula sa mismong prosecution panel. Para bigyang linaw ang balita, makakausap natin ngayon si House Prosecution Panel Spokesperson and Kabataan Party List Representative Renee Cole. Good morning, Attorney Renee.
1: Good morning, Renee.
2: Good morning po. Maraming salamat po sa pag-imbita, Willard. Sir Edwin, maraming salamat po.
0: Ma'am, first question po, ano-ano ang posibleng mangyari sa pre-trial ng impeachment case ni VP Sara?
2: Well, inaasahan natin na dito na ilalatag yung at least common ground supposedly ng both prosecution and defense. Kaya po may pre-trial para po mag-state ng common facts, ng recommended wording ng issues na magpapabilis at magpapasimple ng paglilitis. Pero unahan ko na po no, na pagtitignan natin yung pre-trial brief, ang napansin natin halos walang independent affirmative defenses na nilalatag si VP Sara Duterte and her legal team dahil it's still trying to rebut the authority, the jurisdiction of the House and yung continuing conduct of the impeachment trial. So sa atin, we're going as far as to say no, na parang halos walang laman yung pre-trial brief. So for this pre-trial conference, we'll see kung ano yung ilalatag, pero I don't see na may independent answers na hinahanap nating malalatag today.
1: Eh, supportado nyo ba itong election ni Senator Chis Escudero bilang presiding officer sa impeachment trial ni Vice President Duterte?
2: Siguro to clarify po, from what I know, ito po ay napipisil pa lang, so hindi pa with finality si Senator Chis Escudero. Pero sa atin, hinahayaan natin yung Senado na i-select yung mga nararapat na tao as they may discretion sila para po magtuloy-tuloy na ang trial. Ang interest lang po naman dito sa House Prosecution at ng mamamayan, no, hindi lang na mangyari na yung trial pero matapos to ng may respeto sa due process.
1: Itong issue ngayon natin, a very burning issue right now dahil nga dalawang senador wala sa Senate. Kailan pa rin bang 16 senators para ma-convict si Sara Duterte? Dahil nga may issue nga na dalawang wala, so 22 senators lang. So ano ang tingin niyo sa issue ito?
2: Meron pong mga iba't ibang pananaw yung ating mga legal experts dito sa matter, no? The plain reading of the text of the Senate rules would provide na all senators should be counted, no? So that would mean na walang galaw yung 16. Pero we should consider, no, yung pananaw na paano ba ma-exhibit ng suspended or even in hiding na senator yung kanilang kapangyarihan para mag-participate and even bumoto doon sa Senate proceedings in the Senate, including yung impeachment. So we're still giving, no, the Senate yung ganong opportunity na mag-clarify nito, pero sa bahagi po ng representasyon na ito, no kailangan pagdebatihan na natin yung gantong pananaw.
0: Tingin niyo ba, Kong Rene, ito ay dahilan para makapag-delay sa proceedings ng impeachment dahil pagdedebatihan pa ito posible at baka nga may mag-question pa ng numero sa korte?
2: Well, I hope not and it shouldn't. Sa bahagi naman natin, gusto nating hindi lang matapos yung trial, no, pero matapos siya with the ending that maibigay yung pananagutan sa ating lahat, no, naghahanap ng sagot pero hanggang ngayon hindi pa nakukuha.
1: In other words,
2: if anything, no, we'll cross the bridge when we get there, lalo na may opportunity yung Senado, no, na mag-clarify ng gantong mga, hindi lang jurisdictional issues, pero yung kanilang rules pagdating ng trial.
1: In other words, Renee, confident kayo you can get the 16 votes?
2: Well, sa bahagi natin, yes, because the evidence speaks for itself, no? Hindi lang to isang ground lang, several, lahat po sila ay hindi lang may documentary evidence, pero may public record and so as to say, no, galing sa horse's mouth na rin, galing na rin sa mismong statements ni VP Sara, yung ilang evidence na gusto

0: gustong and ilalatag to support the articles of impeachment.
1: So talking about the evidence being strong, ano-ano mga kaso ang tingin mong malakas para makonvict si Sara Duterte?
0: Ako po, lahat po, malakas yung batayan. May favorite na lang ako.
1: Ano yung favorite
0: mo? Pwede nyo na lang i-share ko. Okay. Favorite ko po, or rather yung bias ko na gustong pagtugunan natin ng pansin, it's the confidential and intelligence funds. Ito po, pera kasi ng taong bayan yan eh. Full stop, di ba? And nakita natin na may maling paggasta dito. The Commission on Audit itself said na hindi, dapat ibalik ito dahil hindi ayon sa rules nila yung paggasta. So, sa witnesses ay kasama din dyan yung isang representative from COA, inaasahan natin na yung decision na nilabas nila in relation to the Confidential Intelligence Funds ay pag-uusapan din. So, we're looking forward na malatag yan ng prosecution, marinig din yung defense ni VP. Ano ba yung, sino ba si Mary Grace Piatos for one? May ipapakita ba sila na taong ganyan? And no, ang mamamayan ng humusga.
2: Yun nga, no, Attorney Edwin, Attorney Rene, sa pre-trial conference kaya ay makikita natin finally kung sino si Mary Grace Piatos. Malalaman ba natin at the very least yung pangalan niya or identity doon sa ipapakitang listahan ng mga testigo ng either prosecution or lalo na ng depensa?
0: Well, sa bahagi natin, may nakita na tayong certification from PSA na this person doesn't exist. But kung maipakita ni VP Sara Duterte ito, no, yun yung hamon sa kanya. No, sa bahagi natin, prepared tayo sa ating strategy kung paano i-lay down na yung mga signatories, yung nag-receive ng mga ganito ay hindi naman po naayon doon sa rules ng COA and ng iba't ibang agencies. So, tignan natin.
1: Kanina natanong ni Willard kay Attorney Romac na kung sakaling ma-acquit, ano magiging political consequences. Para sa iyo, what will be your next steps kung sakaling ma-acquit si VP Sara?
0: Feeling ko magagalit yung mamamayan, no? Lalo na ang kabataan. The kabataan have been very vocal and critical of the misspending of VP Sara, yung unexplained wealth niya. The example that she sets for the youth na sa gusto natin, sumusunod sa mga prinsipyong nakasaad sa mga laws natin for public officials pero hindi natin nakikitang na-exhibit. So, definitely, we will be seeing outpouring from schools, from communities, mga kilusan, no? And gusto natin na yung mga proseso ng pananagutan, habang andito tayo sa impeachment court, let us exhaust all means.
1: You know,
0: and that means all arguments exhausted.
1: Rene, meron tayong, I understand that you're doing mock trials, no? So, I assume that you're also doing scenario building. What happens if in the middle of the trial, mag-decide si VP Sara na mag-resign? Tapos, ano bang mga options na meron kayo? Is one of the options, magkaka-people power ba kayo kung sakali?
0: Well,
1: sa na-acquit si Duterte?
0: Impeachment trial should continue. Dahil sa impeachment trial, hindi naman po dyan yung pagtanggal lang sa posisyon ng kapangyarihan. Ang penalty, nandun dyan yung permanent disqualification from office. So, that is still something na kailangang ma-pursue. Gusto nating makitang mangyari because of the conviction, because of the gravity of the offenses in the articles of the impeachment. So, we should continue the process na even though may resignation.
1: And that will be on the basis, so kung sakaling mag-resign siya, ano, so you will ask the senator judges, we'd like to continue, ano ang vote na kailangan dyan, majority lang ng mga senator judges para ituloy yung kaso?
0: Yes, but to my understanding, that's going to be just a majority. Unless, no, magkakaroon ng siguro discussion, no, kung magkakaroon na ba ng acquittal because hindi dahil nag-resign na. Pero yun po ay hindi pa naman dapat yun ang interpretation. I'd argue na mas tama yung we have kami mag-motion na mag-proceed no? And that just requires a majority vote. Dahil parang yun din yung tinatanong ni VP Sara, di ba?

0: motion to dismiss na dapat. Pero sa atin, hindi naman po, walang ganon, no, sa paglalatag ng Senate Rules on Impeachment. Ang meron po, the trial should proceed and at the end of the trial is a decision. So, the decision is either conviction or acquittal and it may clear na paglatag ng ilan yung boto na dapat makuha. So, yung motion to dismiss or even yung na maaaring i-bring up if ever may resignation, hindi po yan supported by the rules. Syempre, hayaan natin yung Senate na mag-decide yan when the time comes, no? Pero that's why tayo may gantong pananaw and may paninindigan na yung mamamayan na mapagmatsyag at magbabantay naman.
1: And kapag sinabi natin, Attorney Edwin, Attorney Renee, na majority vote pagdating sa botohan ng mga motion, ano magiging basis ng majority? All those senators present only during the trial?
0: To my knowledge, yes, no, yung present at that trial. Dahil yung particularly na all members na gusto nating makamit yung 16 for a conviction, all members yung nakalagay na wording, no, in our rules, in the Constitution and in the Senate rules. But that all members is not present doon sa pagka magbobotohan lang for motions. So yeah, kapag sino yung present.
1: Okay. Ano po ang tingin ninyong smoking gun dito sa impeachment trial? Dahil nung nakaraang trial ni CJ Corona, ang naging smoking gun po ay yung bank records at yung the fact na hindi po naideklara sa kanyang SALN at mga dollar deposits. Ano po? Dito po sa kasong ito, Attorney Renee, ano po ang itinuturing ninyong magiging smoking gun?
0: Lahat kasi ng mga articles ay may smoking gun. Pero siguro gusto kong mag-take ng opportunity na to discuss, for example, unexplained wealth. No, isa rin ito sa pinaka malalaking batayan. Nandiyan, syempre, medyo mas mahirap siyang ma-discuss sa mga mamamayan, pero may declaration of assets si VP Sara, and ito ay incompatible with the rest of the records that were presented at the House Committee on Justice and the agencies, government agencies, have on her. For example, may declaration siya na may luging mga businesses. In the millions yung pagkalugi. Pero the next year ay malaki yung increase in assets niya. So paano yun nangyari? That's something na kaya yung hingi tayo ng affirmative defense para po may explanation, if any, na hanggang ngayon wala pa rin. Pero siguro, ang pinaka-visible for mamamayan, no, na bahagi ng proceedings na to is the video ni VP Sara. Diba? That is undeniable that that exists. No? Her press conference at nearly midnight na nilalatag niya doon yung kanyang naging plano at pag-secure ng assassin para po mamatay ng mga tao. In particular, no, si President, si former Speaker, and si First Lady. So sa atin, those are actual threats na nilabas. The NBI said na walang artificial intelligence tampering yan. No? And you can search on YouTube that video, and then reputable media outlets would, you know, have their own versions. I have it posted, no. So sa atin po, makikita ng mamamayan that exists.
2: So let's talk about the Maleta Boys. Nakaka-apekto ba itong Maleta Boys sa mga testimony sa credibility ng House prosecutors? At saka hinihintay ko, kasama ka na ba sa mga nakatanggap ng maleta?
0: Hindi po nakaka-apekto, and hindi rin po ako kasama. No, at the end of the day, marami pong nagtatanong doon sa credibility ng mga ex-Marines, and hayaan natin yung iba't ibang mga nagsampa na ng kaso laban sa kanila na magtuloy-tuloy at gumulong po ito.
1: Maraming salamat po sa inyong oras, Kabataan Representative Renee Co.
0: Hello po, maraming salamat.
1: At ayan po mga kababayan, sana'y nakadagdag kami sa paglilinaw ng mga issue. Tandaan, anuman ang ating pinagdadaanan, tayo rin ang pwedeng gumawa ng paraan. Walang mangungurakot, kundi tayo magpapakurakot.
2: At walang mang-aapi, kundi tayo magpapaapi.
1: Live tayo sa Melo 947 BFM at nakasimulcast sa Bilyonaryo News Channel at DWAR Abante Radio 1494, Lunes hanggang Biyernes mula alas 7 hanggang alas 9 ng umaga. Ako si Willard Cheng.
2: At ako si Edwin Lucierna.
1: Hanggang bukas, ito ang Memo.

0: pagtatanggol ko hanggang huli ang aking sarili, walang batayan ang mga paratang sa akin.
1: I hereby move and nominate Senator Sherwin Gatchalian as the Senate President pro tempore.
2: The motion is approved.
3: Nagkagirian si SILG John Vic Remulla at Senador Robin Padilla.
4: Nagbitaw ng alegasyon si Senador Rodante Marcoleta laban sa media.
5: Bayaran umano ang media.
6: So, pasensya na po kung ako'y nakapagsalita ng gano'n.

0: afternoon. It's Thursday, June 18. I'm Mai Rodriguez for your Midday Report. We'll be giving you the story shaping the nation at this hour. In the headlines, the pretrial conference for Vice President Sara Duterte's impeachment case officially begins. This as debates continue as to the required votes for a conviction. President Bongbong Marcos and Russian President Vladimir Putin hold bilateral talks in Kazan. We get an update on the historic three-day visit live. The Ateneo student body calls for a walkout as investigations continue into the tragic death of two student athletes in Aurora. And want to ride with the nation's girl group? A fan project puts Beanie's pictures on the LRT's hand grips. The House prosecution panel is in full force as the pretrial for Vice President Sara Duterte's impeachment case begins. They submitted a 57-page pretrial brief along with documentary evidence it intends to present during the trial. Kumuha tayo ng detalye mula kay Isaiah Mirafuentes ng Abante live mula sa Senado. Isaiah?
1: Yes, may pasado alas 9 nga kaninang umaga nang dumating dito ang parehong prosecution at ang defense team para nga dumalo sa pretrial conference. Kaugnay pa rin yan sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. May closed door ang conference at hindi nga rin tayo pinapayagang pumasok sa loob ng conference hall. At kasalukuyang nakabreak ang mga abogado pero inaasahan niya natin magbabalik sila around 1:30 p.m. Halos magkasabay na dumating dito sa Senado ang parehong prosecution at defense team. Pinangungunahan ang pre-trial ni Senate Secretary Attorney Renato Bantog Jr. na siyang nagsisilbing clerk of the impeachment. Inaasahan ngayon sa pre-trial ay ilalatag ng parehong panig ang kanilang mga ebidensya at witnesses. Sa bahagi ng prosekusyon, nauna na nilang sinabi na mahigit sa 30 ang kanilang mga witnesses sa impeachment at karamihan sa kanilang mga ebidensya ay kaugnay sa confidential funds at unexplained wealth. Samantalang may kanina nga no, around 11 a.m. ay nagsagawa rin ng press conference ang bagong Senate President na si Senator Sherwin Gatchalian at kabilang rin sa kanyang mga tinalakay ay may kaugnayan niya sa impeachment. Ayon kay Senator Win Gatchalian, hanggang sa mga oras na ito may kanila pang pag-uusapan kung sino ang magiging presiding officer para nga sa magaganap na impeachment trial, which is inaasahan nga natin sa July 6. Dahil ngayon matapos sabihin ni Senator Ping Lacson kahapon na kung siya raw ang tatanungin ba, mas gugustuhin niyang si Senator Chiss Escudero ang maging presiding officer dahil siya nga ay isang abogado. Sinabi rin kanina ni Senate President Gatchalian May na kung siya raw ang tatanungin, 16 pa rin ang required number of votes o threshold para nga sa magaganap na impeachment trial. Taliwas rin yan sa sinasabi ni House Lead Prosecutor Representative Jervin Luisro na kung para sa kanya naman daw, maaari raw bumaba sa 16.

Mahalagang paalala, ang Cherry First Syrup ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mahalagang paalala, ang Cherry First Syrup ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mahalagang paalala, ang Cherry First Syrup ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Pilipinas Sustainable Transport Program is working on community public transportation, also promoting the light electric vehicles for daily mobility and livelihood. Dahil nung nakaraan, nagkaroon kami ng panel discussion regarding this, na identify natin na marami, kapaki-pakinabang yung light electric vehicles for ordinary commuters, lalo na kung sa livelihood at saka sa daily mobility, dahil hindi naman lahat batak na kayang magbisikleta. Merong mga tao na kailangan nila yung help ng electric vehicles, kung sakasan, ng light electric vehicles. At the same time, pinupush talaga natin yung campaign natin for safety and visibility while calling for better public infrastructure support for active transportation. Ayun. So magpapatuloy yung bike bus campaign ng 350 Pilipinas.
1: Also, Jenny, we've mentioned a lot about the challenges in infrastructure. Mm-hmm. And kayo, being the organization that's really on the ground, what policy recommendations could significantly improve mobility and sustainability in the Philippines?
0: So while 350 Pilipinas is not really working on policies, but we work more on movement building, identifying the needs of vulnerable communities. So kami, ang maire-recommend namin, siguro pagpapatuloy na pag-aaral ng mga pangangailangan ng mga everyday commuters natin. So, humihingi tayo ng suporta mula sa lahat ng mga sektor na maaaring makatulong para pag-aralan pa nating mabuti kung ano ba yung pangangailangan ng 94% of the Filipino people who do not own who only rely on public transportation. Ayun. So, nagpapatuloy tayo sa call natin na mas marami pang community ang ma-involve sa pagbibuild ng mga movement for a better transport system.
1: What legislations do you think yung makakatulong, lalo na sa, you said, 94% of road users in the Philippines?
0: Okay. Siguro yung isa na nakikita ko na makakatulong sa kanila, let's say, yung mga batas siguro natin, lalo na for implementing the electric vehicle adoption sa Pilipinas, itaas siguro natin yung allocation or yung target natin for public transportation na pag-shift into electric mass transit. Importante din na ma-address dito siguro yung pagkukunan ng energy sources kapag tayo ay nag-a-adapt ng mga electric vehicles sa public transportation natin. Masiguro natin na ang pagkukunan nito ay magmumula sa renewable energy.
1: Pero also, Jenny, there are a lot of people who are against sa shift to electrified vehicles. What can you say about that, and how can you convince them to actually do the shift?
0: Siguro, mangunguna ito doon sa ano din eh, kung sa paano siya tinitignan din ng mga nandun sa nagpapatupad ng ating mga programa, ng ating mga polisiya. Sa bahagi ng 350 Pilipinas, ang maaari nating ipakita dito ay yung daily realities kung sino ba ang gumagamit ng light electric vehicles. At siya ay nakakatulong for improving air quality, nakakatulong siya for daily mobility, at nakakatulong siya sa pag-i-improve ng livelihood ng mga tao. At ang gumagamit ng light electric vehicles ay yung mga tinatawag natin na mga tao na kinakailangan ng suporta. Like yung mga mothers, kagaya ko, pag naghahatid ako sa school, nakikita ko, naka light electric vehicle sila papasok ng school. Well, kami naman ang anak ko, naglalakad naman kami. Pero marami sa kanila yung gumagamit ng ganitong mode of transportation, paggamit mo sa araw-araw nila na mobility.
1: Jenny, in the past, there are the very reason why we had electrified vehicles is to support the environment.
0: Mm-mm.
1: And right now, naniniwala ka ba na dahil sa fuel crisis, mas yun na ba yung naging reason ng mga tao, and bakit hindi yun dapat yung reason?
0: Well, dapat paging reason pa rin siya dahil economic yun. Mm-hmm. Gumagastos tayo doon para sa daily mobility, yung nakasanayan natin. At the same time, kapag sinabi kasi nating environment, hindi lang yan yung mga puno or yung mga structure. Pag sinabi nating environment, dapat kasama dyan yung mga tao. So dapat maging priority na hindi lang natin siya tignan na yung pag-a-adapt ng mga ganitong mode of transportation ay para maka-menos tayo. Pero actually, meron siyang long-lasting na epekto dun sa kabuhayan at sa buhay din ng mga tao. So, yun.
1: So it should start young kasi

0: sa mga mas bata, sa younger generation. So what's your advice for young people who want to get involved into climate action, mobility advocacy, and community organizing?
1: Okay. Actually, yung choice na pagbibisikleta sa Pilipinas, mahirap siya. Lalo na kung babae o bata. Kasi yung hindi ready yung mga public spaces natin dito. Pero ang siguro,

0: for the perfect escape? Discover Club Nalu, a serene beachfront retreat where stillness meets style. Nestled along the quiet shores of Bacnotan in La Union, Club Nalu is designed for slow mornings, ocean breezes, and moments that help you unwind. From cozy rooms and sun-drenched villas to relaxing spaces inspired by nature, every corner invites you to pause, breathe, and recharge. Club Nalu, come as you are and leave feeling a little lighter. Book now at clubnalu.ph.
1: Back. This is Shift Happens. We're still with Jenny Dabu, Sustainable Transport Campaigner for 350 Pilipinas. So, Jenny, before the break, I asked you, do you experience the same challenge growing up? Kasi ako personally, I don't ride a bike. But of course, yung mga bata kasi before, freely, nakakapag-bike lang. Ikaw ba, did you experience that during your time?
2: Yes.
1: Tumatakas ka din ba?
2: Oo. Actually, nag-aral ako magbike nung bata ako. For about 5 years, nag-aaral ako magbike. Pero hindi ko siya natutunan. Sobrang hirap. Tinry ko din sa kalsada mismo. Sobrang hirap niya. So, ngayon, yung anak ko, tinuturoan ko rin siya magbike. Although hindi ako marunong, pero at least yung asawa ko, nakakapagturo sa kanya. At nagagawa lang namin siya actually during car-free Sundays. Kasi napakahirap niyang gawin. Halimbawa, kung sa labas, napakabilis ng mga sasakyan, hindi namin siya mag-out. Wala kaming available space for it.
1: And konti lang yung mga places na may car-free Sundays. So, what does a typical Sunday look like na walang kotse sa daan? Anong ginagawa ng mga tao aside from biking and cycling?
2: Well, ngayon, magandang nakikita natin na meron na ring mga nag-i-initiate ng mga car-free Sundays. We call it as low-emission zones. Nakakatulong ito para dun sa makapagpahinga yung kalsada natin mula dun sa emission. Pero nakikita natin na marami pa rin pamilya yung hindi nagkakaroon ng opportunity na makapunta dun sa mga car-free areas dahil syempre limited din naman yung mga lugar na to. Ang gusto natin, dumami pa yung mga ganito para yung mga anak natin, hindi na lang sila sa mall or hindi na lang sila nakakulong sa bahay tuwing weekend, pero makapaglaro sila on the ground kapag weekend.
1: Okay, as a woman somehow fighting for you know, cleaner environment, cleaner air, was it hard for you to do this considering the challenges that we have right now?
2: Okay, so I started actually in a women's organization. So ito, mas focus ito on safe spaces, on violence against women. Pero nung nakarating na rin ako sa 350 Pilipinas, nakita ko yung intersectionality din ng climate and gender, hindi siya nalalayo. Lalo na yung climate impacts din sa kababaihan, sa vulnerable communities, doble-doble siya. Like halimbawa yung isang simpleng nagbabike na babae, hindi lang niya iisipin yung violence from motor vehicles, iisipin din niya kasi yung violence mula doon sa kawalan ng safety, ng ilaw, mula doon sa mga threat sa paligid niya. Yan.
1: What projects are you pushing para, of course, malabanan itong ganitong mga issue na kinakarap ng mga kababaihan when it comes to commuting?
2: Okay. So yung isa, for 350 Pilipinas, while we are pushing for active mobility, dapat yung design ng ating mobility campaign ay inclusive siya. So kailangan nating i-address ano ba yung pinagdadaanan ng mga women. At syempre, una-una dyan ay yung safety in everything. So gusto natin na ma-experience sila ano yung safety, ano yung maipaliwanag natin from their

May ipon ka na ba? Be blessed tuwing Webes. Ako po si Father Fiel Pareha. Tara po at magkapit pandasal na tayo. Marami sa atin ang abala sa pag-ipon ng pera, gamit, ari-arian, tagumpay at seguridad para sa hinaharap. Sa isipan ng nag-iipon, kapag marami, mas nagiging panatag siya. Ngunit minsan, sa sobrang pagtutok niya sa mga bagay na nasusukat, nakakalimutan niya ang mga bagay na tunay na mahalaga. Ano mang nasusukat dito sa lupa ay hindi natin madadala sa langit. Hindi natin madadala ang pera sa bangko, mamahaling gamit o anumang material na bagay. Lahat ng ito ay maiiwan din balang araw. Ngunit may mga bagay na hindi nasusukat, kagaya ng pag-ibig, kabutihan, pananampalataya, pagpapatawad at malasakit. At marahil, ito ang mga bagay na tunay nating madadala sa piling ng Diyos. Pinaalalahanan tayo ni Jesus, huwag kayong mag-impok ng kayamanan dito sa lupa, kundi mag-impok kayo ng kayamanan sa langit. Hindi naman sinasabi ni Jesus na masama ang magkaroon ng ari-arian, ngunit

0: tinuturuan niya tayo kung ano ang dapat higit na pahalagahan, sapagkat ang kayamanan sa lupa ay nasisira at nawawala, ngunit ang kayamanang galing sa kabutihan at pagmamahal ay walang hanggan. Tanungin po natin ang ating sarili, ano ba talaga ang iniipon ko sa buhay? Mga bagay lang bang lilipas din o mga bagay na may halaga hanggang walang hanggan? Hindi po sa dami ng pag-aari ang dadalhin natin sa langit, kundi sa dami ng pag-ibig na ating isinabuhay. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming mag-ipon ng kayamanang may walang hanggang halaga. Amen.
1: The Abante Billionaire Group is celebrating a big win at the prestigious Best Choice Awards. Billionaire News Channel was named Digital Business and News Media of the Year, while Agenda earned recognition as the most influential public affairs program for social awareness.
2: Thank you for making this possible.

0: Ikaw ba'y nagkaroon ng love, ng longing at nasaktan ka na rin ba?
1: Siguro po lahat naman tayo ay na-experience yan sa buhay.
0: Good. Ang galing para Miss Universe. Para kamag-anak.

0: Pagtatanggol ko hanggang suli ang aking sarili, walang batayan ang mga paratang sa
1: akin. I hereby move and nominate Senator Sherwin Gatchalian as the Senate President pro tempore.
2: The motion is approved.
3: Nagkagirian si SILG John Vic Remulla at Senador Robin Padilla.
4: Nagbitaw ng alegasyon si Senador Dante Marcoleta laban sa media.
5: Bayaran umano ang media.
6: So pasensya na po kung ako'y nakapagsalita ng gano'n.

0: Ikaw ba'y nagkaroon ng love, ng longing at nasaktan ka na rin ba?
1: Siguro po lahat naman tayo ay na-experience yan sa buhay.
0: Good. Ang galing para Miss Universe. Para, kamag-

Mamaya sa Agenda, exclusive. Prosecution at kampo ni VP Sara nag-angasan umano sa pre-impeachment trial conference sa Senado. 700 million pesos ang nasayang? Senator Alan Peter Cayetano pumalag sa alegasyon ni Senator Panfilo Lacson. Bashers ng kanyang live streaming sinagot din. Senador Bongo, may ICC warrant na rin ba? Sagot ng PNP at NBI, tutukan. Athletics Office ng Ateneo, hugas kamay sa pagkalunod ni Rene Baterbonya at Divine Adili, University Student Council, na nawagan ng walkout. Russian President Vladimir Putin, inimbitahan ni PBBM na bumisita sa Pilipinas. Pagpapalakas ng relasyon ng dalawang bansa, tinalakay sa bilateral talks. For a second straight meeting, interest rates itinaas na naman ng BSP. At Bianca Manalo, forever proud sa ex na si Senate President Win Gatchalian.

0: There's nobody standing up for him, trying to, you know, put things in order. So that's what I, you know, bring the attention to my friends, to my guys. So I say, bro, let's start something for him.
1: Ibibigay ni Eze Prince sa pamilya ni Divine ang pondong nakalap oras na dumating sila dito sa Pilipinas.
2: Hindi lang pamilya at mga kaibigan ni Rene Baterbonia ang bumisita sa kanyang lamay. Kapansin-pansin ang pagdapo ng dalawang kalapati sa kanyang kabaong. Yan ang agenda report ni Richard Grande, nasa linya mula sa Talacogon, Agusan del Sur. Richard.
3: Yes, thank you. Usap-usapan ngayon ang dalawang kalapati sa burol ni Rene Baterbonia dito sa San Agustin Gym sa Talacogon, Agusan del Sur. Ngayong ikatatlong araw ng lamay, isang misa ang ginanap para sa kay Baterbonia. Makikita sa video ang pagdapo ng dalawang kalapate na parabang dumalo sa misa. Humarap pa sa ang kalapate sa ginanap na mass service sa pangunguna ni Father Randy Kaerlang. Iba't ibang reaksyon naman mula sa mga tao hinggil sa dalawang kalapate. Mismong ama ni Bobet na si Rene Baterbonia Sr. nagtaka rin sa presensya ng dalawang kalapate.
4: May paliwanag. Pero baka sila, ano yun, sila Adili at saka si Juan siguro yun, Rene. Yan lang ang nasa isip ko. Umpisa pa lang nang dumating si Rene, andyan na yung kalapate. O, taka din kami. Ako, ba't may ano dyan, kalapate.
3: Thank you.
2: Richard, ano naman ang reaksyon ng mga dumalo sa misa? Yung nakita nila yung pagdapo ng mga kalapati.
3: Marami ang namangha nang nakita nila ang dalawang kalapati. Pati si Father Randy na nagsagawa ng misa, ay sabi niya ay na-amaze din siya dahil sa presensya ng dalawang kalapati.
2: Richard, alam mo, yung tatay ni Rene ay halos hindi masyadong naririnig yung kanyang interview. At least nakuha na rin natin at narinig natin yung kanyang boses. Meron pa ba siyang ibang binigay na komento tungkol sa, sabihin natin, sa investigasyon sa trahedya sa Aurora?
3: Ngayon kasi, Pinky, halos hindi sila nagbigay ng pahayag, ang ama ni Rene Baterbonia, tungkol sa mga investigasyon sa kanyang anak dahil sabi nila hanggang matapos ang burol at pagpapalibing ay hindi sila magsasalita.
2: Maraming salamat sa iyo, Richard Grande, nasa linya mula sa Talacogon, Agusan del Sur. Malacañang pumalag sa banat ni Congressman Paolo Duterte laban sa ICC response ng administrasyon. At peace deal sa Iran, pirmado na ni US President Donald Trump. Susunod yan sa agenda.

0: Duterte Camp matapos isiwalat ni Davao City Congressman Pulong Duterte na may ICC warrants na laban kina Senador Bongo at dalawang dating police officials. Itinanggi naman ito ng PNP at DILG. Ang detalye sa agenda report ni Laika Cuevas.
1: Chismis lang kung tawagin ni PNP Chief Jose Melencio Nartatis Jr. ang balitang may arrest warrant na rin mula ICC sa Senator Bongo at dalawang dating police official. Ayon kay Nartatis, wala pa silang natatanggap na anumang dokumento o utos para tugisin ang mga umano'y subject ng warrant. Una nang sinabi ni Davao City Congressman Paulo Duterte na inilabas na ng ICC ang mga warrant. Tinuligsa rin niya ang administrasyon dahil sa paggamit umano nito sa ICC bilang political weapon laban sa kanilang mga kritiko. Agad namang bumuwelta ang Malacanang.
2: Bakit ba lagi nating sinisisi ang korte? Sinisisi natin ng administrasyon. Huwag nating kalimutan na yung kaso na sampa ito 2017 pa. So hindi ito wine-weaponize, kinakailangan lamang po na matugunan din ang hiling ng mga kababayan natin. Kung may kailangan managot, dapat na managot.
1: Kabilang si Senador Go at ang puganting si Senador Bato de la Rosa sa tinatawag na co-perpetrators sa madugong war on drugs ni FPRRD. Kung totoo man ang sinasabi ni Congressman Pulong, ipauubayan na ron ng palasyo sa DOJ ang pagpapatupad ng warrant. Pero tulad ng PNP, itinanggi rin ng DILG na naglabas na ng mga panibagong arrest order ang ICC. Para sa agenda, Laika Cuevas, Billionaire News Channel.
3: Pati ang NBI wala pa rin daw natatanggap na ICC arrest warrant laban kina Senador Bongo at dalawang dating police official. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, di niya alam kung saan nanggaling ang impormasyon ni Davao City Congressman Pulong Duterte. Handa naman daw ang ahensya na tumupad sakaling may isilbing warrant. Buwelta naman ni former Senator Sonny Trillanes, huwag maniwala kay Pulong dahil kung may warrant man, malabong mauna pa itong malaman ng kongresista.
0: Endless opportunities daw ang kooperasyon ng Pilipinas at Russia pagdating sa iba't ibang sektor o larangan. Ilang kasunduan na ang tinalakay ni na PBBM at Russian President Vladimir Putin sa sidelines ng Russia-ASEAN Summit. Si President Putin inimbitahan na rin ng Pangulo sa East Asia Summit dito sa Pilipinas sa Nobyembre. Narito ang agenda report ni Joash Malimban mula sa Kazan, Russia.
4: Opisyal nang binuksan dito sa Kazan ng 35th Russia-ASEAN Commemorative Summit ngayong araw. Magtitipon-tipon ang leaders at heads of government mula sa ASEAN para patatagi ng kooperasyon ng Russia sa rehiyon. Kabilang sa mga target pag-usapan ng regional security at ilang economic policies dito o sa mga Southeast Asian nations. Pero bago ito, nagkaroon ng mga pag-uusap yung iba't ibang mga leader kasama si Russian President Vladimir Putin sa sidelines ng summit. Kabilang dito si PBBM na nagsagawa ng first ever bilateral meeting niya kasama ang Russian President. Isang happy coincidence para kay Russian President Vladimir Putin ang sabay na pagdiriwang ng Philippine Independence Day at ng Russia Day tuwing June 12 sa opisyal na pagbubukas ng first ever bilateral meeting ni President Ferdinand Marcos Jr. at ni President Putin, sinabi ng Russian President na sumisimbolo ito sa long-standing diplomatic ties ng dalawang bansa. Ngayong buwan kasi, ipinagdiriwang ang 50th anibersaryo ng PH-Russia relations na nagsimula pa sa ilalim ng Marcos Sr. administration noong 1976.
5: Symbolically, we in Russia also celebrate our national holiday, the Day of Russia, on the same date, the 12th of June. This is a happy coincidence.
4: Sa pagbubukas ng pagpupulong, tinukoy ng dalawang heads of state ang trade and investment bilang isa sa mga maaari pang pagtuunan ng pansin para mapatibay ang ugnayan ng Russia at Pilipinas. Ayon kay President Putin, umabot sa mahigit $500 million ang resulta ng bilateral trade sa pagitan ng dalawang bansa noong nakaraang taon. Pero malaki raw ang potensyal na mas mapalakas pa ito, lalo na sa sektor ng enerhiya at agrikultura.
6: There are many potential areas that I think we should that's still open to explore. And I think that the present level of trade, although it is steady, I think that there is a great deal more that we can do.
4: Ayon kay Philippine Ambassador to Moscow, Igor Bailen, marami pang produkto ang dalawang bansa na maaari makapagpatibay sa ating trade relations. Ang pagkakalam ko, interesado ang mga Russians sa seafoods.
0: Oh.
4: Alam ko ang Pilipinas naman ay interesado sa Russian poultry and meat products, at alam po nila na pag sa Pilipinas at dumating na ang bear months ay nagmamahalan ng presyo ng karne, at naghahanda po ang Russia na mag-export ng karne sa Pilipinas for the holiday season.
7: Kasabay ng first ever Philippines at Russia bilateral talks sa ilalim ng Marcos Jr. administration, siniguro rin ni President Putin na handa itong patuloy na makipagtulungan sa ASEAN members. Mula kasi 1996, full-fledged dialogue partner na ng ASEAN ang Russia.
8: Russia is prepared to continue active joint work with ASEAN member states to strengthen strategic partnership for the interest of ensuring security, well-being, and prosperity of our peoples and countries.
7: Pinamunuan ni na Presidents Marcos Jr. at Putin ang pagbubukas ng summit ngayong araw bilang co-chairs ng event, kung saan binalangkas nila ang magiging priorities sa mga diskusyon. Sa kanyang opening statement, binigyang diin ni PBBM ang halaga ng peace, security, and stability sa gitna ng lumalalang geopolitical uncertainties. Anya, kailangang patatagi ng practical cooperation sa pagitan ng ASEAN at Russia pagdating sa maritime security at counter-terrorism. Mahalaga rin daw na bigyang boses ng bawat pinuno ang micro, small, at medium enterprises sa usaping kalakalan. At ikahuli, sinabi ng Pangulo na kailangang pagtuunan ng pansin ang people industries tulad na lang ng educational exchanges at turismo.
6: The Philippines approaches this summit not just as a ceremony of commemoration, but as a renewed call to action. 35 years is a foundation. What we build on it is our choice and our responsibility.
7: Nakatakdang i-anunsyo ni PBBM at President Putin yung kanilang mga napagkasunduan sa kanilang bilateral meeting mamayang gabi dyan sa Pilipinas o 2 PM dito sa May Kazan. Bagaman una na sinabi ng Pangulo na bibida yung energy at food security sa kanilang mga pag-uusapan, ay posible pa rin daw ma-include doon sa mga diskusyon yung iba't iba pang key areas tulad na lang ng national security at pagpapatatag ng ilang technology at science-related agreements. Inaasahan din natin yung posibilidad ng pagkakaroon ng isang oil deal, lalo na tila wala pa rin definite end itong krisis sa Middle East. Balik sa inyo dyan sa studio. Ito muna ang latest sa Kazan, Russia.
3: Pinikayat ni DPWH Secretary Vince Dizon ang publiko na isumbong sa kanyang ahensya ang mga nakatenga, depektibo at napapabaya ang proyekto ng gobyerno para agad itong maaksyonan. Mga flood control projects naman sa Las Piñas ang ininspeksyon ngayon ni Dizon. Ang detalye sa agenda report ni Chill Emprido ng Abante.
9: Halos 2 taon nang nakatenga ang ilang flood control projects ng Department of Public Works and Highways sa Las Piñas City, kabilang na ang Almirante Creek sa Marcos Alvarez at Yongkiao. At dahil sa banta ng mga pag-ulan at pagbaha, ininspeksyon ito ng ahensya kasama ang local government unit at ang bagong district engineer ng proyekto. Pinamamadali na ni DPWH Secretary Vince Dizon ang proyekto na inaasahang makukumpleto bago matapos ang buwan.
10: 2024 pa ito. 2024. So dahil sa mga problema sa DPWH, na-delay ito na ng na-delay. No, kasi nga, hindi nagko-coordinate sa city. No, may mga problema sa mga utilities, may problema. Pero yung mga problema yon, kung magko-coordinate lang kasi sa LGU, kayang-kayang masolve yung mga problema yon.
9: Ikinatuwa naman ng ilang residente ang pagsasaayos ng proyekto. Apektado kasi ang kanilang negosyo kapag umaapaw ang tubig sa creek.
11: Okay na siya ngayon. Wala, siguro hindi na siya babaha dahil masyadong malawak na yung ilog. At yung nagmamabag yun, bumabaha, pati yung paninda ko, mga bigas na babasa. Laki yung bagay po kasi syempre, una sa tinda namin, maayos na, maganda na benta, okay na.
9: Una nang sinabi ng DPWH na marami pang mga proyekto ang minamadali nila ngayon dahil sa panahon ng tag-ulan. Para sa Agenda, Chilem Prido, Abante.
12: Nagtungo sa Justice Department ang ilang aktivista para manawagang mapalaya ang mga political prisoner na miyembro din ng LGBT. May mensahe din sila kay PBBM ngayong Pride Month. Ang detalye sa Agenda Report ni Ched Gatchalian.
13: Nalang po tayo mambate kasi parang kainsulto lang eh. Masabi lang na bumati kayo. Kung token lang ho yan, wag na ho.
14: Yan ang mensahe ng grupong karapatan.

0: at paghari kay PBBM na bumati kamakailan lang sa LGBT community ngayong Pride Month. Sa mensahe ng Pangulo, sinabi niyang dapat pantay na proteksyon at respeto ang makuha ng LGBT members.
1: Ang ipokrito naman po ni Pangulo sa pagbati ng Happy Pride, binati niya po yata ngayong taon. Dahil kung totoo pong naniniwala siya sa esensya ng Pride, gender equality and non-discrimination, then he should look at what his administration is doing to uplift the lives ng LGBTQ+.
0: Nagtungo mga progresibong grupo sa harap ng Department of Justice para ipanawagan na palayain na sina Alex Pakalda at Verdi Pungasi, mga miyembro ng LGBT community na kabilang din sa 700 political prisoners ng bansa.
1: Nandito kami para sabihin na ang Pride ay hindi lamang party-party, hindi lamang celebration, ito ay higit sa lahat ay protesta. No, dahil sa ganitong inustisya sa mga LGBTQ+, at dun sa mas malawak na naranasan ng lahat ng LGBTQ+ na kahirapan at diskriminasyon.
0: Paalala ng mga realista sa mga miyembro ng LGBT, hindi pa tapos ang trabaho at araw-araw ay may pakikibaka pa rin hanggat may diskriminasyon. Para sa Agenda, Ched Gatchalian, Bilyonar News Channel.
2: Nasunog ang isang residential condominium sa Eastwood, Quezon City kaninang umaga. Umabot sa first alarm ang sunog sa Olympic Tower 3 na magsimula umano sa nag-apoy na basura. Nakontrol na ang apoy habang iniimbestigahan pa ng BFP ang sanhi at lawak ng pinsala.

0: Pirmado na ni U.S. President Donald Trump ang peace deal sa Iran. Nilagdaan ito sa Palace of Versailles sa France kung saan dumalo si Trump sa G7 Summit. Sa ilalim ng kasunduan, tigil na ang giyera sa Iran na sumiklab noong Pebrero pati sa Lebanon, aalisin na ang U.S. blockade at bubuksan na ang Strait of Hormuz kung saan dumadaan ang 1/5 o 20% ng langis ng buong mundo. Kasama rin ang $300 billion rehabilitation fund para sa Iran, ang waiving of U.S. sanctions at unfreezing ng assets ng bansa. Kapalit na mga ito, hindi nagagawa ng nuclear weapon ang Tehran.
1: Nanawagan si Senate President Win Gatchalian sa Energy Department na tiyaking mararamdaman agad ng mga Pilipino ang pagbaba ng presyo ng langis. Kasunod ito ng paghupa ng tensyon sa pagitan ng U.S. at Iran na posibleng magbukas muli sa Strait of Hormuz para sa oil shipments. Hiniling din ng SP na ipagpatuloy ang fuel subsidy at iba pang ayuda para sa mga pinaka-apektadong sektor.
2: Itinaas ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang interest rates nito sa 4.75%. Ito na ang ikalawang sunod na rate hike mula nang sumiklab ang giyera sa Iran. Narito ang agenda report ni Che Sulit live mula sa BSP Executive Business Center sa Pasay City. Che, go ahead.
3: Willard, on point ang expectations o predictions ng ilang mga eksperto. 25 basis points ang itinaas ng Bangko Sentral ng Pilipinas sa monetary policy meeting nitong araw. Mula 4.5%, nasa 4.75% na ang target revenue repurchase rate. Ayon kay BSP Governor Eli Romolona Jr., the move is meant to keep inflation expectations anchored. Puntirya ni Romolona, sa kabila ng peace deal sa pagitan ng US at Iran, mabilis pa rin ang antas ng inflation, bagay na maiging binabantayan ng central bank dahil sa risk of second round effects.
4: Even now with the ceasefire apparently being signed, we're still not sure what will happen. Even if the Strait of Hormuz is open today, if there's a ceasefire today, we will still need several months to rebuild the infrastructure before we can expect the price of oil to return to the levels before the conflict.
3: Kasabay nito, itinaas din ng BSP ang kanilang average inflation rate forecast para sa 2026 at 2027. Mula 6.3%, 6.4% na ang expected average inflation rate ngayong taon. Sa 2027, inaasahang bababa ito sa 4.5%. Babala rin ni Remolona, posibleng the worst is not yet over dahil sa uncertainties ng Middle East war.
4: If you have a rise in the price of oil, that effect becomes even bigger if it happens along with the depreciation of the peso. But the peso aspect is related to the swing in the exchange rate. So we try to dampen those swings to reduce the effect of.
3: Ayon din kay Remolona, posibleng hindi pa matatapos ang tightening cycle ngayong taon. Pataas pa rin daw kasi ang core inflation rate ng bansa, senyales na nagpapatuloy ang spillover effects ng giyera sa iba pang commodities bukod sa volatile items gaya ng pagkain at langis. Aminado rin si Remolona, disappointingly slow raw ang economic growth ng bansa. Umaasa siya na instead of hiking aggressively, makakatulong ang 25 basis point increase para hindi mabigla ang ekonomiya. Ang goal daw ng measured move ay para hindi mapigilan ang consumption at investments na pumapasok sa Pilipinas, bagay na may positive impact sa GDP growth. Yan ang latest mula rito. Balik sa iyo, Willard.
2: Maraming salamat, Che Sulit, nag-uulat ng live mula sa Pasay City. Death toll sa lindol sa Mindanao, nasa 78 na. At Jennifer Lopez, may shade sa ex-husband na si Mark Anthony. Susunod yan sa agenda.

0: shift happens because the way we move is changing. From roads to runways, rails to open seas, this show brings you the latest in mobility. Breaking news, viral stories, smart tech, expert insights, and practical tips. Now, whether you're commuting, traveling, or just curious about what's next, we keep you informed, entertained, and safer on the move. I'm Paulo de Rosario. This is Shift Happens.
1: Wake up with Willard Chang.
2: Sama-sama nating harapin ang umaga. Bago yan, ang headlines.
1: Go beyond the headlines with Corina Sanchez Rojas.
3: Ako po ang inyong kaibigan, kabalitaan at kakampi.
4: Handa na ba kayo?
1: Metro Morning with Willard Chang. Monday to Friday, 7 a.m. Back-to-back with Memo with Corina Sanchez Rojas. Monday to Friday, 7:30 a.m. on BNC, the Billionario News Channel.
2: Traffic check ulit tayo sa Commonwealth Tandang Sora. Mabagal ang daloy ng mga sasakyan papuntang Fairview. Light to moderate naman ang kabilang lane. Umakyat na sa 78 ang bilang ng mga nasawi sa lindol sa Mindanao. Sa tala ng NDRRMC, 30 pa ang nawawala, habang higit 1,300 ang sugatan. Over 18,000 pa rin ang nasa evacuation centers mula sa kabuuang 1.4 million na apektado ng pagyanig.
5: Hindi sapat ang duck cover and hold para masabing handa tayo sa lindol. Yan ang mensahe ng Office of Civil Defense sa 2026 second quarter nationwide simultaneous earthquake drill ngayong araw. Kasabay nito ang paglulunsad ng Harmonized National Contingency Plan na siyang gabay ng pamahalaan sa pagtugon sakaling tumama ang isang malakas na lindol. Binigyang diin din ng ahensya ang maagang pagpaplano, paghahanda ng go bag at aktibong pakikilahok sa disaster drills.
6: Laging napapanahon ang ating earthquake drill at mas nabigyang diin pa ito ng tumama kamakailan lamang ang magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Muli nitong pinaalala sa ating lahat na ang lindol ay maaaring mangyari anumang oras at sa iba't ibang bahagi ng bansa.
7: Higit 8 bilyong pisong halaga ng ilegal na sigarilyo at vape ang nasa kote na ng mga otoridad mula Enero nitong taon. Mas mabilis daw kasi ang mga sindikato kaysa sa gobyerno.

0: Ang detalye sa agenda report ni Ivy Reyes.
1: Talamak pa rin ang illicit tobacco trading sa Pilipinas at talo ang mga Pilipino sa patuloy na panadalasan nito. Iyan ang punto ng ikatlong International Tobacco Summit ngayong araw. Ayon sa Philippine National Police, mula January 1 hanggang June 16, 2026, umabot na sa 8.62 billion pesos ang kabuuang halaga ng nakumpiska nilang mga produkto mula sa higit 2,500 na mga individual. Sa ulat ng ahensya, nasa Region 13 sa Caraga ang pinakamalaking bulk ng nasa koteng mga produkto na umabot sa 3.3 billion pesos. Nasa Mindanao daw ang concentration ng kalakalan dahil sa mga daungan dito pumapasok ang mga kontrabando. Sumunod dito ang Region 7 with 1.2 billion pesos at Region 3 with 477,000 pesos. Dagdag ng mga otoridad, may mga nahuhuli silang Chinese at Malaysian nationals sa mga operasyon. Base sa datos ng National Tobacco Administration o NTA, nasa 2.5 milyon mga Pilipino ang nasa tobacco industry, kaya malaking pinsala raw talaga ang tinatamaan ng mga illegal na kontrabando.
2: Tobacco is more than an agricultural product. It supports households, contributes to local economies, support public programs, and essential services to our people. Smuggled and untaxed tobacco products deprive government of funds, create unfair competition to protect our people and our economy.
1: Ayon sa Department of Agriculture, misto lang pagmamaliit sa mga lokal na magsasaka ang illicit trading. Ang pinakamalaking problema raw ng pamahalaan, illicit traders are always one step ahead.
3: At the Bureau of Customs is, they are highly organized, they are highly finance. We all know that the Bureau of Customs is trying its best at the borders to situate that illicit tobacco are not coming in. The challenge, one of the challenges presented by the PNP through technology. Our Commissioner Nepomuceno would like to modernize the Bureau of Customs, principally to situate that technology is used at its best.
1: Bilang chair ng ASEAN Summit ngayong taon, malaking parte ng diskusyon ng illegal na kalakalan dahil ayon sa Euromonitor, nasa 145 billion sticks of cigarettes and e-vapes ang nabenta across all ASEAN 6 countries noong nakaraang taon lamang. Kung revenue loss naman ang pag-uusapan, ang illegal na kalakalan ng e-vape sa Pilipinas nakapagtala ng 121 million peso loss sa gobyerno. Para sa Agenda, Ivy Reyes, Bilyonaire News Channel.
4: Pinaghahandaan na ng San Juan City ang Wata Wata Festival sa June 24. Nagtakda ang LGU ng mahigpit na panuntunan sa taunang tradisyon. Narito ang Agenda Report ni Charmaine Abong ng Abante.
5: All set na ang San Juan City para sa taunang Wata Wata Festival. Inilatag na ni Mayor Francis Zamora ang mga panuntunan at seguridad para sa tradisyonal na basaan na gaganapin sa June 24. Itinalaga ang basaan zone sa kahabaan ng pinaglabanan street mula alas 7 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon. Aabot sa higit 400 na pulis ang magbabantay dito. Ayon kay Mayor Zamora, mahigpit na ipinagbabawal ang pagbabasa sa labas ng basaan zone. Nanawagan ang alkalde sa mga dadalo na sumunod at makiisa sa ipatutupad na seguridad para hindi na maulit ang mga naging reklamo noong mga nakalipas na taon.
6: Sa araw na yon ay aming kapistahan at magsasagawa po tayo ng ating basaan inside the basaan zone. All other areas outside the basaan zone, makakaasa po kayo na hindi po kayo mababasa.
5: Ipinagbabawal din ang paggamit ng marumi o mapanganib na tubig at mga bagay na maaaring ipambato, kabilang ang water bombs, bote at yelo. Hindi rin pinapayagan ang pursahang pagbubukas at pagbabasa sa loob ng sasakyan at paggamit ng high pressure water sprayers maliban na lamang sa mga fire truck. Babala ng LGU, ang mga lalabag ay maaaring pagbayari ng 5,000 pisong multa at makulong ng hanggang 10 araw. Para sa Agenda, Charmaine Abong, Abante.
7: Hashtag blessed talaga ang nag-iisang Diyosa. From the blockbuster film na The Loved One to her upcoming Bi-Bust series, Ann Curtis has much to be thankful for this year. Recently, nominate pa siya for Outstanding Asian Star sa Seoul Drama Awards. On top pa naman ito ng mga numerous charity works na ginagawa ni Ann. Sa pahayag kay Abante Entertainment editor June Lalin, the multimedia star also talked about her own foundation.
8: It's not something I have to brag about na I'm helping these people or boasting. I have my own foundation, which is called Dream Machine. Of course, I continue to work with UNICEF, which is upholding the rights of children. But Dream Machine, which is my personal foundation, it's about making dreams of everyone, no matter your age, like, and you can never stop dreaming. So we like to believe that you can still continue to help them make their dreams happen, and I can be their dream maker. So.
7: Pero sa dami ng projects ni Ann, may isa pa raw siyang pangarap. Ni-reveal niya ito sa Thanksgiving MediaCon sa Makati City ngayong gabi.
8: One of the biggest dreams of mine is to attend the Cannes Film Festival for a film. Like, kasi nai-invite naman tayo, kunwari, for brands or everything, pero hindi pa kaya ng heart ko na pupunta ako na hindi siya for the art, for a film, or for a video, a series. So siguro yun, isa pa yun sa dreams po na feeling ko naman walang time limit yun. You could even be in your 60s or 70s, parang kaya pa, inalaban pa natin yan.
7: Support pa rin kahit mag-ex na. Bianca Manalo couldn't help but react sa election ni Senator Win Gatchalian as Senate President. Ania, she will forever be proud of the lawmaker. Well-deserved daw ito, and it's about time. Para kasi kay Bianca, the country needs Gatchalian. Naging controversial recently ang former beauty queen dahil sa pagiging third party umano sa alleged hiwalayan nina Celeste Cortesi and tech millionaire Jonathan Sterling. Dininay ito ng kanyang talent agency at giniit na single si Bianca. Binabash sa social media si Miss Philippines Earth 2016, Imelda Schweighart. Sa Facebook post, tinanong kasi ng beauty queen if SB19 is LGBTQIA+ representation. She doesn't want doubt to assume, so ang hiling niya sa netizens, please enlighten me. Dagdag pa ni Imelda, if it's a rainbow flag, she hopes it is indeed love, not darkness. Many netizens are questioning kung ano ba ang intensyon ni Imelda for asking. Gate ng isang Facebook user, other closets are not hers to open. I-appreciate na lang daw ang ginagawa ng SB19, bringing people together regardless of gender, identity, or background. Jennifer Lopez appears to shade her ex-husband, Mark Anthony. The superstar got candid about raising their twins sa Smartless podcast nina Sean Hayes, Will Arnett, and Jason Bateman. Proud daw si Jennifer that her kids got into all their colleges at may scholarships pa. She says she did it all by herself with very little help. Jennifer and Mark were married from 2004 to 2014, and they welcomed their teenagers in 2008.
4: Ousted SP Alan Peter Cayetano bumuelta kay Senador Panfilo Lacson. At Miss Universe Philippines Bea Melian Wendorski may award sa Miss Universe Myanmar. Susunod yan sa agenda.
9: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
10: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
9: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
11: Pupunta ko kami ng center, buntis po ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga.
12: Ano nangyari?
11: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, nasakay.
13: Ako sir, ambulance driver ako.
12: Ambulance driver?
13: Oh.
14: Lagpas dalawang oras.

0: Plus, ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
1: Meron po na experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
2: Dahil hindi na umabot.
0: Ang nag-bleeding dahil na sa Malubak, hindi namin namalaya na patay na pala.
1: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na lahat.
2: Makapal yung semento.
1: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
2: These are the reinforcements.
1: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
3: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
2: Nung bago ito, maganda pa ito eh.
4: Oo.
2: Naalala ko kami yung dinala kami rito ng father ko. Kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.

Ang 700 million pesos na pondo ng bayan sa loob ng 28 days na namuno si Senator Alan Peter Cayetano bilang Senate President. Ayon kay Senator Ping Lacson, binalikan niya ang nooy one of the darkest events sa kasaysayan ng Senado sa ilalim ng liderato ni Cayetano.

0: naging unproductive, no?
1: Balak naman daw bawiin ng Gatchalian leadership ang umano'y unproductive days sa mga nakaraang linggo. Pagdating sa leadership style, hindi ma-describe ito ni Gatchalian sa ngayon.
0: Maybe. Kayo nalang mag-describe, no? I think mahirap self-serving kasi pag di-describe ko sarili ko eh.
1: Pero may naunang pabirong hirit si Gatchalian nang tanungin kung ano ang mga aasahang pagbabago sa liderato niya.
0: Gusto ko yung style ni Senator Cheese. No, malinis yung banyo, malinis yung garden, no, mabango yung Senate. In fact, kausap ko na nga siya, hiningi ko saan yung supplier niya ng pabango, no.
1: Bukod sa pisikal na anyo ng Senado, tutok ngayon ang Gatchalian leadership sa regular programming. Mapa minority o majority, lahat naman daw sila ay gustong magtrabaho para sa publiko. Para sa Agenda, Hannah Tia, Bilyonaryo News Channel.
2: Bumuwelta naman si Senator Alan Peter Cayetano sa paratang ni Senador Ping Lacson sa kanyang latest Facebook Live. Sinabi ni Cayetano na pang-intriga lang ito. Kahit sino naman daw kasing nakaupo sa pwesto, pareho lang ang gasto sa Senate operations.
3: Sabi niya, statistics is like a bikini. Ulitin ko ha, statistics is like a bikini. Why? What it shows is very revealing, but what it hides is essential. So makikita niyo po, ni-reveal niya, parang pang-intriga, di ba? Kasi magaling naman talaga sila mang-intriga eh. Nagte-take turns lang naman po, si Raffy Tulfo, si Erwin Tulfo, si Senator Ping Lacson, tapos yung iba sa grupo nila, yung tag team lang yun, para, oh, kayo naman manginis kay Alan, kayo naman magkalat ng hindi totoo, kayo naman magkalat ng ganito. Palabasin natin ang gulo-gulo.
2: Kung bakit daw nagkaroon ng Senate leadership change, sinabi ni Cayetano na yan daw ay para diktahan ang takbo ng impeachment trial ni VP Sara at mag-cover up umano sa flood control scandal.
4: Si Senator Joel Villanueva ang naging susi para masungkit ni Sherwin Gatchalian ang Senate presidency. Iniwan kasi ni Villanueva ang kampo ni Senator Alan Peter Cayetano. Pero noong isang taon, matindi ang samahan ng dalawa kasamang ama ni Senator Joel na si Congressman Eddie Villanueva. Narito ang agenda report ni Isaiah Mirafuentes ng Abante.
5: Gusto kong pasalamatan yung mga taong hindi ko akalain na maninindigan sa katotohanan at katarungan, si Senator Ronald Bato at saka si Senator Robin Padilla, kasama nila Alan Cayetano. Iilan sila. Tungkulin kong give honor to him, honor is due.
6: Ganito pinuri ni si Backpartylist Representative Brother Eddie Villanueva ang ilang miyembro ng Senado, kasama na si Senator Alan Peter Cayetano sa ginanap na anniversary celebration ng Jesus is Lord Church noong nakaraang taon. Kabilang rin sa kanilang special guest ay si Senator Cayetano na ipinagtanggol pa si Senator Joel Villanueva dahil kainitan noon ang isyu sa pagkakadawit niya sa umano'y korupsyon.
7: Unfortunately, hindi lang yung demonyo nagigiba. Good people nagigiba ngayon, but it's only a season. And next anniversary po, I'd like to be here with you.
6: Fast forward to May 11, 2026.
8: Mr. President, may I be allowed to humbly move to declare all seats vacant, Mr. President? Mr. President, there was a nomination by Senator Aimee Marcos to elect Senator Alan Peter Cayetano to be our Senate President. And I don't think, Mr. President, that there's no objection, Mr. President. And so I move that we close the period of nomination, Mr. President.
6: Pero kahapon, nagbago ang ihip ng hangin. Si Senator Villanueva rin ang pang-13 at bumuo sa bilang para pormal nang maupo si Senator Win Gatchalian bilang Senate President. Ang tanging dahilan ni Villanueva, gusto lang niyang magtrabaho.
9: Work.
6: Kahapon, siniguro ni Villanueva na magkaibigan pa rin sila ni Cayetano. Sa ngayon, wala pang pahayag si Brother Eddie sa naging desisyon ng kanyang anak na mag-over the bakod sa Gatchalian Block. Para sa Agenda, Isaiah Mirafuentes, Abante.
10: Pinagbigyan ng Las Piñas RTC ang hiling na writ of preliminary injunction ng Prime Water laban sa San Jose del Monte City Water District at mga local official, kabilang si Mayor Florida Robes. Ipinagbawal ng korte sa LGU ang panghihimasok o pagkuha sa operasyon, records, billing at collection system ng Prime Water. Inatasan naman ang Prime Water na magbayad ng 3 million peso bond. Giit ng korte, pananatilihin lamang ng utos ang status quo at hindi pa ito ang panghuling pasya sa kaso.
2: Pinaiimbestigahan ng ilang concerned citizen si Defense Secretary Gibo Teodoro dahil sa kanya umanong dual citizenship. Sa kanilang reklamo, hiniling nilang ipasabpin ang passport records ni Teodoro kabilang ang mga patunay na tinalikuran na niya ang kanyang Maltese citizenship.
11: We cannot have two allegiance or two loyalties in one, only one republic. We are questioning his loyalty. That is the core.
2: Una nang sinabi ng DND na nirenounce na ni Teodoro ang nasabing pasaporte noong 2021 bago siya tumakbo bilang senador noong 2022.
4: Naglabas na ng red notice ang Interpol laban kay Maria Francesca Tan, ang chief executive officer ng MFT Group of Companies. Securities and Exchange Commission o SEC ang humiling ng red notice. May arrest warrant na rin laban kay Tan dahil sa pagkakasangkot niya sa isang investment fraud. May hiwalay rin siyang syndicated estafa case dahil sa umanoy Ponzi scheme.
12: Serving effortless beauty si Angelina Jolie sa press tour ng kanyang latest film na Couture. Wearing a classic black strapless gown, pinagkaguluhan ng aktres as she entered the Whitby Hotel in New York City. She completed her look with aviator sunglasses and a white Calvin Klein coat. Set during Paris Fashion Week, Couture follows a filmmaker who is diagnosed with breast cancer. Angelina's own real-life mother died of the disease in 2007. Assistant director naman sa film ang anak ni Angelina na si Maddox, who recently filed for paperwork para tanggalin bilang apelido ang surname ng amang si Brad Pitt.

0: Yuka Nomura, Drifting Circuit, they were the options God video. Like, all the DVDs that I had back in the day were them. And for him to be here and, like, want to see the Philippines, want to see the car community, it's a big step.
1: Kung magkakaroon man ng track day in the future, ready raw si Angie para sa isang head-to-head showdown kay Orido San, na up to the challenge din. Para sa Agenda, G. Baroga, Bilyonario News Channel.
2: Update naman tayo sa lagay ng panahon mula sa ating ka-weather, BNC resident meteorologist Benison Estereja. Benison.
3: Pink magkasamang init at ulan ang naramdaman at mararamdaman sa mga susunod na araw sa bansa. Yan po ay dahil pa rin sa easterlies or sa hanging silanganin dito po sa may Pacific Ocean. Speaking of Pacific Ocean, patuloy pong pagmamonitor natin sa low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Kanina alas 3 ng hapon, namataan ang LPA 2,375 kilometers silangan ng Visayas. Ayon sa PAGASA, posible po itong maging mahinang bagyo o tropical depression bukas araw ng Biyernes o sa Sabado. Sa gabi naman ng Sabado o sa araw ng Linggo, papasok ang nasabing bagyo sa PAR at bibigyan ng local name na Francisco. Si Francisco po ang magiging pang-anim na bagyo for 2026 at pangalawa naman sa buwan ng Hunyo. Base sa latest forecast ng PAGASA, hindi po ito nakikitang magla-landfall o lalapit sa ating kalupaan. However, posible po ito maghatak ng habagat sa kanlurang parte ng bansa at magdala ng malalakas na ulan by early next week. Kaya ka-weather, patuloy na pakinig sa updates ng ahensya. Bukas, June 19, araw ng Biyernes, sa Luzon, umaga at tanghali, may chance na po ng light to moderate na ulan sa may Bicol Region, Quezon Province at Laguna dahil yan sa easterlies. Habang natitirang bahagi ng Luzon, kabilang ang Metro Manila, generally maaraw po sa umaga at magiging mainit pagsapit ng tanghali. Sa hapon, may chance na rin po ng light to moderate rains sa May La Union, Benguet, Occidental Mindoro, Quezon, Palawan, Sosogon at Masbate. Kaya sa mga nabanggit na lugar, huwag pong kalimutan magbaon ng payong lalo na sa hapon. Sa mga kababayan naman natin sa Visayas at Mindanao sa umaga at tanghali ng Biyernes, mataas na po ang chance ng ulan sa May Aklan, Capiz, Northern Samar at Eastern Samar dahil din sa easterlies or silanganin. Habang fair or maaraw na panahon pa rin sa umaga sa ibang lugar sa Visayas at Mindanao. Sa tanghali at hapon naman, halos buong Visayas at northern portion of Mindanao ang magkakaroon ng pagkulimlim or cloudy skies at isolated na ulan. Posible pa ang localized thunderstorms sa may Negros Island region, Central Visayas, Leyte, Southern Leyte, Misamis Oriental at Bukidnon. Kaya ka-weather, magdala pa rin po ng payong sa paglabas ng bahay at mag-ingat na rin sa localized na baha at pagguho ng lupa. At yan muna napapanong balita. Ngayong Webes po, Gigandiri sa bayan ng Basilisa sa probinsya ng Dinagat Islands. Ako po inyong ka-weather Benison Estereja na nagsasabing ang swerte darating sa tamang panahon.
4: Kumpiyansa sa bawat palo. Yan daw ang bala ni Pinay tennis superstar Alex Ayala sa Berlin Open. At ngayong gabi, masusubok muli ang kanyang estilo laban sa World No. 2. Yan ang agenda report ni Anton Rojas.
5: Patuloy na umaani ng papuri mula sa international tennis community ang napakagandang grass court run ni Alex Ayala. Sa isang exclusive interview sa The Scorecard ng Bilyonario News Channel, sinabi ni tennis head editor Max Kilham na ang 7-5-6-4 win ni Ayala laban kay Donna Vekic ng Croatia sa Berlin Open ay isa pang patunay na kabilang na ang Filipina star sa umuusbong na elite ng women's tennis. Ito ang ikatlong panalo ni Ayala kay Vekic ngayong

Magandang gabi. Ako si Wedge Kujama. Sama-sama nating tutukan ang mga galaw ng ating mga politiko na may epekto sa ating mga Pilipino. Ito ang Politico Nightly. Sa ating Politico Headlines, 700 million pesos in taxpayers' money nasayang daw sa ilalim ng pamumuno ni Senator Alan Peter Cayetano. Ayon kay Senator Ping Lacson, dating SP, pumalag. Prosekusyon at kampo ni VP Sara nag-angasan umano sa pre-impeachment trial conference sa Senado. Private Prosecutor Lorna Capunan nag-meltdown. Senador Bonggo, may ICC warrant na rin ba? Sagot ng PNP at NBI, tutukan. Kayo rin naman, Facebook ng Facebook. Senator Alan Peter Cayetano may banat sa bashers niya. At Athletics Office ng Ateneo hugas kamay sa pagkalunod ni Rene Paterbonia at Divine Adili. University Student Council nanawagan ng walkout. Sa halos isang buwang pumumuno ni Senator Alan Peter Cayetano, wala raw masyadong produktibong nagawa ang upper chamber. Pinakatumatak din ang nangyaring putukan sa Senado noong May 13. Sisikapin naman daw ng bagong

0: Senate leadership na mabalik na sila sa regular programming. Yan ang politiko update ni Hannah T.
1: Nalustay ang 700 million pesos na pondo ng bayan sa loob ng 28 days na namuno si Senator Alan Peter Cayetano bilang Senate President. Ayon kay Senator Ping Lacson, binalikan niya ang nooy one of the darkest events sa kasaysayan ng Senado sa ilalim ng liderato ni Cayetano. May 13 nang mangyari ang barilan, nakalaunay humantong sa pag-eskapo ni Senator Bato de la Rosa sa Senate premises sa gitna ng ICC warrant laban sa kanya. Kasama rin sa 28-day stint ni Cayetano ang tila pamboboykot ng kampo niya noon mula June 1 to 3 na ikinaantala ng mga nakabimbing panukala. Bukod pa rito, pasok din umano sa nasayang na 700 million pesos ang umano'y pumaliang destabilization attempt na sunod-sunod na banta sa seguridad ng Senado. Sinundan din niya ng mga hindi otorisadong pagdinig at paggamit umano sa pangalan ng Senate Blue Ribbon Committee para makapagsalaysay ang tinaguriang Maleta Boys kaugnay ng flood control scandal. Sa tala ng BNC, nasa dalawang committee hearings lang ang ikinasa sa leadership ni Cayetano, malayo sa tipikal na 3 to 7 hearings on the average sa bawat araw bago ang pamumuno niya.
2: Kalkinumpute namin ang budget ng Senado per day is about 24 million, no? Almost 25 million, no? Just to operate the Senate. The Senate is a big institution. We have 2,000 people, may isang building tayo. So if you count those days, those are the days na naging unproductive, no?
1: Balak naman daw bawiin ng Gatchalian leadership ang umano'y unproductive days sa mga nakaraang linggo. Pagdating sa leadership style, hindi ma-describe ito ni Gatchalian sa ngayon.
2: Kayo nila mag-describe, no? I think mahirap self-serving kasi pag di-describe ko sarili ko eh.
1: Pero may naunang pabirong hirit si Gatchalian nang tanungin kung ano ang mga aasahang pagbabago sa liderato niya.
2: Gusto ko yung style ni Senator Cheese. No, malinis yung banyo, malinis yung garden, no, mabango yung Senate. In fact, kausap ko na nga siya, hiningi ko saan yung supplier niya ng pabango, no.
1: Bukod sa pisikal na anyo ng Senado, tutok ngayon ang Gatchalian leadership sa regular programming. Mapa minority o majority, lahat naman daw sila ay gustong magtrabaho para sa publiko. Para sa Politico Nightly, Hannah Tia, Billionaire News Channel.
0: Mahirit din si dating Senate President Alan Peter Cayetano sa mga banat ni Senator Ping Lacson. Sa latest Facebook Live niya, sinabi ni Cayetano na pang-iintriga lang ito ng grupo ni na Lacson. Kahit sino naman daw kasing nakaupo sa pwesto, pareho lang magagasto sa Senate operations.
3: Sabi niya, statistics is like a bikini. Ulitin ko ha, statistics is like a bikini. Why? What it shows is very revealing, but what it hides is essential. So makikita niyo po, ni-reveal niya, parang pang-intriga, di ba? Kasi magaling naman talaga sila mang-intriga eh. Nagte-take turns lang naman po, si Raffy Tulfo, si Erwin Tulfo, si Senator Ping Lacson, tapos yung iba sa grupo nila, yung tag team lang yun, para kayo naman mang-inis kay Alan, kayo naman magkalat ng hindi totoo, kayo naman magkalat ng ganito. Palabasin natin ang gulo-gulo.
0: Kung bakit nagkaroon ng pagbabago sa Senate leadership, sinabi ni Cayetano na yan daw ay para diktahan ng takbo ng impeachment trial ni VP Sara at mag-cover up umano sa flood control scandal. Tila hindi pa rin marked safe ang Senado kahit na naplansya na ang gusot sa Senate leadership sa pagkakahalal ni Senate President Win Gatchalian. Ayon kay dating Senate President Franklin Drilon, nananatiling malalim ang political struggle sa Senado na posibleng magdulot ng destabilisasyon sa institusyon. Aniya, ito na raw ang pinaka-unstable na Senado mula nang maibalik ang demokrasya ng bansa. Ang hamon daw ngayon kay Gatchalian ay ayusin ang nagpapatuloy na pagkakahati-hati ng Senado. Pre-trial stage pa lang, pero nagkaangasa na umano ang defense at prosecution teams sa impeachment case ni VP Sara. Ano mga nangyari sa unang araw ng closed-door meeting? Yan ang politikang update ni Andrea Salve.

0: Normal lang ang mga argumento at hindi ito dapat ituring na tensyon. Yan ang gate ng lead counsel ni VP Sara na si Attorney Michael Poa. Sa gitna kasi ng pre-trial conference, nagkaroon umano ng tensyon sa pagitan ng prosecution at defense team. Ayon sa informant ng Bilyonaryo News Channel, kinailangang isuspindi ni Senate Secretary at Clerk of Court Renato Bantog ng halos isang oras ang pagpupulong matapos mag-angasan umano ang magkabilang panig. Tila nag-meltdown din ang private prosecutor na si Lorna Kapunan.
1: Period po ngayon, mainit ang utak.
0: Pero tikom ang mga house prosecutors sa mga pangyayari.
2: Ay, Kong, kumusta naman, Kong?
3: Ha?
2: Kumusta naman? Medyo may nagtalo daw, totoo.
3: Ha?
2: Medyo may nagtalo daw.
3: Oh, chismis.
2: Child, kumusta yung kanina?
4: Anong update?
2: Medyo may tension, Kong?
4: Pero...
0: Ayon naman sa defense team, normal lang ang mga pagtatalo sa pre-trial conference.
5: And we were able to settle it naman. So, I think it was a good morning session. At least we found ways para ma-expedite yung proceedings.
0: Sa ngayon, hindi pa tapos ang pagmamarka ng libu-libong pahina ng mga dokumento mula sa magkabilang panig. Dalawa pa lang sa apat na articles of impeachment ang naabot ang ganap na pagmamarka ng mga ebidensya. Halos magkasabay na dumating sa Senado ang parehong prosecution at defense team. Male-maleta at bultong mga dokumento ang bit-bit ng magkaparehong panig. Sa bahagi ng prosecution, 10 House prosecutor lang ang nakarating. Absent si Dinagat Island Representative Kaka Bagaw. Sinabi naman ng defense team ni VP Sara na aabot sa around 25 to 30 ang kanilang mga witness. Para sa Politico Nightly, Andrea Salve, DOYUNOR News Channel.
6: Hindi raw siniseryoso ni VP Sara ang kinakaharap na impeachment. Ito tugon ng House Impeachment Team sa hindi pagharap ng bise sa Senate Impeachment Court sa ginanap na pre-trial conference ngayong araw. Pati rin ang hindi maayos na pagsagot ng kampo ni VP Sara sa mga kasong inihain laban sa kanya ay nagpapakitang hindi nito siniseryoso ang proceedings ayon kina House Impeachment Team spokesperson Zia Alonto Adjong at Rene Co. Tanging ang 13 defense lawyers lang ng bise ang sumipot sa pre-trial conference. Wala pang natatanggap na anumang ICC document o utos ng PNP para arestuhin umano si Senator Bonggo at ang 2 pang dating police officers. Yan ay matapos mag-akusa si Davao City Congressman Paulo Duterte na meron ng issued ICC arrest warrant laban kina Go. May political update si Laika Cuevas.
7: Chismis lang kung tawagin ni PNP Chief Jose Melencio Nartatis Jr. ang balitang may arrest warrant na rin mula ICC sa Senator Bonggo at 2 dating police official. Ayon kay Nartatis, wala pa silang natatanggap na anumang dokumento o utos para tugisin ang mga umano'y subject ng warrant. Una nang sinabi ni Davao City Congressman Paulo Duterte na inilabas na ng ICC ang mga warrant. Tinuligsa rin niya ang administrasyon dahil sa paggamit umano nito sa ICC bilang political weapon laban sa kanilang mga kritiko. Agad namang bumuwelta ang Malacanang.
8: Bakit ba lagi nating sinisisi ang korte? Sinisisi natin ng administrasyon. Huwag nating kalimutan na yung kaso na sampa ito 2017 pa. So hindi ito wine-weaponize, kinakailangan lamang po na matugunan din ang hiling ng mga kababayan natin. Kung may kailangan managot, dapat na managot.
7: Kabilang si Senador Go at ang puganting si Senador Bato de la Rosa sa tinatawag na co-perpetrators sa madugong war on drugs ni FPRRD. Kung totoo man ang sinasabi ni Congressman Pulong, ipauubayan na ron ng palasyo sa DOJ ang pagpapatupad ng warrant. Pero tulad ng PNP, itinanggi rin ng DILG na naglabas na ng mga panibagong arrest order ang ICC. Para sa Politico Nightly, Laika Cuevas, Bilyonaryo News Channel.
6: Nilinaw ng NBI na maski sila, wala pa rin natatanggap na ICC arrest warrant laban kina Senador Bonggo at 2 dating police officials. Sabi ni NBI Director Melvin Matibag, di niya alam kung saan nanggaling ang impormasyon ni Davao City Congressman Pulong Duterte. Nakahanda naman raw ang ahensya na tumupad sakaling may ipagsilbing warrant. Sabi naman ni dating Senator Sonny Trillanes, hindi dapat maniwala kay Pulong dahil kung meron nang ang warrant, malabong mauna pa itong malaman ng kongresista. Dagdag naman ni Justice Department spokesperson Polo Martinez, wala pang natatanggap na order o anunsyo ang ahensya mula sa ICC tungkol sa umano'y warrant of arrest kinago. Verified din daw ang impormasyong ito kaninang umaga sa Philippine Center on Transnational Crime. Umakyat na sa 78 ang bilang ng mga namatay dahil sa lindol sa Mindanao. Sa datos ng

0: NDRRMC, 30 pa ang nawawala habang higit 1,300 naman ang sugatan. Mahigit 18,000 na individual pa rin ang nasa evacuation centers mula sa kabuuang 1.4 milyon na apektado ng pagyanig. Matapos ang magnitude 7.8 na lindol noong June 8 at ang panibagong magnitude 5.2 na pagyanig ngayong araw, patuloy ang pagharap ng General Santos City sa mga hamon ng disaster response at infrastructure safety. Kasama natin ngayong gabi si General Santos City Vice Mayor Ed Yumang. Vice Mayor Ed, kamusta ho ang sitwasyon ninyo ngayon dyan po sa inyong lugar?
1: Magandang gabi po, Sir Wedge, no? Tama po, kanina po ay nakaranas po tayo ng 5.2 lindol nang galing po sa Glan, no? At around 257 po yun. Subalit, ipinapaalam po sa lahat po na nakikinig, lalong-lalo po sa Pilipinas, na mula nung lumindol po tayo na 7.8, vigilant na po yung ating mga kababayan dito sa General Santos. Suspended po ang aming working days namin dito, kaya nung lumindol kanina na 5.2 ay handang-handa po ang kababayan kong general.
0: Okay.
1: So wala pong danyos na nangyari kanina. Standing lang po yung 7.8 na mga damages sa General Santos City po. More or less nasa 33,000 ang partially damaged at 3,333 ang totally damaged po na properties.
0: Mm-mm. Kanina, Vice Mayor, may mga video footage kaming nakikita. May mga nasa evacuation centers po na mga covered court. Kamusta ho ang sitwasyon dyan? Ito hong mga bakwit po ninyo. Matibay po ba itong mga evacuation centers kung nasaan po sila sa ngayon?
1: Tama po yun. Selected po yun siya ng ating Office of the Building Officials kasama ang City Engineering po, at sigurado po tayo na matatag po yung mga evacuation areas natin para sa ating mga mamamayan. Yan naman po ay na-evaluate, na-assess ng ating mga technical experts sa opisina po ng Office of the Building Official.
0: Mm-hmm. Vice, nakikita po namin may mga matatanda at mga bata. Talagang kalunos-lunos yung sitwasyon. Ano po yung mga tulong na ipinapadala po ng inyong lokal na pamahalaan dyan para po sa kanila? At kaano nyo po ginagrantiyan na hindi po sila mapapabayaan ng lokal na pamahalaan ng Jensen?
1: Tama po yan, no? Simula po nung itong pagyanig na lindol ay talagang tutok na tutok ang lokal na pamahalaan ng lungsod ng General Santos. As of this moment po, almost mga 199,900 plus ng mga individuals po na bigyan na po ng aid ng ating lokal na pamahalaan. House to house po, ang house to house naman po ay 194,000 na.
0: Mm-hmm.
1: May mga pribadong mga corporations, mga charitable institutions naman ang nagbigay din ng mga donasyon sa lokal na pamahalaan at binibigay ito sa mga affected families.
0: Opo. May mga financial assistance na rin po bang nakarating sa inyo pong pamahalaan dyan? Kasi ang unang banggit po ni PBBM, may mga financial assistance na manggagaling from the national government na ipagkakaloob po dito sa mga apektadong pamilya.
1: Tama po yun, no? Ipinaalam lang po naman po namin sa publiko, no, na more or less 178 million pesos na po ang nakapagbigay ng tulong. 100 million po dyan ang national government para sa agarang pag-ayos ng ating mga struktura sa mga government institutions natin, sa lokal na pamanage, lalong-lalo na sa opisina ng Vice Mayor's Office, kasi talaga hindi na namin mapasukan. Hindi na kami makapag-session. Palapat na lang kami nakapag-session. So more or less, kung suma total po, nasa mga 78 million na po ang naitulong ng mga iba't ibang lokal na pamahalaan. Kaya nga po ay nagpapasalamat po ako sa kanila sa agarang pagtulong upang makabangon po ang lungsod ng General Santos at ang mamamayang general.
0: Sa kasalukuyan po, Vice Mayor, meron ho ba kayong tala kung gaano na ho karami as of tonight yun hong mga aftershocks na nararanasan po ninyo dyan sa lugar? At yun pong mga nasirang kalsada at mga tulay ay paano ho ngayon ang pagsasaayos? Are you also in coordination with the DPWH?
1: Nabisita po ng ating Secretary Dizon ano, nakaraang linggo. I think 3 days after or 2 days after ng bending na 7.8 na lindol, meron na pong evaluation na nangyari. At ang district engineers naman po natin ay tumututok sa agarang pag-ayos ng mga kratada natin. But at the time na nag-struck yung 7.8 na lindol po, within General Santos City lang po at General Santos City, hindi naman po gaanong nasira yung ating ang ating mga daanan, makakadaan talaga. Pero outside, yung karating buhok natin, karating na lugar, papuntang Glan, papuntang Maasim, ayun talaga, may sira talaga. Pero within Jensen po, ay maayos naman po ang ating daan.
0: Oho. Vice, kamustahin ko ho yung inyong mga ospital dyan? Kahit papaano ba, medyo normal na ho ulit ang operasyon at yung supply ho ng kuryente, importante, lalo ho sa mga critical na mga pasyente.
1: Sa ating hospital naman po, ay agara na pong naayos, no? So, mangingilang hospital na lang po ang mga pasyente natin na sa labas dahil mo ay pag-assess po yung ating structural integrity ay nakitaan po ng damyos, napakalaking damyos. May red tayo na hindi talaga pwedeng pasukan. May yellow na tayo na dapat talaga mag-ingat. So, Sox Sargent Hospital ay ang ibang pasyente na sa labas pa. Pero yung ibang malalaking hospital ay maayos na. Patuloy na ibigay yung kanilang medical at pangangailangan ng ating mga general.
0: Oho. Vice, paano ho kayo nakakapagsagawa ngayon ng mga sesyon? As we heard, apektado ho yung inyong lugar dyan. Sa labas ho muna ba kayo nagsasagawa? At paano nyo ho nagagarantiyan na hindi ho ito hadlang para patuloy po kayong makaganap ng inyong trabaho at tungkulin sa pag-abot ng tulong sa inyong mga nasasakupan?
1: Bilang Vice Mayor, hindi po hadlang yung lindol sa pagbibigay ng serbisyo natin. Legislative tayo. At hindi talaga dapat na mawawala ng session. Kaya nga nakapag-session ako noong Tuesday at ipinaasa natin yung isang resolution na nagbibigay autoridad sa ating butihing mayora na mag-receive or authorization na mag-receive ang lahat ng donations, mag-disburse ng donations, particularly lang dito sa earthquake na incidents. At nang sa gayon, wala pong hadlang na hindi dapat agarang makabigay ng tulong sa ating mga mamamayan. So, hindi po hadlang ang lindol, hindi po hadlang kung anong klaseng insidente na mangyayari. Patuloy po magsiservisyo ang legislative. Kahit na suspended ng works, basta regular session, every Tuesday, gagawa kami ng session namin sa every Tuesday ng week. So, nung Tuesday po, nasa likod kami ng Vice Mayor's office, plaza lang po kami nag-session. Then, this coming Tuesday, may nakita kami isang lugar. First, one floor lang para hindi kabahan yung mga tao natin na mag-session. Kasi pag second floor, napakarami pong aftershocks na, I think 5,000 aftershocks na ang nangyayari sa amin. Tapos meron pang independent na lindol na nangyari dito sa Davao Oriental kahapon. So, medyo nag-aalanganin yung ibang empleyado. But as sa aking mga kasama sa City Council, ay hindi po hadlang na dapat silang tumipot at magtrabaho para sa katakanan ng bawat mamayan ng General Santos.
0: Vice, alam naman natin ang issue ngayon sa national government ay patungkol ho sa korupsyon. Gaano naman ho ginagarantiyan ng lokal na pamahalaan ng Jensen yun pong transparency sa paggastos po ng mga pondo, donasyon na ipinadadala po ng mga donors at maging mula sa national government. Meron ho ba kayong trust fund po dyan sa pamumuno po ng inyong mayor?
1: Kami po ang nagbigay ng otoridad. Ang pagbibigay ng otoridad ay nasa under the local government code ay nasa kamay ng estatura. Dahil kami ay nagbigay ng otoridad ay kailangan may mga parameters, nag-set ko tayo ng parameters para dyan, lalo dito sa mga donasyon na binibigay.

0: tama ang mga pondong para ho sa kanila?
1: Tama po yun. Isa po tayo dyan, nangunguna po tayo sa transparency and accountability po. Pangungunahan natin, hindi po, nanggaling po ang pera na yan sa mga charitable persons na dapat ibigay lang, ikubun sa pangangailangan ng mga biktima ng earthquake. Dapat din maibigay talaga sa kanila. Hindi pwedeng maibusa ng isang tao o ibang tao. I assure you, the people of the Philippines, I assure also the people of City of General Santos that the Vice Mayor's Office sa pangunguna po natin ay mangunguna sa ganitong usapin po.
0: Maraming salamat po sa pagkakataon. Vice Mayor Ed Yumang, mag-ingat po kayo dyan sa Jensen. Magandang gabi po sa inyo.
1: Salamat po, Kuya Wedge. Magandang gabi po sa inyo na.
0: Eh bakit ba maraming namumuna? Senador Alan Peter Cayetano may hirit sa mga bumabanat sa mga FB Live niya. At Athletics Office ng Ateneo hugas kamay sa pagkalunod nina Rene Baterbonya at Divine Adili. University Student Council nanawagan ng walkout. Susunod yan sa Politico Nightly.

0: Watch Wellness is Wealth this coming Sunday on the Billionaire News Channel so you won't miss our discussion on prostate problems and prostate cancer. Dr. Stephen Nazareth, a urologist, will help us know the warning signs, risk factors, prevention, and the latest approaches to early detection and treatment. This is essential information for men who want to take charge of their health. If we live well, we live wealthy. Wellness is wealth.
1: Eh bakit ba maraming namumuna? Hindi lang naman daw siya ang nagfe-Facebook. Yan ho, buwelta na Senator Alan Peter Cayetano sa mga senador na pumupunaan niya sa kanyang pagla-livestream sa Facebook.
2: Everyone is aware that it's not only mainstream, meron din social media. But ba't kayo galit na galit pag nagpe-Facebook ako? Eh ang hilig nyo rin mag-Facebook. So sasabihin nyo, hindi, kasi mas maraming nanonood kay Alan Cayetano kasi nagsasabi ako ng totoo. Hindi naman parating mas maraming nanonood sa akin. Bakit last year ba? Mas maraming nanonood sa iyo, Raffy at Erwin Tulfo.
1: Naglaan daw si Cayetano ng araw para pagnilaya ng kanyang mga naging aksyon bilang dating Senate President. Nagpasalamat at humingi raw siya ng tawad sa kanyang mga kasamahan sa Senado para sa kanyang mga pagkukulang.
2: So sa ating mga kababayan, kung may pagkukulang din ako sa inyo, hindi lang bilang Senate President, hindi lang bilang ordinary Senator, even in how I articulate these issues, pagpasensya nyo. But like you, let's all do our best.
1: Naniniwala raw siyang marami pa ang lilipat ng barko, pero ayon kay Cayetano, hindi raw dapat mawala ng pag-asa at ituloy lang ang pananalangin. Pinaiimbestigahan ng isang abogado at ilang concerned citizens si Defense Secretary Gibo Chudoro Jr. dahil sa kanya umanong dual citizenship. Sa kanilang reklamo, hiniling nilang ipasampina ang passport record sa Chudoro kabilang mga patunay na tinalikuran na niya ang kanyang Maltese citizenship.
3: We cannot have two allegiance or two loyalties in one, only one republic. We are questioning his loyalty. That is the core.
1: Una nang sinabi ng DND na nirenounce na ni Chudoro ang nasabing pasaporte noong 2021 bago siya tumakbo bilang senador noong 2022. Sa Ateneo Varsity Tragedy, tila kanya-kanyang distansya ang iba't ibang sangay ng Ateneo de Manila University sa nangyaring sakuna sa Aurora. Pero para sa staff at student council mismo ng universidad, kulang may illegal na aspeto ang pagtugon ng Ateneo. Narito ang politiko update ni Andrea Salve.
4: Wala raw papel.

0: PM at Russian President Vladimir Putin sa sidelines ng Russia-ASEAN Summit. Si President Putin inimbitahan na rin ng Pangulo sa East Asia Summit dito sa Pilipinas sa Nobyembre. Narito ang agenda report o ang politiko update ni Joash Maliban mula sa Kazan, Russia.
1: Opisyal nang binuksan dito sa Kazan ng 35th Russia-ASEAN Commemorative Summit ngayong araw. Magtitipon-tipon ang leaders at heads of government mula sa ASEAN para patatagin ang kooperasyon ng Russia sa rehiyon. Kabilang sa mga target pag-usapan ng regional security at ilang economic policies dito o sa mga Southeast Asian nations. Pero bago ito, nagkaroon ng mga pag-uusap yung iba't ibang mga leader kasama si Russian President Vladimir Putin sa sidelines ng summit. Kabilang dito si PBBM na nagsagawa ng first ever bilateral meeting niya kasama ang Russian President. Isang happy coincidence para kay Russian President Vladimir Putin ang sabay na pagdiriwang ng Philippine Independence Day at ng Russia Day tuwing June 12 sa opisyal na pagbubukas ng first ever bilateral meeting ni President Ferdinand Marcos Jr. at ni President Putin, sinabi ng Russian President na sumisimbolo ito sa long-standing diplomatic ties ng dalawang bansa. Ngayong buwan kasi, ipinagdiriwang ang 50th anibersaryo ng PH-Russia relations na nagsimula pa sa ilalim ng Marcos Sr. administration noong 1976.
2: Symbolically, we in Russia also celebrate our national holiday, the Day of Russia, on the same date, the 12th of June. This is a happy coincidence.
1: Sa pagbubukas ng pagpupulong, tinukoy ng dalawang heads of state ang trade and investment bilang isa sa mga maaari pang pagtuunan ng pansin para mapatibay ang ugnayan ng Russia at Pilipinas. Ayon kay President Putin, umabot sa mahigit $500 million ang resulta ng bilateral trade sa pagitan ng dalawang bansa noong nakaraang taon. Pero malaki raw ang potensyal na mas mapalakas pa ito, lalo na sa sektor ng enerhiya at agrikultura.
3: There are many potential areas that I think we should that's still open to explore. And I think that the present level of trade, although it is steady, I think that there is a great deal more that we can do.
1: Ayon kay Philippine Ambassador to Moscow, Igor Bailen, marami pang produkto ang dalawang bansa na maaari makapagpatibay sa ating trade relations.
4: Ang pagkakalam ko, interesado ang mga Russians sa seafoods.
5: Oh.
4: Alam ko ang Pilipinas naman ay interesado sa Russian poultry and meat products. At alam po nila na pag sa Pilipinas, dumating na ang bear months, ay nagmamahalan ng presyo ng karne. At naghahanda po ang Russia na mag-export ng karne sa Pilipinas for the holiday season.
1: Kasabay ng first ever Philippines at Russia bilateral talks sa ilalim ng Marcos Jr. administration, siniguro rin ni President Putin na handa itong patuloy na makipagtulungan sa ASEAN members. Mula kasi 1996, full-fledged dialogue partner na ng ASEAN ang Russia.
2: Russia is prepared to continue active joint work with ASEAN member states to strengthen strategic partnership for the interest of ensuring security, well-being, and prosperity of our peoples and countries.
1: Pinamunuan ni na Presidents Marcos Jr. at Putin ang pagbubukas ng summit ngayong araw bilang co-chairs ng event kung saan binalangkas nila ang magiging priorities sa mga diskusyon. Sa kanyang opening statement, binigyang diin ni PBBM ang halaga ng peace, security and stability sa gitna ng lumalalang geopolitical uncertainties. Anya, kailangang patatagi ng practical cooperation sa pagitan ng ASEAN at Russia pagdating sa maritime security at counter-terrorism. Mahalaga rin daw na bigyang boses ng bawat pinuno ang micro, small at medium enterprises sa usaping kalakalan. At ikahuli, sinabi ng Pangulo na kailangang pagtuunan ng pansin ang people industries tulad na lang ng educational exchanges at turismo.
3: The Philippines approaches this summit not just as a ceremony of commemoration, but as a renewed call to action. 35 years is a foundation. What we build on it is our choice and our responsibility.
1: Nakatakdang i-anunsyo ni PBBM at President Putin yung kanilang mga napagkasunduan sa kanilang bilateral meeting mamayang gabi dyan sa Pilipinas o 2 PM dito sa may Kazan. Bagaman una nang sinabi ng Pangulo na bibida yung energy at food security sa kanilang mga pag-uusapan, ay posible pa rin daw ma-include doon sa mga diskusyon yung iba't iba pang key areas tulad na lang ng national security at pagpapatatag ng ilang technology at science-related agreements. inaasahan din natin yung posibilidad ng pagkakaroon ng isang oil deal, lalo na tila wala pa rin definite end itong krisis sa Middle East. Balik sa inyo dyan sa studio. Ito muna

0: Lites sa Kazan, Russia.
1: Pinagbigyan ng Las Piñas RTC ang hiling na writ of preliminary injunction ng Prime Water laban sa San Jose del Monte City Water District at mga local official, kabilang si Mayor Florida Robes. Ipinagbawal ng korte sa LGU ang panghihimasok o pagkuha sa operasyon, records, billing at collection system ng Prime Water. Inatasan naman ang Prime Water na magbayad ng 3 million peso bond. Gait ng korte, pananatilihin lamang ng utos ang status quo at hindi pa ito ang panghuling pasya sa kaso. Ikinatuwa ng ilang barangay health workers ang pagkakapasa sa ikalawang pagbasa ng Magna Carta of Barangay Health Workers sa Senado. Sa pinagsamang pahayag ng National Barangay Health Workers Confederation of the Philippines at Uni Global Union Philippine Liaison Council, nagpasalamat sila sa aksyon ng Senado na anilay pagkilala sa kanilang mga sakripisyo. Pangunahing nagsulong sa batas sina Senators Risa Ontiveros, JV Ejercito at Bongo. Maasa na sila ngayon na hudyat na rin ito para aksyonan ng Kamara ang panukalang batas. Kabilang sa pinapangako ng panukalang batas ang mandatory benefits para sa halos 300,000 BHW sa bansa, kabilang na ang monthly honoraria, hazard allowance at ang health insurance. Pinalalaya na ng Gabriela Women's Sporty ang domestic worker na si Mary Jane Veloso. Nakatakda kasi siyang humarap sa korte sa June 19 bilang testigo sa mga kasong human trafficking, illegal recruitment at estafa laban sa kanyang mga recruiter. Ayon kay Gabriela Representative Sara Ilago, ang pagtitestigo ni Veloso ay mahalagang hakbang para mapanagot ang mga taong nagsamantala at nanloko sa kanya. Nahatulan ng kamatayan sa Indonesia si Veloso dahil sa drug trafficking noong 2010, pero iginiit na siya ay biktima lang din at kalaunay inilipat sa kustudiya ng mga otoridad dito sa Pilipinas noong December 2024 matapos ang halos 15 taong pagkakakulong sa Indonesia. Ang kaso ni Veloso ay sumasalamin sa kalagayan ng maraming Pilipinong migranteng nalalagay sa panganib dahil sa kahirapan at kakulangan ng pagkakakitaan sa bansa, ayon sa Gabriela. Politiko lokal naman tayo sa pagbabalik ng Politiko Nightly.

0: na ni Mayor Francis Zamora ang mga panuntunan at seguridad para sa tradisyonal na basaan na gaganapin sa June 24. Itinalaga ang basaan zone sa kahabaan ng pinaglabanan street mula alas 7 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon. Aabot sa higit 400 na pulis ang magbabantay dito. Ayon kay Mayor Zamora, mahigpit na ipinagbabawal ang pagbabasa sa labas ng basaan zone. Nanawagan ang alkalde sa mga dadalo na sumunod at makiisa sa ipatutupad na seguridad para hindi na maulit ang mga naging reklamo noong mga nakalipas na taon.
1: Sa araw na yon ay aming kapista at magsasagawa po tayo ng ating basaan inside the basaan zone. But all other areas outside the basaan zone, makakaasa po kayo na hindi po kayo mababasa.
0: Ipinagbabawal din ang paggamit ng marumi o mapanganib na tubig at mga bagay na maaaring ipambato, kabilang ang water bombs, bote at yelo. Hindi rin pinapayagan ang pursahang pagbubukas at pagbabasa sa loob ng sasakyan at paggamit ng high pressure water sprayers maliban na lamang sa mga fire truck. Babala ng LGU, ang mga lalabag ay maaaring pagbayarin ng 5,000 pisong multa at makulong ng hanggang 10 araw. Chairman Abong, Abante.
2: Sa BARM, nakatakdang magtayo ang Bang Samoro Autonomous Region in Muslim Mindanao ng mga pabahay at water system projects para sa mga pamilya sa Lanao del Sur. Formal na nilagdaan ng Ministry of Human Settlements and Development ang mga kasunduan kasama ang mga pamahalaang lokal ng Puona, Bayabaw at Kapay para sa pagpapatupad ng mga proyekto. Sa Puona, Bayabaw, magkakaroon ng 50-unit housing resettlement project at solar-powered water system para sa mga pamilyang nangangailangan. Samantala, 50 housing units din ang itatayo sa Kapay para sa mga pamilya ng mga dating mandirigma bilang bahagi ng mga programang kaugnay ng kapayapaan at pag-unlad. Ayon sa mga opisyal, patunay ang mga proyektong ito na mga bunga ng proseso ng kapayapaan at ng patuloy na pagsisikap na maiangat ang pamumuhay ng mga komunidad sa Bangsamoro. Muling pinakita ng Quezon City ang Diwan ng Bayanihan matapos magpadala ng karagdagang tulong para sa mga komunidad na apektado ng lindol sa Mindanao. Ayon kay Mayor Joy Belmonte, paalis na ang Team QC patungo sa Davao Occidental, Sarangani at South Cotabato upang maghatid ng karagdagang suporta sa mga apektadong residente. Pinubo ang Team QC ng mga kawani mula sa City Health Department, Social Services Development Department, Disaster Risk Reduction and Management Office at Public Affairs and Information Services Department. Layunin ng misyon na magbigay ng tulong medikal, social services at iba pang mahalagang pangangailangan habang patuloy ang pagbangon ng mga apektadong lugar. Sa Taguig, bagong karangalan ang nakamit ng lungsod matapos itong kilalanin ng DILG bilang Sustainable Development Goals Achievement Champion and Exemplar o SDG ACE sa ilalim ng SDG 5 Gender Equality. Nakamit ang parangal dahil sa ating Dibdibin Program, isang inisyatibang nakatuon sa pagpapalakas ng kamalayan at kaalaman tungkol sa breast cancer, maagang pagpapasuri, paggamot at pag-aalaga sa mga pasyente at survivors. Tumanggap ang lungsod ng plaque of recognition at insentibo na magagamit sa pagpapalawak pa ng mga programang pangkalusugan at pangkababaihan. Ayon kay Mayor Lani Cayetano, patuloy ang lungsod sa pagtataguyod ng mas malusog, mas ligtas at mas empowered na komunidad para sa lahat. Sa Laguna, daan-daang residente ng San Pablo City ang nakinabang sa libreng postizo assessment na isinagawa ng pamahalaang panlalawigan. Bahagi ito ng libreng postizo program sa pangunguna ni Governor Sol Aragones na naglalayong mapabuti ang oral health at pangkalahatang kalidad ng buhay ng mga Lagunense, katuwang ang mga dentista, healthcare workers at Laguna Health Team. Sa mailalim sa dental assessment ang mga benepisyaryo upang matukoy ang kanilang pangangailangan at kwalifikasyon para sa pagtanggap ng libreng postizo na asahang makatutulong ang programa sa pagpapabuti ng ngiti, kumpiyansa at pang-araw-araw na pamumuhay ng mga residente. Sa Mandawi City, Cebu, isang malaking hakbang kontrabahang formal na paglulunsad ng dredging, desilting at declogging project sa Butuanon River. Pinangunahan ni Mayor Jonky Cuano at Congresswoman Emery Uwano Dizon ang pagbubukas ng proyekto kasama ang San Miguel Corporation, DPWH at DENR. Ayon sa alkalde, walang gastos ang pamahalaan sa proyektong ito na layong pagandahin ang daloy ng ilog, bawasan ang peligro ng pagbaha at protektahan ang mga komunidad. Pinahalagahan din ni Uwano ang suporta ni business tycoon Ramon Ang at ng SMC sa pagpili sa Mandawi Mandawi.

Bisbee o Mandaue bilang unang lokasyon ng kanilang river declogging at flood mitigation initiative sa Visayas. Patunayan niya ito na kapag nagtutulungan ng pamahalaan, pribadong sektor at mamamayan, nagiging posible ang mga tunay na solusyon. Lipat tayo sa Iloilo City, mas pinalalakas ang kabuhayan ng mga local kakanin vendor sa pamamagitan ng entrepreneurship training. Suportado ni Congresswoman Jamjam Baronda ang 5 araw na entrepreneurship development training sa ilalim ng Project Kakanin. Isinasagawa ang programa sa pakikipagtulungan ng Department of Trade and Industry para matulungan ang mga negosyante na mapaunlad ang kanilang mga produkto. Mahalaga raw kasi ang upskilling at mentorship para mas mapalawak ang pagkakakitaan ng micro-entrepreneurs habang napapanatili ang mga lokal na pagkaing tradisyonal. Sa Northern Samar, pinalakas pa ng katarman ang kahandaan nito sa mga kalamidad matapos makilahok sa 2nd quarter Nationwide Simultaneous Earthquake Drill o NSED. Hinikayat ng mga lokal na opisyal ang mga residente na aktibong makibahagi sa pagsasanay para mas maunawaan ang mga tamang hakbang sa oras ng lindol at iba pang emerhensya. Kasama sa isinagawang aktibidad ang mga simulation ng pagtugon sa malakas na pagganig at pagpapatupad ng mga emergency protocols sa bayan. Bahagi ang nationwide drill ng patuloy na pagsisikap ng pamahalaan na makabuo ng mas matatag at mas handang mga komunidad sa harap ng mga sakuna. Dito naman sa Davao de Oro, mas pinalakas pa ang sektor ng edukasyon sa Pantukan matapos ang pag-turnover ng halos 7 milyong pisong halagang mga proyektong pang-edukasyon. Kabilang sa mga formal na ipinasa ang isang teacher's cottage, isang 2 silid-aralan na gusali at isang bagong daycare center para sa iba't ibang komunidad sa bayan. Malaking tulong ito para sa mga growth residente dahil daw ang mga bagong pasilidad para mapabuti ang kalidad ng pagtuturo at pagkatuto ng mga mag-aaral. Muli namang ipinahayag ni Governor Raul Mabanglo ang matibay nitong suporta sa pagpapaunlad ng edukasyon at kapakanan ng mga kabataan. At sa Basilan, isang makasaysayang hakbang tungo sa digital transformation ng pagdaraos ng kauna-unahang ICT Summit. Pinangunahan ng pamahalaang palalawigan sa ilalim ni Governor Mujib Hataman ang aktibidad na may temang Digital Basilan, Secure, Connected, and Empowered. Nakilahok ang mga pamahalaang lungsod ng Isabela at Lamitan, mga ahensya ng gobyerno, ICT experts, estudyante, at mga kinatawan ng pribadong sektor. Para ito sa pagpapalawak ng kaalaman nila sa teknolohiya, cybersecurity, digital innovation at iba pang makabagong solusyon para sa mas maayos serbisyo publiko, edukasyon at negosyo. Good vibes naman tayo sa ating pagbabalik. Tutok lang sa Politico 9.

0: In a time when every issue has two sides.
1: I think they will finally rule on that.
2: And nashock ako din sa mga salita niya.
3: Question ko, bakit hindi niya pinaglaban?
4: It is a matter of personnel and resources management.
0: But here, every voice gets heard.
4: These are people that have worked battles politically in the past, mm-hmm. And they will settle.
5: Baka naman may aprobal.
0: Different views, one conversation. The Spokes on the Bilyonario News Channel.
6: Oras na para sa ating Politiho! Sino itong politiko na mas naging mainit ang biyahe kaysa sa kanyang mga lecture matapos may ugnay sa isang seminar trip na nauwi umano sa bakasyon? Ayon sa ating Polybird, bumiyahe raw pa Canada si Politiho para dumalo sa isang seminar kaugnay ng pangangalaga sa kalikasan. Pero nang may mga lumabas na larawan at detalye na aktibidad, bigla ring na ibang pakay ni Politiho. Lalong tumaas ang kilay ng mga Marites nang malamang aba, kasama palang kanyang misis sa biyahe at nakarating para raw mag-asawa sa New York City. Matapos ang nasa

tabing aktividad. Ayon sa bashers ni Politiho, parang mas marami pa raw oras sa pagliliwaliw kaysa sa pagkuha ng mga aral mula sa seminar. Ay eto na clue. Ang nasabing politiko, kilala raw sa kanyang natatanging ayos ng buhok. Dahil ayon sa mga nagbibiro, hindi na daw kailangang magsuklay. Sino yun? Bago tayo magtapos, sa pasadang good vibes muna tayo. Supportive ex ang beauty queen na si Bianca Manalo sa bagong Senate role ni Senate President Win Gatsalian. Aniya, she will forever be proud of the lawmaker. Well-deserved daw ito and it's about time. Para kasi kay Bianca, the country needs Gatsalian. Naging controversial recently ang former beauty queen dahil sa pagiging third party umano sa alleged hiwalayan ni si Leslie Cortese at ng tech millionaire na si Jonathan Sterling. Dininay ito ng kanyang talent agency at iginiit na tulad ni SP Win na nanatiling single and available si Bianca. Mula Kapitolyo, derecho kwek-kwekan. Masarap yun ah. Matapos ang isang abalang araw, nagpahinga muna si Governor Pambarikuatro sa isang sikat na roadside food hub sa Asturias. Habang tinatama sa mga paboritong street food tulad ng kwek-kwek at balot, nakipagkwentuhan din ang gobernadora sa mga tindera, mga isda at mga residente ng barangay Ginabasan. Higit pa sa pagtikim ng pagkain, naging pagkakataon din ito upang makinig sa mga kwento at kabuhayan ng mga karaniwang Cebuano. Para sa mga taga roon, ang biglang pagbisita ng gobernadora nagdala ng ngiti, kwentuhan at good vibes. Patunay anila na minsan ang pinakamasarap na serbisyo publiko may kasamang kwek-kwek at marites. Cut the stress away. Habang nalalapit ang kanyang impeachment trial, nag-self-care moment muna si Vice President Sara Duterte. Yan ay matapos ang kanyang gwapang gupit, clean girl look ang peg ng bise sa kanyang short hair na minsan na rin niyang naging hairstyle noon. Hindi rin niya na nakaligtas sa parody account na gumagaya kay VP Sara na si social media content creator Tasha Hironda. Kung saan nalito na nga ang netizens, kung sino ba sa dalawa ang totoong VP. Pero syempre, ika nga, kapag mabigat ang stress, minsan isang gupit lang ang katapat. Maraming salamat sa inyong pagsama sa amin ngayong gabi. Ako po si Wes Kojamat. Hanggang bukas dito sa Politico Nightly.

0: pagtatanggol ko hanggang huli ang aking sarili, walang batayan ang mga paratang sa
1: akin. I hereby move and nominate Senator Sherwin Gatchalian as the Senate President pro tempore.
2: The motion is approved.
3: Nagkagirian ni SILG John Vic Rebulla at Senador Robin Padilla.
4: Nagbitaw ng alegasyon si Senador Rodante Marcoleta laban sa media.
5: Bayaran umano ang media.

0: Ikaw ba'y nagkaroon ng love, ng longing at nasaktan ka na rin ba?
1: Siguro po lahat naman tayo ay na-experience yan sa buhay.
0: Okay. Good. Ang galing para Miss Universe. Para
2: handa na ba kayo?
3: Go beyond the headlines with Corina Sanchez Rojas.
2: Hanggang ngayon, wala pa rin malinaw na batas na direktang nagbabawal sa mga political dynasties. Sa akin lang, hindi ba kaya dapat humarap muna itong alumni na ito to a barrage of questions?
3: Get today's memo with Corina Sanchez Rojas. Monday to Friday, 7:30 a.m. on BNC, the Billionario News Channel.

0: Kumusta naman? Medyo may nagtalo daw, totoo. Medyo may nagtalo daw.
1: Oh, chismis.
0: Sir, kumusta yung kanina? Ano ang date? Medyo may tension, Kong.
2: Pero, boys.
3: Period ba ngayon? Mainit ang
2: office. And we were able to settle it naman. So, I think it was a good morning session. At least we found ways para ma-expedite yung seedings.
4: Di pa man nagsisimula ang impeachment trial ni VP Sara, ang prosecution at defense, nagkakagirian na ang closed-door pre-trial conference sa Senado na uwi raw sa pagtatalo.
5: Sa trahedya sa Aurora, walk out ang panawagan ng student council ng Ateneo. Tila nagtuturoan na rin ang kabi-kabilang kampo.
6: Hazing o homicide o nilamon lang talaga ng alon? No comment muna ang NBI habang gumugulong ang investigasyon. Magandang gabi. Ako si Willard Cheng. Napapanood tayo sa Free TV Channel 31 at sa Sky Direct.
5: Ako naman si Erica Christensen.
4: At ako si Pinky Webb. Simulan na natin ang Agenda. Exclusive prosecution at kampo ni VP Sara nag-angasan umano sa pre-trial impeachment trial conference sa Senado. Private prosecutor Lorna Kapunan nag-meltdown. 700 million pesos in taxpayers' money nasayang daw sa ilalim ng pamumuno ni Senador Alan Peter Cayetano ayon kay Senador Panfilo Lacson, dating SP, pumalag. Senador Bongo, may ICC warrant na rin ba? Sagot ng PNP at NBI, tutukan. Athletics Office ng Ateneo, hugas kamay sa pagkalunod ni Rene Baterbonia at Divine Adili University Student Council, tinawagan ng walkout. Russian President Vladimir Putin inimbitahan ni PBBM na bumisita sa Pilipinas. Pagpapalakas ng relasyon ng dalawang bansa, tinalakay sa bilateral talks. For a second straight meeting, interest rates itinaas na naman ng BSP. At Bianca Manalo, forever proud sa ex na si Senate President Win Gatchalian.

0: pre-trial stage pa lang pero nagkagirian na umano ang defense at prosecution teams sa impeachment case ni VP Sara. Ano ang mga nangyari sa unang araw ng closed door meeting? Yan ang agenda report ni Isaiah Mirafuentes ng Abante live mula sa Senado. Isaiah, ano ang iyong update dyan?
1: Pinkin ang dahil nga sa dami ng ebidensya ng parehong prosecution at defense team, hindi natapos ang pre-trial conference ngayong araw. Nag-suspend sila kanina mga 5 p.m. Subalit inaasahan naman daw magpapatuloy ito sa Lunes alas 9 ng umaga.
2: Halos magkasabay na dumating dito sa Senado ang parehong prosekusyon at defense team. Mali-maleta at bulto-bulto mga dokumento ang bit-bit ng magkaparehong panig. Sa bahagi ng prosekusyon, 10 House Prosecutor lang ang nakarating. Absent si Dinagat Island Representative Kakabagaw. Sa gitna ng pre-trial conference, nagkaroon umano ng tensyon sa pagitan ng prosekusyon at defense team. Ayon sa impormante ng Billionaire News Channel, kinakailangang isuspinde ni Senate Secretary Renato Bantog Jr. ng halos isang oras ang pagpupulong. Matapos mag-aangasan umano ang magkabilang panig, tila nag-meltdown din ang private prosecutor na si Lorna Kapunan.
3: Period ba ngayon? Mainit ang
2: Pero tikom ang mga House Prosecutors sa mga nangyari.
4: Ay Kong, kumusta naman Kong?
5: Ha?
4: Kumusta naman? Medyo may nagtalo daw, totoo.
5: Ha?
4: Medyo may nagtalo daw.
5: Oh, chismis.
4: Chael, kumusta yung kanina? Ano update? Medyo may tension Kong?
2: Pero... Ayon naman sa defense team, normal lang ang mga pagtatalo sa pre-trial conference.
6: And we were able to settle it naman. So, I think it was a good morning session. At least we found ways para ma-expedite yung proceedings.
1: Pinggi sa apat na articles of impeachment, isa lang ang natapos ngayong araw, which is ito ngayon, third article, which is the bribery. Ayon naman sa parehong prosecution at defense team, tatapusin nila sa Lunes ang grave threats at susunod na nila yung dalawa raw sa pinakamahaba, which is the confidential funds at unexplained wealth. Nakausap rin nga natin, Pinggi, kanina si Attorney Michael Poa matapos ngang mag-suspend ang kanilang conference. Ayon kay Attorney Michael Poa, hindi rin naman talaga raw masasabing tensyon ang nangyari. Subalit ito raw ay nagkaroon ng pagtatalo o diskusyon at sinasabi niya na normal naman daw ito sa mga abogado. At sinabi rin sa atin ni Attorney Poa, Pinky, na sa parte ng defense team, meron silang 25 to 30 witnesses na ihaharap sa impeachment trial. Pinky.
0: Isaiah, may idea ka ba kung hanggang kailan posibleng magtagal itong impeachment trial ni VP Sara?
1: Pinky, ayon kay Attorney Michael Poa, no, hindi pa siya makapagbibigay ng eksaktong panahon nga kung gaano magiging katagal ito magiging impeachment trial dahil hindi pa tapos yung marking of evidence ngayong araw at itutuloy pa nga nila ito sa Lunes. Subalit nauna nang sinabi, Pinky, ng prosecution, particular na nga si House Lead Prosecutor at Batangas Representative Jervil Luistro, posible raw magtagal ang impeachment hanggang sa katapusan ng Setyembre. Pinky.
0: Maraming salamat, Isaiah Mirafuentes ng Abante. Nag-uulat ng live mula sa Senado.
7: Kasunod ng pagkakaluklok kay Senate President Sherwin Gatchalian, ang nakalinyang pre-trial sa impeachment case ni VP Sara. Paano nga ba ito pinaghahandaan ng bagong liderato? Alamin natin sa agenda report ni Hannah T. Live din mula sa Senado. Hannah.
8: Willard, the Senate flex is over at nasa back-to-work season na nga ang Senado. Yan ang pahayag ni Senator Win Gatchalian sa kanyang day 2 bilang bagong Senate President. Opisyal nang nasa pre-trial stage ang impeachment case ni VP Sara. Pinangunahan ni Clerk of Court at Senate Secretary Renato Bantog ang naging closed-door proceedings ngayong araw. Present doon ang defense team ni VP Sara sa pangunguna ni Attorney Michael Poa. Dumating din ang House Prosecution Panel na pinangunahan ni Representative Jervil Luistro at ilang private prosecutors.

0: Sa pre-trial, pinaplan siya ang nakatakdang paglilitis kung saan ang parehong kampo ay pwedeng magsumite ng witness list, magmarka ng documentary evidence, at mag-raise ng mga preliminary motion kaugnay ng trial. Isang araw ito matapos ang special session ng Kongreso at inihalal si Senator Win Gatchalian bilang bagong Senate President.
1: Una, sasabihin ko, tapos na ang Senate Flix. Back to work na tayo.
0: Nananatiling tanong ang numero sa Senado pagdating sa conviction o acquittal ng bise. Kamakailan kasi ay pinatawan ng 90-day preventive suspension si Senator Jinggoy Estrada at maaaring sakop ng timeline na ito ang trial ng bise. Nangyari naman na raw sa ibang mga dating senador ang suspension at baka sundin lang daw nila ang legal practice in the past.
1: From what I understand, pag suspended ka as a senator, kasama na rin dun yung being a senator judge. No? So the suspension is to the senator and it carries with it all the responsibilities as a senator, including becoming a senator judge.
0: Nakakulong si Estrada sa ngayon kaugnay ng kasong plunder dahil sa flood control scandal. On the run naman si Senator Bato de la Rosa na wanted ng ICC. 16 votes ang kailangan para sa conviction ng bise o 2/3 ng 24 elected senators. Kung dapat ba itong babaan, ayon kay Gatchalian, lalo't may mga katanungan tungkol sa warm bodies. Malinaw naman daw ang nasa konstitusyon. Higit pa sa usapang numero, tutok din ngayon ang Senado sa physical at security preparations para sa trial. Heightened pa rin ang seguridad sa Senado kasunod ng umano'y mga banta sa institusyon.
1: We have to admit that the personalities involved are political entities or political personalities. So we have to make sure na covered ang security aspect nitong impeachment proceedings. No?
0: Kumpara rin sa batasang pambansa, mas maliit ang Senate complex, kaya't may limited space para sa staff ng prosecution at defense teams, maging ang media at witnesses, kasama na rin ang publiko na gugustuhing tutukan ng paglilitis. Sa July 6, nakatakdang simulan ang impeachment trial ni VP Sara, matapos siyang i-impeach ng Kamara dahil sa umano'y misuse of public funds, unexplained wealth at iba pang mga paratang. Willard, magpapatawag ng All Senators Caucus si newly elected Senate President Win Gatchalian bago itong nakatakdang impeachment trial ni VP Sara sa July 6. Yan ay para raw magkaroon ng usapan na may kinalaman doon sa security schedule ng paglilitis at yung naging resulta or magiging resulta ng pre-trial conference. At hindi naman daw niya binibigyan ng malalim na kahulugan itong hindi pagsipot or pagliba ni Sir Alan Peter Cayetano sa nangyaring special session kahapon. At gayunpaman, giniit niya na meron ng maraming senador na nakausap niya at nagpahayag na naniniwala na nga silang dapat back to work na nga ang Senado. Balik sa iyo, Willard.
2: Hana, may petsa na ba kung kailan itong All Senator Caucus?
0: So far, Willard, wala pa tayong exact date pero ang target is on or before July 6. Willard.
2: At may final decision na bahana or update kung sino na ang uupong presiding officer sa impeachment trial?
0: Willard, doon sa huling consensus ng new Senate Majority Bloc, ang unang napag-usapan nila ay itong si Senator Cheese Escudero dahil nga raw doon sa legal background at karanasan niya sa nangyaring impeachment proceedings last year. Pero nakasaad kasi sa rules na dapat Senate President or etong si SP Win Gatchalian nga ang dapat maging presiding officer. Sa ngayon, wala pang pinal na desisyon ang new majority pagdating dito dahil pag-uusapan pa raw nila yan sa mga susunod na araw kung sino na ba yung dapat mag-preside. Willard.
2: Maraming salamat, Hanati. Nag-uulat ng live mula sa Senado.
3: Bilang dati ring SP, tiwala si Senate President Pro Tempore Tito Soto na patibay ang komposisyon ng bagong mayorya. Sa gitna ng napipintong impeachment trial, flood control scandal at leadership change, ano kaya ang kanyang posisyon? The Senate is back on track. Yan ang giit ni Senate President Pro Tempore Tito Soto kasunod ng special session.

0: happen. You keep saying there's accountability. You didn't even preventively suspend Coach Baldwin or his team members. That is SOP. Kung kami yun, ginawa niyo na yun sa amin.
1: No-show si Baldwin sa pasupina ng CIDG at NBI na nagsasagawa ng parallel investigation sa kaso. Hindi pa rin tiyak kung personal itong sisipot sa Biyernes o tanging abogado lang ang kanyang ipapadala. Una nang sinabi ng CIDG na homicide at hazing ang mga kasong kanilang nakikita sa gumugulong na investigasyon. Ang NBI naman, tumanggi munang magbitaw ng mga salita hanggat hindi natatapos ang fact-finding.
2: Marami nagtatanong talaga kung ano yung take namin, kung

0: Nanawagan din ng walkout ang Ateneo Student Council kasunod ng pagkamatay ni Rene Batarbonia at Divine Adili. Hinimok nito ang lahat ng estudyante, faculty at staff na lumabas bukas bilang pagpupugay sa dalawang atleta. Habang nagdadalamhati ang naulilang pamilya ni Batarbonia at Adili, giit ng council na dapat humarap at sagutin ng institusyon ang pananagutan sa nangyaring trahedya.
1: Para sa isang Nigerian tulad ni Divine Adili, paglalaro ng basketball ang solusyon sa kahirapan ng kanyang pamilya, pero ang mga pangarap nalunod sa dagat.
2: Naunang dumating sa Pilipinas at naging varsity player ng University of Perpetual Health, si Eze Prince Namdi, nang malamang in-demand ang matatangkad na player, inirekomenda niya ang kapwa Nigerian na si Divine Adili. Pero malaking gastos para sa kanila ang pagpunta sa Pilipinas.
3: Some of us that came here, our parents have to sell something.
4: Okay.
3: Either they sell our land, if they have a car, they sell it. Maybe they borrow money for us to have a flight ticket to get here. Because trust me, it wasn't that easy back home. They have to sacrifice something before we get here because they believe that

0: ama ni Adili at pumayag naman ito.
1: Understand that his family is back home in Nigeria and there's nobody standing up for him trying to, you know, put things in order. So that's what I, you know, bring the attention to my friends, to my guys. So I say, bro, let's start something for him.
0: Ibibigay ni Eze Prince sa pamilya ni Divine ang pondong nakalap oras na dumating sila dito sa Pilipinas.
2: Hindi lang pamilya at mga kaibigan ni Rene Baterbonya ang bumisita sa kanyang lamay. Kapansin-pansin ang pagdapo ng dalawang kalapati sa kanyang kabaong. Yan ang agenda report ni Richard Grande, nasa linya mula sa Talacogon, Agusan del Sur. Richard.
3: Yes, Pinky, usap-usapan ngayon ang dalawang kalapati sa burol ni Rene Baterbonya dito sa San Agustin Gym sa Talacogon, Agusan del Sur. Ngayong ikatatlong araw ng lamay, isang misa ang ginanap para sa kay Baterbonya. Makikita sa video ang pagdapo ng dalawang kalapati na parabang dumalo sa misa. Humarap pa sa ang kalapati sa ginanap na mass service sa pangunguna ni Father Randy Kaerlang. Iba't ibang reaksyon naman mula sa mga tao hinggil sa dalawang kalapati. Mismong ama ni Bobet na si Rene Baterbonya Sr. nagtaka rin sa presensya ng dalawang kalapati.
4: May paliwanag. Pero baka sila, ano yun, sila Adili at saka si Juan siguro yun, kay Rene. Yan lang ang nasa isip ko. Umpisa pa lang nang dumating si Sir Rene, andyan na yung kalapati. So, taka din kami. Ako, ba't may ano dyan, kalapati.
3: Pinky?
2: Richard, ano naman ang reaksyon ng mga dumalo sa misa? Yung nakita nila yung pagdapo ng mga kalapati?
3: Marami ang namangha nang nakita nila ang dalawang kalapati, pati si Father Randy na nagsagawa ng misa, ay sabi niya ay na-amaze din siya dahil sa presensya ng dalawang kalapati.
2: Richard, alam mo, yung tatay ni Rene ay halos hindi masyadong naririnig yung kanyang interview. At least nakuha na rin natin at narinig natin yung kanyang boses. Meron pa ba siyang ibang binigay na komento tungkol sa, sabihin natin, sa investigasyon sa trahedya sa Aurora?
3: Ngayon kasi, Pinky, halos hindi sila nagbigay ng pahayag ang ama ni Rene Baterbonya tungkol sa mga investigasyon sa kanyang anak dahil sabi nila hanggang matapos ang burol at pagpapalibing ay hindi sila magsasalita.
2: Maraming salamat sa iyo, Richard Grande, nasa linya mula sa Talacogon, Agusan del Sur. Malacañang pumalag sa banat ni Congressman Paolo Duterte laban sa ICC response ng administrasyon. At peace deal sa Iran, pirmado na ni US President Donald Trump. Susunod yan sa agenda.

0: Avenue, mabilis naman ang kabilang lane. Nagbabangayan na naman ang Malacañang at Duterte camp matapos isiwalat ni Davao City Congressman Pulong Duterte na may ICC warrants na laban kina Senador Bongo at dalawang dating police officials. Itinanggi naman ito ng PNP at DILG. Ang detalye sa agenda report ni Laika Cuevas.
1: Chismis lang kung tawagin ni PNP Chief Jose Melencio Nartatis Jr. ang balitang may arrest warrant na rin mula ICC sa Senator Bongo at dalawang dating police official. Ayon kay Nartatis, wala pa silang natatanggap na anumang dokumento o utos para tugisin ang mga umano'y subject ng warrant. Una nang sinabi ni Davao City Congressman Paulo Duterte na inilabas na ng ICC ang mga warrant. Tinuligsa rin niya ang administrasyon dahil sa paggamit umano nito sa ICC bilang political weapon laban sa kanilang mga kritiko. Agad namang bumuwelta ang Malacañang.
2: Bakit ba lagi nating sinisisi ang korte? Sinisisi natin ng administrasyon. Huwag nating kalimutan na yung kaso na sampa ito 2017 pa. So hindi ito wine-weaponize, kinakailangan lamang po na matugunan din ang hiling ng mga kababayan natin. Kung may kailangan managot, dapat na managot.
1: Kabilang si Senador Go at ang puganting si Senador Bato de la Rosa sa tinatawag na co-perpetrators sa madugong war on drugs ni FPRRD. Kung totoo man ang sinasabi ni Congressman Pulong, ipauubayan na ron ng palasyo sa DOJ ang pagpapatupad ng warrant. Pero tulad ng PNP, itinanggi rin ng DILG na naglabas na ng mga panibagong arrest order ang ICC. Para sa agenda, Laika Cuevas, Billionaire News Channel.
3: Pati ang NBI, wala pa rin daw natatanggap na ICC arrest warrant laban kina Senador Bongo at dalawang dating police official. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, di niya alam kung saan nanggaling ang impormasyon ni Davao City Congressman Pulong Duterte. Handa naman daw ang ahensya na tumupad sakaling may isilbing warrant. Buwelta naman ni former Senator Sonny Trillanes, huwag maniwala kay Pulong dahil kung may warrant man, malabong mauna pa itong malaman ng kongresista.
0: Endless opportunities daw ang kooperasyon ng Pilipinas at Russia pagdating sa iba't ibang sektor o larangan. Ilang kasunduan na ang tinalakay ni na PBBM at Russian President Vladimir Putin sa sidelines ng Russia-ASEAN Summit. Si President Putin inimbitahan na rin ng Pangulo sa East Asia Summit dito sa Pilipinas sa Nobyembre. Narito ang agenda report ni Joash Malimban mula sa Kazan, Russia.
4: Opisyal nang binuksan dito sa Kazan ng 35th Russia-ASEAN Commemorative Summit ngayong araw. Magtitipon-tipon ang leaders at heads of government mula sa ASEAN para patatagin ang kooperasyon ng Russia sa rehiyon. Kabilang sa mga target pag-usapan ng regional security at ilang economic policies dito o sa mga Southeast Asian nations. Pero bago ito, nagkaroon ng mga pag-uusap yung iba't ibang mga leader kasama si Russian President Vladimir Putin sa sidelines ng summit. Kabilang dito si PBBM na nagsagawa ng first ever bilateral meeting niya kasama ang Russian President. Isang happy coincidence para kay Russian President Vladimir Putin ang sabay na pagdiriwang ng Philippine Independence Day at ng Russia Day tuwing June 12 sa opisyal na pagbubukas ng first ever bilateral meeting ni President Ferdinand Marcos Jr. at ni President Putin, sinabi ng Russian President na sumisimbolo ito sa long-standing diplomatic ties ng dalawang bansa. Ngayong buwan kasi, ipinagdiriwang ang 50th anibersaryo ng PH-Russia relations na nagsimula pa sa ilalim ng Marcos Sr. administration noong 1976.
5: Symbolically, we in Russia also celebrate our national holiday, the Day of Russia, on the same date, the 12th of June. This is a happy coincidence.
4: Sa pagbubukas ng pagpupulong, tinukoy ng dalawang heads of state ang trade and investment bilang isa sa mga maaari pang pagtuunan ng pansin para mapatibay ang ugnayan ng Russia at Pilipinas. Ayon kay President Putin, umabot sa mahigit $500 million ang resulta ng bilateral trade sa pagitan ng dalawang bansa noong nakaraang taon. Pero malaki raw ang potensyal na mas mapalakas pa ito, lalo na sa sektor ng enerhiya at agrikultura.
6: There are many potential areas that I think we should still open to explore. And I think that the present level of trade, although it is steady, I think that there is a great deal more that we can do.
4: Ayon kay Philippine Ambassador to Moscow, Igor Bailen, marami pang produkto ang dalawang bansa na maaari makapagpatibay sa ating trade relations.
7: Ang pagkakalam ko, interesado ang mga Russians sa seafoods.
8: Oh.
7: Alam ko ang Pilipinas naman ay interesado sa Russian poultry and meat products, at alam po nila na pag sa Pilipinas at dumating na ang bear months ay nagmamahalan ng presyo ng karne, at naghahanda po ang Russia na mag-export ng karne sa Pilipinas for the holiday season.
4: Kasabay ng first ever Philippines at Russia bilateral talks sa ilalim ng Marcos Jr. administration, siniguro rin ni President Putin na handa itong patuloy na makipagtulungan sa ASEAN members. Mula kasi 1996, full-fledged dialogue partner na ng ASEAN ang Russia.
9: Russia is prepared to continue active joint work with ASEAN member states to strengthen strategic partnership for the interest of ensuring security, well-being, and prosperity of our peoples and countries.
4: Pinamunuan ni na Presidents Marcos Jr. at Putin ang pagbubukas ng summit ngayong araw bilang co-chairs ng event, kung saan binalangkas nila ang magiging priorities sa mga diskusyon. Sa kanyang opening statement, binigyang diin ni PBBM ang halaga ng peace, security, and stability sa gitna ng lumalalang geopolitical uncertainties. Anya, kailangang patatagi ng practical cooperation sa pagitan ng ASEAN at Russia pagdating sa maritime security at counter-terrorism. Mahalaga rin daw na bigyang boses ng bawat pinuno ang micro, small at medium enterprises sa usaping kalakalan. At ikahuli, sinabi ng Pangulo na kailangan pagtuunan ng pansin ang people industries tulad na lang ng educational exchanges at turismo.
6: The Philippines approaches this summit not just as a ceremony of commemoration, but as a renewed call to action. 35 years is a foundation. What we build on it is our choice and our responsibility.
4: Nakatakdang i-anunsyo ni PBBM at President Putin yung kanilang mga napagkasunduan sa kanilang bilateral meeting mamayang gabi dyan sa Pilipinas o 2 PM dito sa May Kazan. Bagaman una nang sinabi ng Pangulo na bibida yung energy at food security sa kanilang mga pag-uusapan, ay posible pa rin daw ma-include doon sa mga diskusyon yung iba't iba pang key areas tulad na lang ng national security at pagpapatatag ng ilang technology at science-related agreements. Inaasahan din natin yung posibilidad ng pagkakaroon ng isang oil deal, lalo na tila wala pa rin definite end itong krisis sa Middle East. Balik sa inyo dyan sa studio. Ito munang latest sa Kazan, Russia.
3: Kayat ni DPWH Secretary Vince Dizon ang publiko na isumbong sa kanyang ahensya ang mga nakatenga, depektibo at napapabaya ang proyekto ng gobyerno para agad itong maaksyonan. Mga flood control projects naman sa Las Piñas ang ininspeksyon ngayon ni Dizon. Ang detalye sa agenda report ni Chil Emprido ng Abante.
10: Halos 2 taon nang nakatenga ang ilang flood control projects ng Department of Public Works and Highways sa Las Piñas City, kabilang na ang Almirante Creek sa Marcos Alvarez at Yongkiao. At dahil sa banta ng mga pag-ulan at pagbaha, ininspeksyon ito ng ahensya kasama ang local government unit at ang bagong district engineer ng proyekto. Pinamamadali na ni DPWH Secretary Vince Dizon ang proyekto na inaasahang makukumpleto bago matapos ang
11: 2024 pa ito. 2024. So dahil sa mga problema sa DPWH, na-delay ito na nang na-delay. No, kasi nga hindi nagko-coordinate sa city. No, may mga problema sa mga utilities, may problema, pero yung mga problemang 'yon, kung magko-coordinate lang kasi sa LGU, kayang-kayang ma-solve yung mga problemang 'yon.
10: Ikinatuwa naman ng ilang residente ang pagsasaayos ng proyekto. Apektado kasi ang kanilang negosyo kapag umaapaw ang tubig sa creek.
12: Okay na siya ngayon. Wala, siguro hindi na siya babaha dahil masyadong malawak na yung ilog. At yung nagmamabag yun, bumabaha, pati yung paninda ko, mga bigas na babasa. Laki yung bagay po kasi syempre, una sa tinda namin, maayos na, maganda na benta, okay na.
10: Una nang sinabi ng DPWH na marami pang mga proyekto ang minamadali nila ngayon dahil sa panahon ng tag-ulan. Para sa Agenda, Chilen Prido, Abante.
13: Nagtungo sa Justice Department ang ilang aktivista para manawagang mapalaya ang mga political prisoner na miyembro din ng LGBT. May mensahe rin sila kay PBBM ngayong Pride Month. Ang detalye sa Agenda Report ni Ched Gatchalian.
14: Kasi parang
8: Kaka-insulto lang eh. Masabi lang na bumati kayo. Eh, kung token lang ho yan, wag na ho.
14: Yan ang mensahe ng grupong Karapatan at Paghari, KPBBM, na bumati kamakailan lang sa LGBT community ngayong Pride Month. Sa mensahe ng Pangulo, sinabi niyang dapat pantay na proteksyon at respeto ang makuha ng LGBT members.
8: Ang ipokrito naman po ni Pangulo sa pagbati ng Happy Pride, binati niya po yata ngayong taon. Dahil kung totoo pong naniniwala siya sa esensya ng Pride, gender equality and non-discrimination, then he should look at what his administration is doing to uplift the lives ng LGBTQ+.
14: Nagtungo mga progresibong grupo sa harap ng Department of Justice para ipanawagan na palayain na sina Alex Pakalda at Verdi Pungasi, mga miyembro ng LGBT community na kabilang din sa 700 political prisoners ng bansa.
8: Nandito kami para sabihin na ang Pride ay hindi lamang party-party, hindi lamang celebration, ito ay higit sa lahat ay protesta. No, dahil sa ganitong inustisya sa mga LGBTQ+, at dun sa mas malawak na naranasan ng lahat ng LGBTQ+, ng kahirapan at diskriminasyon.
14: Paalala ng mga realista sa mga miyembro ng LGBT, hindi pa tapos ang trabaho at araw-araw ay may pakikibaka pa rin hanggat may diskriminasyon. Para sa Agenda, Chet Gatchalian, Bilyonaryo News Channel.
13: Nasunog ang isang residential condominium sa Eastwood, Quezon City kaninang umaga. Umabot sa first alarm ang sunog sa Olympic Tower 3 na magsimula umano sa nag-apoy na basura. Nakontrol na ang apoy habang iniimbestigahan pa ng BFP ang sanhi at lawak ng pinsala.

0: U.S. President Donald Trump ang peace deal sa Iran. Nilagdaan ito sa Palace of Versailles sa France kung saan dumalo si Trump sa G7 Summit. Sa ilalim ng kasunduan, tigil na ang giyera sa Iran na sumiklab noong Pebrero pati sa Lebanon, aalisin na ang U.S. blockade at bubuksan na ang Strait of Hormuz kung saan dumadaan ang 1/5 o 20% ng langis ng buong mundo. Kasama rin ang $300 billion rehabilitation fund para sa Iran, ang waiving of U.S. sanctions at unfreezing ng assets ng bansa. Kapalit na mga ito, hindi nagagawa ng nuclear weapon ang Tehran.
1: Nanawagan si Senate President Win Gatchalian sa Energy Department na tiyaking mararamdaman agad ng mga Pilipino ang pagbaba ng presyo ng langis. Kasunod ito ng paghupa ng tensyon sa pagitan ng US at Iran na posibleng magbukas muli sa Strait of Hormuz para sa oil shipments. Hiniling din ng SP na ipagpatuloy ang fuel subsidy at iba pang ayuda para sa mga pinaka-apektadong sektor.
2: Itinaas ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang interest rates nito sa 4.75%. Ito na ang ikalawang sunod na rate hike mula nang sumiklab ang giyera sa Iran. Narito ang agenda report ni Che Sulit live mula sa BSP Executive Business Center sa Pasay City. Che, go ahead.
3: Willard, on point ang expectations o predictions ng ilang mga eksperto. 25 basis points ang itinaas ng Bangko Sentral ng Pilipinas sa monetary policy meeting nitong araw. Mula 4.5%, nasa 4.75% na ang target revenue repurchase rate. Ayon kay BSP Governor Eli Romolona Jr., the move is meant to keep inflation expectations anchored. Puntirya ni Romolona, sa kabila ng peace deal sa pagitan ng US at Iran, mabilis pa rin ang antas ng inflation, bagay na maiging binabantayan ng central bank dahil sa risk of second round effects.
4: Even now with the ceasefire apparently being signed, we're still not sure of what will happen. Even if the Strait of Hormuz is open today, if there's a ceasefire today, we will still need several months to rebuild the infrastructure before we can expect the price of oil to return to the levels before the conflict.
3: Kasabay nito, itinaas din ng BSP ang kanilang average inflation rate forecast para sa 2026 at 2027. Mula 6.3%, 6.4%

0: na ang expected average inflation rate ngayong taon. Sa 2027, inaasahang bababa ito sa 4.5%. Babala rin ni Remolona, posibleng the worst is not yet over dahil sa uncertainties ng Middle East war.
1: If you have a rise in the price of oil, that effect becomes even bigger if it happens along with the depreciation of the peso. But the peso aspect is related to the swing in the exchange rate. So we try to dampen those swings to reduce the effect of.
0: Ayon din kay Remolona, posibleng hindi pa matatapos ang tightening cycle ngayong taon. Pataas pa rin daw kasi ang core inflation rate ng bansa, senyales na nagpapatuloy ang spillover effects ng gera sa iba pang commodities bukod sa volatile items gaya ng pagkain at langis. Aminado rin si Remolona, disappointingly slow raw ang economic growth ng bansa. Umaasa siya na instead of hiking aggressively, makakatulong ang 25 basis point increase para hindi mabigla ang ekonomiya. Ang goal daw ng measured move ay para hindi mapigilan ang consumption at investments na pumapasok sa Pilipinas, bagay na may positive impact sa GDP growth. Yan ang latest mula rito. Balik sa iyo, Willard.
2: Maraming salamat, Che Sulit, nag-uulat ng live mula sa Pasay City. Death toll sa lindol sa Mindanao, nasa 78 na. At Jennifer Lopez, may shade sa ex-husband na si Mark Anthony. Susunod yan sa agenda.

0: Your newest source of news and information.
1: Come with me and let's find out.
0: Follows you everywhere, every day.
2: Dito na tayo sa Usapang Totoo.
0: On cable and free TV. Online.
2: Kamusta na kaya tayong mga ordinaryong Pilipino?
0: On mobile.
2: Simulan na natin ang agenda.
0: This is BNC and we are everywhere. In a time when every issue has two sides.
3: I think they will finally rule on that.
4: And na-shock ako din sa mga salita niya.
5: Question ko, bakit hindi niya pinaglaban?
6: It is a matter of personnel and resources management.
0: But here, every voice gets heard.
7: These are people that have worked battles politically in the past, mm-hmm. And they will settle.
8: Baka naman may rubad.
0: Different views, one conversation. The Spokes on the Bilyonario News Channel.
9: Traffic check ulit tayo sa Commonwealth Tandang Sora. Mabagal ang daloy ng mga sasakyan papuntang Fairview. Light to moderate naman ang kabilang lane. Umakyat na sa 78 ang bilang ng mga nasawi sa lindol sa Mindanao. Sa tala ng NDRRMC, 30 pa ang nawawala, habang higit 1,300 ang sugatan. Over 18,000 pa rin ang nasa evacuation centers mula sa kabuuang 1.4 million na apektado ng pagyanig.
10: Hindi sapat ang duck cover and hold para masabing handa tayo sa lindol. Yan ang mensahe ng Office of Civil Defense sa 2026 second quarter nationwide simultaneous earthquake drill ngayong araw. Kasabay nito ang paglulunsad ng Harmonized National Contingency Plan na siyang gabay ng pamahalaan sa pagtugon sakaling tumama ang isang malakas na lindol. Binigyang diin din ng ahensya ang maagang pagpaplano, paghahanda ng go bag at aktibong pakikilahok sa disaster drills.
11: Laging napapanahon ang ating earthquake drill at mas nabigyang diin pa ito ng tumama kamakailan lamang ang magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Muli nitong pinaalala sa ating lahat na ang lindol ay maaaring mangyari anumang oras at sa iba't ibang bahagi ng bansa.
2: Higit 8 bilyong pisong halaga ng illegal na sigarilyo at vape ang nasa

0: na ng mga otoridad mula Enero nitong taon. Mas mabilis daw kasi ang mga sindikato kaysa sa gobyerno. Ang detalye sa agenda report ni Ivy Reyes.
1: Talamak pa rin ang illicit tobacco trading sa Pilipinas at talo ang mga Pilipino sa patuloy na panadalasan nito. Iyan ang punto ng ikatlong International Tobacco Summit ngayong araw. Ayon sa Philippine National Police, mula January 1 hanggang June 16, 2026, umabot na sa 8.62 billion pesos ang kabuuang halaga ng nakumpiska nilang mga produkto mula sa higit 2,500 na mga individual. Sa ulat ng ahensya, nasa Region 13 sa Caraga ang pinakamalaking bulk ng nasakoteng mga produkto na umabot sa 3.3 billion pesos. Nasa Mindanao daw ang concentration ng kalakalan dahil sa mga daungan dito pumapasok ang mga kontrabando. Sumunod dito ang Region 7 with 1.2 billion pesos at Region 3 with 477,000 pesos. Dagdag ng mga otoridad, may mga nahuhuli silang Chinese at Malaysian nationals sa mga operasyon. Base sa datos ng National Tobacco Administration o NTA, nasa 2.5 milyong mga Pilipino ang nasa tobacco industry, kaya malaking pinsala raw talaga ang tinatamaan ng mga illegal na kontrabando.
2: Tobacco is more than an agricultural product. It supports households, contributes to local economies, support public programs, and essential services to our people. Smuggled and untaxed tobacco products deprive government of funds, create unfair competition to protect our people and our economy.
1: Ayon sa Department of Agriculture, mistulang pagmamaliit sa mga lokal na magsasaka ang illicit trading.

0: borders to situate that illicit tobacco are not coming in. The challenge, one of the challenges presented by the PNP through technology. Our Commissioner Nepomuceno, would like to modernize the Bureau of Customs, principally to situate that technology is used at its best.
1: Bilang sharing ASEAN Summit ngayong taon, malaking parte ng diskusyon ng illegal na kalakalan dahil ayon sa Euromonitor, nasa 145 billion sticks of cigarettes and e-vapes ang nabenta across all ASEAN 6 countries noong nakaraang taon lamang. Kung revenue loss naman ang pag-uusapan, ang illegal na kalakalan ng e-vapes sa Pilipinas nakapagtala ng 121 million peso loss sa gobyerno. Para sa Agenda, Ivy Reyes, Bilyonaire News Channel.
2: Handaan na ng San Juan City ang Wata Wata Festival sa June 24. Nagtakda ang LGU ng mahigpit na panuntunan sa taunang tradisyon. Narito ang agenda report ni Charmaine Abong ng Abante.
3: Ang San Juan City para sa taunang Wata Wata Festival. Inilatag na ni Mayor Francis Zamora ang mga panuntunan at seguridad para sa tradisyonal na basaan na gaganapin sa June 24. Itinalaga ang basaan zone sa kahabaan ng pinaglabanan street mula alas 7 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon. Aabot sa higit 400 na pulis ang magbabantay dito. Ayon kay Mayor Zamora, mahigpit na itinagbabawal ang pagbabasa sa labas ng basaan zone. Nanawagan ng alkalde sa mga dadalo na sumunod at makiisa sa ipatutupad na seguridad para hindi na maulit ang mga naging reklamo noong mga nakalipas na taon.
4: Sa araw na yon ay aming kapista at magsasagawa po tayo ng ating basaan inside the basaan zone. But all other areas outside the basaan zone, makakaasa po kayo na hindi po kayo mababasa.
3: Ipinagbabawal din ang paggamit ng marumi o mapanganib na tubig at mga bagay na maaaring ipambato, kabilang ang water bombs, bote at yelo. Hindi rin pinapayagan ang pwersahang pagbubukas at pagbabasa sa loob ng sasakyan at paggamit ng high pressure water sprayers maliban na lamang sa mga fire truck. Babala ng LGU, ang mga lalabag ay maaaring pagbayarin ng 5,000 pisong multa at makulong ng hanggang 10 araw. Para sa Agenda, Charmaine Abong, Abante.
5: Hashtag blessed talaga ang nag-iisang Diyosa. From the blockbuster film na The Loved One to her upcoming Bi-Bust series, Ann Curtis has much to be thankful for this year. Recently, nominate pa siya for Outstanding Asian Star sa Seoul Drama Awards. On top pa naman ito ng mga numerous charity works na ginagawa ni Ann. Sa pahayag kay Abante Entertainment Editor June Lalin, the multimedia star also talked about her own foundation.
6: It's not something I have to brag about na I'm helping these people or boasting. I have my own foundation, which is called Dream Machine. And of course, I continue to work with UNICEF, which is upholding the rights of children. But Dream Machine, which is my personal foundation, it's about making dreams of everyone, no matter your age. Like, you can never stop dreaming. So we like to believe that we can still continue to help them make their dreams happen, and I can be their dream maker. So.
5: Pero sa dami ng projects ni Ann, may isa pa raw siyang pangarap. Ni-reveal niya ito sa Thanksgiving MediaCon sa Makati City ngayong gabi.
6: One of the biggest dreams of mine is to attend the Cannes Film Festival for a film. Like, kasi nai-invite naman tayo, kunwari, for brands or everything, pero hindi pa kaya ng heart ko na pupunta ako na hindi siya for the art, for a film, or for a video of a series. So siguro yun, isa pa yun sa dreams po na feeling ko naman walang time limit yun. You could even be in your 60s or 70s, parang kaya pa, inalaban pa natin yan.
5: Support-support pa rin kahit mag-ex na. Bianca Manalo couldn't help but react sa election ni Senator Win Gatchalian as Senate President. Aniya, she will forever be proud of the lawmaker. Well-deserved daw ito, and it's about time. Para kasi kay Bianca, the country needs Gatchalian. naging controversial

0: Ikaw ba'y nagkaroon ng love, ng longing at nasaktan ka na rin ba?
1: Siguro po lahat naman tayo ay nai-experience yan sa buhay.
0: Good. Ang galing para Miss Universe. Para kamag-anap.

0: Magandang gabi. Ako si Wedge Kudjama. Sama-sama nating tutukan ang mga galaw ng ating mga politiko na may epekto sa ating mga Pilipino. Ito ang Politico Nightly. Sa ating politiko headlines, 700 million pesos in taxpayers' money nasayang daw sa ilalim ng pamumuno ni Senator Alan Peter Cayetano. Ayon kay Senator Ping Lacson, dating SP, pumalag. Prosekusyon at kampo ni VP Sara nag-angasan umano sa pre-impeachment trial conference sa Senado. Private Prosecutor Lorna Capunan nag-meltdown. Senador Bongo, may ICC warrant na rin ba? Sagot ng PNP at NBI, tutukan. Kayo rin naman, Facebook ng Facebook. Senator Alan Peter Cayetano may banat sa bashers niya. At Athletics Office ng Ateneo, hugas kamay sa pagkalunod ni Rene Baterbonia at Divine Adili. University Student Council nanawagan ng walkout. Sa halos isang buwang pumumuno ni Senator Alan Peter Cayetano, wala raw masyadong produktibong nagawa ang upper chamber. Pinakatumatak din ang nangyaring putukan sa Senado noong May 13. Sisikapin naman daw ng bagong Senate leadership na mabalik na sila sa regular programming. Yan ang politiko update ni Hannah T.
1: Nalustay ang 700 million pesos na pondo ng bayan sa loob ng 28 days na namuno si Senator Alan Peter Cayetano bilang Senate President. Ayon kay Senator Ping Lacson, binalikan niya ang nooy one of the darkest events sa kasaysayan ng Senado sa ilalim ng liderato ni Cayetano. May 13 ng

0: nangyari ang Barilan, na kalaunay humantong sa pag-eskapo ni Senator Bato de la Rosa sa Senate premises sa gitna ng ICC warrant laban sa kanya. Kasama rin sa 28-day stint ni Cayetano ang tila pamboboykot ng kampo niya noon mula June 1 to 3 na ikinaantala ng mga nakabimbing panukala. Bukod pa rito, pasok din umano sa nasayang na 700 million pesos ang umano'y pumaliang destabilization attempt na sunod-sunod na banta sa seguridad ng Senado. Sinundan din niya ng mga hindi otorisadong pagdinig at paggamit umano sa pangalan ng Senate Blue Ribbon Committee para makapagsalaysay ang tinaguriang Maleta Boys, kaugnay ng flood control scandal. Sa tala ng BNC, nasa dalawang committee hearings lang ang ikinasa sa leadership ni Cayetano, malayo sa tipikal na 3 to 7 hearings on the average sa bawat araw bago ang pamumuno niya.
1: Well, kinumpute namin ang budget ng Senado per day is about 24 million, no? Almost 25 million, no? Just to operate the Senate. The Senate is a big institution. We have 2,000 people, may isang building tayo. So if you count those days, those are the days na naging unproductive, no?
0: Balak naman daw bawiin ng Gatchalian leadership ang umano'y unproductive days sa mga nakaraang linggo. Pagdating sa leadership style, hindi ma-describe ito ni Gatchalian sa ngayon.
1: Maybe, kayo nila mag-describe, no? I think mahirap self-serving kasi pag di-describe ko sarili ko eh.
0: Pero may naunang pabirong hirit si Gatchalian nang tanungin kung ano ang mga aasahang pagbabago sa liderato niya.
1: Gusto ko yung style ni Senator Cheese. No, malinis yung banyo, malinis yung garden, no, mabango yung Senate. In fact, kausap ko na nga siya, hiningi ko saan yung supplier niya ng pabango .
0: Bukod sa pisikal na anyo ng Senado, tutok ngayon ang Gatchalian leadership sa regular programming. Mapa minority o majority, lahat naman daw sila ay gustong magtrabaho para sa publiko. Para sa Politico Nightly, Hannah Tia, Bilyonaryo News Channel.
2: Mahirit din si dating Senate President Alan Peter Cayetano sa mga banat ni Senator Ping Lacson. Sa latest Facebook Live niya, sinabi ni Cayetano na pang-iintriga lang ito ng grupo ni Lacson. Kahit sino naman daw kasing nakaupo sa pwesto, pareho lang magagasto sa Senate operations.
3: Sabi niya, statistics is like a bikini. Ulitin ko ha, statistics is like a bikini. Why? What it shows is very revealing, but what it hides is essential. So makikita niyo po, ni-reveal niya, parang pang-intriga, di ba? Kasi magaling naman talaga sila mang-intriga eh. Nagte-take turns lang naman po, si Raffy Tulfo, si Erwin Tulfo, si Senator Ping Lacson, tapos yung iba sa grupo nila, yung tag team lang yun, para kayo naman manginis kay Alan, kayo naman magkalat ng hindi totoo, kayo naman magkalat ng ganito. Palabasin natin ang gulo-gulo.
2: Kung bakit nagkaroon ng pagbabago sa Senate leadership, sinabi ni Cayetano na yan daw ay para diktahan ng takbo ng impeachment trial ni VP Sara at mag-cover up umano sa flood control scandal. Tila hindi pa rin marked safe ang Senado kahit na naplantsa na ang gusot sa Senate leadership sa pagkakahalal ni Senate President Win Gatchalian. Ayon kay dating Senate President Franklin Drilon, nananatiling malalim ang political struggle sa Senado na posibleng magdulot ng destabilisasyon sa institusyon. Aniya, ito na raw ang pinaka-unstable na Senado mula nang maibalik ang demokrasya ng bansa. Ang hamon daw ngayon kay Gatchalian ay ayusin ang nagpapatuloy na pagkakahati-hati ng Senado. Pre-trial stage pa lang, pero nagkaangasan na umano ang defense at prosecution teams sa impeachment case ni VP Sara. Ano mga nangyari sa unang araw ng closed-door meeting? Yan ang Politico Update ni Andrea Salve.
4: Normal lang ang mga argumento at hindi ito dapat ituring na tensyon. Yan ang gait ng lead counsel ni VP Sara na si Attorney Michael Poa. Sa gitna kasi ng pre-trial conference, nagkaroon umano ng tensyon sa pagitan ng prosecution at defense team. Ayon sa informant ng Bilyonaryo News Channel, kinailangang isuspindi ni Senate Secretary at Clerk of Court Renato Bantug ng halos isang oras ang pagpupulong matapos mag-angasan umano ang magkabilang panig. Tila nag-meltdown din ang private prosecutor na si Lorna Kapunan.
5: Period ba ngayon? Mainit ang utak.
4: Pero tiko

0: lamang mga house prosecutor sa mga pangyayari.
1: Hi Kong, kumusta naman Kong?
2: Ha?
1: Kumusta naman? Medyo may nagtalo daw, totoo?
2: Ha?
1: Medyo may nagtalo daw.
2: Oh, chismis.
1: Chael, kumusta yung kanina? Ano ang update? Medyo may tension Kong?
3: Pero...
0: Ayon naman sa defense team, normal lang ang mga pagtatalo sa pre-trial conference.
4: And we were able to settle it naman. So, I think it was a good morning session. At least we found ways para ma-expedite yung proceedings.
0: Sa ngayon, hindi pa tapos ang pagmamarka ng libu-libong pahina ng mga dokumento mula sa magkabilang panig. Dalawa pa lang sa apat na articles of impeachment ang naabot ang ganap na pagmamarka ng mga ebidensya. Halos magkasabay na dumating sa Senado ang parehong prosecution at defense team. Male-maleta at bultong mga dokumento ang bit-bit ng magkaparehong panig. Sa bahagi ng prosecution, 10 House prosecutor lang ang nakarating. Absent si Dinagat Island Representative Kaka Bagaw. Sinabi naman ng defense team ni VP Sara na aabot sa around 25 to 30 ang kanilang mga witness. Para sa Politico Nightly, Andrea Salve, DOYUNOR News Channel.
5: Hindi raw siniseryoso ni VP Sara ang kinakaharap na impeachment. Ito tugon ng House Impeachment Team sa hindi pagharap ng bise sa Senate Impeachment Court sa ginanap na pre-trial conference ngayong araw. Pati rin ang hindi maayos na pagsagot ng kampo ni VP Sara sa mga kasong inihain laban sa kanya ay nagpapakitang hindi nito siniseryoso ang proceedings ayon kina House Impeachment Team spokesperson Zia Alonto Adjong at Rene Co. Tanging ang 13 defense lawyers lang ng bise ang sumipot sa pre-trial conference. Wala pang natatanggap na anumang ICC document o utos ng PNP para arestuhin umano si Senator Bonggo at ang 2 pang dating police officers. Yan ay matapos mag-akusa si Davao City Congressman Paulo Duterte na meron ng issued ICC arrest warrant laban kinago. May political update si Laika Cuevas.
6: Chismis lang kung tawagin ni PNP Chief Jose Melencio Nartatis Jr. ang balitang may arrest warrant na rin mula ICC sa Senator Bonggo at 2 dating police official. Ayon kay Nartatis, wala pa silang natatanggap na anumang dokumento o utos para tugisin ang mga umano'y subject ng warrant. Una nang sinabi ni Davao City Congressman Paulo Duterte na inilabas na ng ICC ang mga warrant. Tinuligsa rin niya ang administrasyon dahil sa paggamit umano nito sa ICC bilang political weapon laban sa kanilang mga kritiko. Agad namang bumuwelta ang Malacanang.
7: Bakit ba lagi nating sinisisi ang korte? Sinisisi natin ng administrasyon. Huwag nating kalimutan na yung kaso na sampa ito 2017 pa. So hindi ito wine-weaponize, kinakailangan lamang po na matugunan din ang hiling ng mga kababayan natin. Kung may kailangan managot, dapat na managot.
6: Kabilang si Senador Go at ang puganting si Senador Bato de la Rosa sa tinatawag na co-perpetrators sa madugong war on drugs ni FPRRD. Kung totoo man ang sinasabi ni Congressman Pulong, ipauubayan na raw ng palasyo sa DOJ ang pagpapatupad ng warrant. Pero tulad ng PNP, itinanggi rin ng DILG na naglabas na ng mga panibagong arrest order ang ICC. Para sa Politico Nightly, Laika Cuevas, Billionaire News Channel.
5: Nilinaw ng NBI na maski sila, wala pa rin natatanggap na ICC arrest warrant laban kina Senador Bonggo at 2 dating police officials. Sabi ni NBI Director Melvin Matibag, di niya alam kung saan nanggaling ang impormasyon ni Davao City Congressman Pulong Duterte. Nakahanda naman raw ang ahensya na tumupad sakaling may ipagsilbing warrant. Sabi naman ni dating Senator Sonny Trillanes, hindi dapat maniwala kay Pulong dahil kung meron nang warrant, malabong mauna pa itong malaman ng kongresista. Dagdag naman ni Justice Department spokesperson Polo Martinez, wala pang natatanggap na order o anunsyo ang ahensya mula sa ICC tungkol sa umano'y warrant of arrest kinago. Verified din daw ang impormasyong ito kaninang umaga sa Philippine Center on Transnational Crime. Umakyat na sa 78 ang bilang ng mga namatay dahil sa lindol sa Mindanao. Sa datos ng NDRRMC, 30 pa ang nawawala habang higit 1,300 naman ang sugatan. Mahigit 18,000 na individual pa rin ang nasa evacuation centers mula sa kabuuang 1.4 milyon na apektado ng pagyanig. Matapos ang magnitude 7.8 na lindol noong June 8 at ang panibagong magnitude 5.2 na pagyanig ngayong araw, patuloy ang paghaharap ng General Santos City sa mga hamon

0: ng Disaster Response at Infrastructure Safety. Kasama natin ngayong gabi si General Santos City Vice Mayor Ed Yumang. Vice Mayor Ed, kamusta ho ang sitwasyon ninyo ngayon dyan po sa inyong lugar?
1: Magandang gabi po, Sir Wedge, no? Tama po, kanina po ay nakaranas po tayo ng 5.2 lindol nang galing po sa Glan, no? At around 257 po yun. Subalit, ipinapaalam po sa lahat na nakikinig, lalong-lalo po sa Pilipinas, na mula nung lumindol po tayo ng 7.8, vigilant na po yung ating mga kababayan dito sa General Santos. Suspended po ang aming working days namin dito, kaya nung lumindol kanina na 5.2, ay handang-handa po ang kababayan ko, General.
0: Okay.
1: So wala pong danyos na nangyari kanina. Standing lang po yung 7.8 na mga damages sa General Santos City po. More or less, nasa 33,000 ang partially damaged at 3,333 ang totally damaged po na properties.
0: Mm-mm. Kanina, Vice Mayor, may mga video footage kaming nakikita. May mga nasa evacuation centers po na mga covered court. Kamusta ho ang sitwasyon dyan, itong mga bakwit po ninyo? Matibay po ba itong mga evacuation centers kung nasaan po sila sa ngayon?
1: Tama po yun. Actually, selected po yun siya ng ating Office of the Building Officials kasama ang City Engineerings po. At sigurado po tayo na matatag po yung mga evacuation areas natin para sa ating mga mamamayan. Yan naman po ay na-evaluate, na-assess ng ating mga technical experts sa opisina po ng Office of the Building Official.
0: Mm-hmm. Vice, nakikita ho namin may mga matatanda at mga bata. Talagang kalunos-lunos yung sitwasyon. Ano ho yung mga tulong na ipinapadala po ng inyong lokal na pamahalaan dyan para ho sa kanila? At kaano nyo ho ginagrantiyan na hindi ho sila mapapabayaan ng lokal na pamahalaan ng Jensen?
1: Tama po yan, no? Simula po nung itong pagdinig na lindol ay talagang tutok na tutok ang lokal na pamahalaan ng lungsod ng General Santos. As of this moment po, almost mga 199,900 plus na mga individuals po na nabigyan na po ng aid ng ating lokal na pamahalaan. House to house po, ang house to house naman po ay 194,000 na.
0: Mm-hmm.
1: May mga pribadong mga corporations, mga charitable institutions naman ang nagbigay din ng mga donasyon sa lokal na pamahalaan at binibigay ito sa mga affected families.
0: Opo. May mga financial assistance na rin po bang nakarating sa inyo pong pamahalaan dyan? Kasi ang unang banggit po ni PBBM, may mga financial assistance na manggagaling from the national government na ipagkakaloob po dito sa mga apektadong pamilya.
1: Tama po yun, no? Ipinaalam lang po naman po namin sa publiko, no, na more or less 178 million pesos na po ang nakapagbigay ng tulong. 100 million po dyan ang national government para sa agarang pag-ayos ng ating mga struktura sa mga government institutions natin sa lokal na pamanage, lalong-lalo na sa opisina ng Vice Mayor's Office, kasi talaga hindi na namin mapasukan. Hindi na kami makapag-session. Palapas na lang kami nakapag-session. So more or less, kung sa matotal po, nasa mga 78 million na po ang naitulong ng mga iba't ibang lokal na pamahalaan. Kaya nga po ay nagpapasalamat po ako sa kanila sa agarang pagtulong upang makabangon po ang lungsod ng General Santos at ang mamamayang General.
0: Sa kasalukuyan po, Vice Mayor, meron ho ba kayong tala kung gaano na ho karami as of tonight yun hong mga aftershocks na nararanasan po ninyo dyan sa lugar? At yun pong mga nasirang kalsada at mga tulay, ay paano ho ngayon ang pagsasaayos? Are you also in coordination with the DPWH?
1: Nabisita po ng ating Secretary Dizon, ano, nakaraang linggo, I think 3 days after or 2 days after ng bendig na 7.8 na lindol, meron na pong evaluation na nangyari. At ang district engineers naman po natin ay tumututok sa agarang pag-ayos ng mga kratada natin. But at the time na nag-struck yung 7.8 na lindol po, na within General Santos City lang po, ang General Santos City, hindi naman po gaanong nasira yung ating ang ating mga daanan, makakadaan talaga. Pero outside, yung karating buhok natin, karating na lugar, papuntang Glan, papuntang Maasim, ayun talaga, may sira talaga. Pero within Gensan po, ay maayos naman po ang ating daan.
0: Oho. Vice, kamustahin ko ho yung inyong mga ospital dyan, kahit papaano ba, medyo normal na ho ulit ang operasyon at yung supply ho ng kuryente, importante, lalo ho sa mga critical na mga pasyente.
1: Sa ating hospital naman po ay agara na pong naayos, no? So, mangingilang hospital na lang po ang mga pasyente natin sa labas dahil mo ay pag-assess po yung ating structural integrity ay nakitaan po ng damyos, napakalaking damyos. May red tayo na hindi talaga pwedeng pasukan. May yellow na tayo na dapat talaga mag-ingat. So, Sox Sergeant Hospital ay ang ibang pasyente na sa labas pa. Pero yung ibang malalaking hospital ay maayos na. Patuloy na ibigay yung kanilang medical na pangangailangan ng ating mga general.
0: Oho. Vice, paano ho kayo nakakapagsagawa ngayon ng mga sesyon? As we heard, apektado ho yung inyong lugar dyan. Sa labas ho muna ba kayo nagsasagawa? At paano nyo ho nagagarantiyan na hindi ho ito hadlang para patuloy po kayong makaganap ng inyong trabaho at tungkulin sa pag-abot ng tulong sa inyong mga nasasakupan?
1: Bilang DC Mayor, hindi po hadlang yung lindol sa pagbibigay ng serbisyo natin. Legislative tayo. At hindi talaga dapat na mawawala ng session. Kaya nga nakapag-session ako noong Tuesday at ipinaasa natin yung isang resolution na nagbibigay autoridad sa ating butihing mayora na mag-receive or authorize na mag-receive ng lahat ng donations, mag-disburse ng donations, particularly lang dito sa earthquake na incidents. At nang sa gayon, wala pong hadlang na hindi na agaran makabigay ng tulong sa ating mga mamamayan. So, hindi po hadlang ang lindol, hindi po hadlang kung anong klaseng insidente na mangyayari. Patuloy po magsiservisyo ang legislative. Kahit na suspended ng works, basta regular session, every Tuesday, gagawa kami ng session namin sa every Tuesday ng week. So, nung Tuesday po, nasa likod kami ng Vice Mayor's office, okay. Plaza lang po kami nag-session. Then, this coming Tuesday, may nakita kami isang lugar, first one floor lang para hindi kabahan yung mga tao natin na mag-session. Kasi pag second floor, napakarami pong aftershocks na, I think 5,000 aftershocks na ang nangyayari sa amin. Tapos meron pang independent na lindol na nangyari dito sa Davao Oriental kahapon. So, medyo nag-aalanganin yung ibang empleyado. But as sa aking mga kasama sa City Council, ay hindi po hadlang na dapat sila tumipot at magtrabaho para sa kapakanan ng bawat mamayan ng General Santos.
0: Vice, alam naman natin ang issue ngayon sa national government ay patungkol ho sa korupsyon. Gaano naman ho ginagarantiyan ng lokal na pamahalaan ng Gensan yun pong transparency sa paggastos po ng mga pondo, donasyon na ipinadadala po ng mga donors at maging mula sa national government. Meron ho ba kayong trust fund po dyan sa pamumuno po ng inyong mayor?
1: Kami po ang nagbigay ng otoridad. Ang pagbibigay ng otoridad ay nasa under the local government code ay nasa kamay ng estatura. Dahil kami ang nagbigay ng otoridad ay kailangan may mga parameters. Nag-set ko tayo ng parameters para dyan. Lalo dito sa mga donasyon na binibigay ng mga private entities natin. Tama po yun. Naglagay tayo ng trust fund. Ang purpose lang yan, to spend. One objective, to spend para sa mga earthquake victims, rehabilitations, and recovery ng lungsod ng General Santos.
0: At ito po ay panigurado ninyo sa inyo pong mga mamamayan na hindi ho mawawaldas, mapupunta sa hindi tama ang mga pondong para ho sa kanila.
1: Tama po yun. Isa po tayo dyan, nangunguna po tayo sa transparency and accountability po. Pangungunahan natin, hindi po, nanggaling po ang pera na yan sa mga charitable persons na dapat ibigay lang, ikubun sa pangangailangan ng mga biktima ng earthquake, dapat din maibigay talaga sa kanila. Hindi pwedeng maibusa, maibusa ng isang tao o ibang tao. I assure you, the people of the Philippines, I assure also the people of City of General Santos that the Vice Mayor's Office sa pangunguna po natin ay mangunguna sa ganitong usapin po.
0: Maraming salamat po sa pagkakataon. Vice Mayor Ed Yumang, mag-ingat po kayo dyan sa Jensen. Magandang gabi po sa inyo.
1: Salamat po, Kuya Wedge. Magandang gabi po sa inyo na.
0: Eh bakit ba maraming namumuna? Senador Alan Peter Cayetano may hirit sa mga bumabanat sa mga FB Live niya. At Athletics Office ng Ateneo hugas kamay sa pagkalunod nina Rene Baterbonya at Divine Adili. University Student Council nanawagan ng walkout. Susunod yan sa Politico Nightly.

0: Eh bakit ba maraming namumuna? Hindi lang naman daw siya ang nagfe-Facebook. Yan ho buwelta na Senator Alan Peter Cayetano sa mga senador na pumupunaan niya sa kanyang pagla-livestream sa Facebook.
1: Everyone is aware that it's not only mainstream, meron din social media. But ba't kayo galit na galit pag nagpe-Facebook ako? Eh ang hilig nyo rin mag-Facebook. So sasabihin nyo, hindi, kasi mas maraming nanonood kay Alan Cayetano kasi nagsasabi ako ng totoo. Hindi naman parating mas maraming nanonood sa akin. Bakit last year ba? Mas maraming nanonood sa iyo, Rafi at Erwin Tulfo.
0: Naglaan daw si Cayetano ng araw.

0: tanging abogado lang ang kanyang ipapadala. Una nang sinabi ng CIDG na homicide at hazing ang mga kasong kanilang nakikita sa gumugulong na investigasyon. Ang NBI naman, tumanggi munang magbitaw ng mga salita hanggat hindi natatapos ang fact-finding.
1: Marami nagtatanong talaga kung ano yung take namin, kung may homicide ba, may accident. We'd rather not comment. We have to be very careful sa magiging statement kasi it becomes a national interest already and that's what we want to avoid. We don't want to nasakyan nito politically or personally. We have to be fair and professional in the handling of this investigation.
0: Ngayong araw, siyam na player ng Ateneo Blue Eagles ang sumipot sa subpoena ng NBI kaugnay pa rin sa Aurora Tragedy Investigation. Para sa Politico Nightly, Andrea Salve, Billionaire News Channel.
2: Nanawagan din ng walkout ang Ateneo Student Council kasunod ng pagkamatay ni na Rene Baterbonya at Divine Adili. Inimok nito ang lahat ng estudyante, faculty at staff na mag-walkout bukas bilang pagpupugay sa dalawang atleta. Habang nagdadalamhati anila ang naulilang pamilya ni na Baterbonya at Adili, dapat lang humarap at sagutin ng institusyon ang pananagutan sa nangyaring trahedya. Endless opportunities daw ang kooperasyon ng Pilipinas at Russia pagdating sa iba't ibang sektor o larangan. Ilang kasunduan na ang tinalakay ni na PBBM at Russian President Vladimir Putin sa sidelines ng Russia-ASEAN Summit. Si President Putin inimbitahan na rin ng Pangulo sa East Asia Summit dito sa Pilipinas sa Nobyembre. Narito ang Agenda Report o ang Politico Update ni Joash Malimban mula sa Kazan, Russia.
3: Opisyal nang binuksan dito sa Kazan ng 35th Russia-ASEAN Commemorative Summit ngayong araw. Magtitipon-tipon ang leaders at heads of government mula sa ASEAN para patatagin ang kooperasyon ng Russia sa rehiyon. Kabilang sa mga target pag-usapan ng regional security at ilang economic policies dito o sa mga Southeast Asian nations. Pero bago ito, nagkaroon ng mga pag-uusap yung iba't ibang mga leader kasama si Russian President Vladimir Putin sa sidelines ng summit. Kabilang dito si PBBM na nagsagawa ng first ever bilateral meeting niya kasama ang Russian President. Isang happy coincidence para kay Russian President Vladimir Putin ang sabay na pagdiriwang ng Philippine Independence Day at ng Russia Day tuwing June 12 sa opisyal na pagbubukas ng first ever bilateral meeting ni President Ferdinand Marcos Jr. at ni President Putin, sinabi ng Russian President na sumisimbolo ito sa long-standing diplomatic ties ng dalawang bansa. Ngayong buwan kasi, ipinagdiriwang ang 50th anibersaryo ng PH-Russia relations na nagsimula pa sa ilalim ng Marcos Sr. administration noong 1976.
4: Symbolically, we in Russia also celebrate our national holiday, the Day of Russia, on the same date, the 12th of June. This is a happy coincidence.
3: Sa pagbubukas ng pagpupulong, tinukoy ng dalawang heads of state ang trade and investment bilang isa sa mga maaari pang pagtuunan ng pansin para mapatibay ang ugnayan ng Russia at Pilipinas. Ayon kay President Putin, umabot sa mahigit $500 million ang resulta ng bilateral trade sa pagitan ng dalawang bansa noong nakaraang taon. Pero malaki raw ang potensyal na mas mapalakas pa ito, lalo na sa sektor ng enerhiya at agrikultura.
5: There are many potential areas that I think we should that's still open to explore, and I think that the present level of trade, although it is steady, I think that there is a great deal more that we can do.
3: Ayon kay Philippine Ambassador to Moscow Igor Bailen, marami pang produkto ang dalawang bansa na maaari makapagpatibay sa ating trade relations.
6: Ang pagkakalam ko, interesado ang mga Russians sa seafoods.
7: Oh,
6: alam ko ang Pilipinas naman ay interesado sa Russian poultry and meat products. At alam po nila na pag sa Pilipinas, dumating na ang bear months, ay nagmamahalan ng presyo ng karne. At naghahanda po ang Russia na mag-export ng karne sa Pilipinas for the holiday season.
3: Kasabay ng first ever Philippines at Russia bilateral talks sa ilalim ng Marcos Jr. administration, siniguro rin ni President Putin na handa itong patuloy na makipagtulungan sa ASEAN members. Mula kasi 1996, full-fledged dialogue partner na ng ASEAN ang Russia.
8: Russia is prepared to continue active joint work with ASEAN member states to strengthen strategic partnership for the interest of ensuring security, well-being and prosperity of our peoples and countries.
3: Pinamunuan nina Presidents Marcos Jr. at Putin ang pagbubukas ng summit ngayong araw bilang co-chairs ng event kung saan binalang

0: lakas nila ang magiging priorities sa mga diskusyon. Sa kanyang opening statement, binigyan din ni PBBM ang halaga ng peace, security, and stability sa gitna ng lumalalang geopolitical uncertainties. Anya, kailangang patatagin ng practical cooperation sa pagitan ng ASEAN at Russia pagdating sa maritime security at counter-terrorism. Mahalaga rin daw na bigyang boses ng bawat pinuno ang micro, small, at medium enterprises sa usaping kalakalan. At ikahuli, sinabi ng Pangulo na kailangang pagtuunan ng pansin ang people industries tulad na lang ng educational exchanges at turismo.
1: The Philippines approaches this summit not just as a ceremony of commemoration, but as a renewed call to action. 35 years is a foundation. What we build on it is our choice and our responsibility.
0: Nakatakdang i-anunsyo ni PBBM at President Putin yung kanilang mga napagkasunduan sa kanilang bilateral meeting mamayang gabi dyan sa Pilipinas o 2 PM dito sa may Kazan. Bagaman una nang sinabi ng Pangulo na bibida yung energy at food security sa kanilang mga pag-uusapan, ay posible pa rin daw ma-include doon sa mga diskusyon yung iba't iba pang key areas tulad na lang ng national security at pagpapatatag ng ilang technology at science-related agreements. Inaasahan din natin yung posibilidad ng pagkakaroon ng isang oil deal, lalo na tila wala pa rin definite end itong krisis sa Middle East. Balik sa inyo dyan sa studio. Ito muna ang latest sa Kazan, Russia.
2: Pinagbigyan ng Las Piñas RTC ang hiling na writ of preliminary injunction ng Prime Water laban sa San Jose del Monte City Water District at mga local official, kabilang si Mayor Florida Robes. Ipinagbawal ng korte sa LGU ang panghihimasok o pagkuha sa operasyon, records, billing at collection system ng Prime Water. Inatasan naman ang Prime Water na magbayad ng 3 million peso bond. Gait ng korte, pananatilihin lamang ng utos ang status quo at hindi pa ito ang panghuling pasya sa kaso. Ikinatuwa ng ilang barangay health workers ang pagkakapasa sa ikalawang pagbasa ng Magna Carta of Barangay Health Workers sa Senado. Sa pinagsamang pahayag ng National Barangay Health Workers Confederation of the Philippines at Uni Global Union Philippine Liaison Council, nagpasalamat sila sa aksyon ng Senado na anilay pagkilala sa kanilang mga sakripisyo. Pangunahing nagsulong sa batas sina Senators Risa Ontiveros, JV Ejercito at Bongo. Maasa na sila ngayon na hudyat na rin ito para aksyonan ng Kamara ang panukalang batas. Kabilang sa pinapangako ng panukalang batas ang mandatory benefits para sa halos 300,000 BHW sa bansa, kabilang na ang monthly honoraria, hazard allowance at ang health insurance. Pinalalaya na ng Gabriela Women's Party ang domestic worker na si Mary Jane Veloso. Nakatakda kasi siyang humarap sa korte sa June 19 bilang testigo sa mga kasong human trafficking, illegal recruitment at estafa laban sa kanyang mga recruiter. Ayon kay Gabriela Representative Sara Ilago, ang pagtitestigo ni Veloso ay mahalagang hakbang para mapanagot ang mga taong nagsamantala at nanloko sa kanya. Nahatulan ng kamatayan sa Indonesia si Veloso dahil sa drug trafficking noong 2010, pero iginiit na siya ay biktima lang din at kalaunay inilipat sa kustodiya ng mga otoridad dito sa Pilipinas noong December 2024 matapos ang halos 15 taong pagkakakulong sa Indonesia. Ang kaso ni Veloso ay sumasalamin sa kalagayan ng maraming Pilipinong migranteng nalalagay sa panganib dahil sa kahirapan at kakulangan ng pagkakakitaan sa bansa, ayon sa Gabriela. Politiko lokal naman tayo sa pagbabalik ng Politico Night.
3: Shift happens because the way we move is changing. From roads to runways, rails to open seas, this show brings you the latest in mobility. Breaking news, viral stories, smart tech, expert insights, and practical tips. Now, whether you're commuting, traveling, or just curious about what's next, we keep you informed, entertained, and safer on the move. I'm Paulo De Rosario. This is Shift Happens.

0: Sa ating politiko lokal, pinaghahandaanan ng San Juan City ang Wata Wata Festival sa June 24. Nagtakda ang LGU ng mahigpit na panuntunan sa taunang tradisyon. Narito ang politiko update ni Charmaine Abong ng Abante.
1: All set na ang San Juan City para sa taunang Wata Wata Festival. Inilatag na ni Mayor Francis Zamora ang mga panuntunan at seguridad para sa tradisyonal na basaan na gaganapin sa umaga hanggang alas 2 ng hapon. Aabot sa higit 400 na pulis ang magbabantay dito. Ayon kay Mayor Zamora, mahigpit na ipinagbabawal ang pagbabasa sa labas ng basaan zone. Nanawagan ang alkalde sa mga dadalo na sumunod at makiisa sa ipatutupad na seguridad para hindi na maulit ang mga naging reklamo noong mga nakalipas na taon.
2: Sa araw na yon ay aming kapista at magsasagawa po tayo ng basaan inside the basaan zone. All other areas outside the basaan zone, pakakaasa po kayo na hindi po kayo mababasan.
1: Ipinagbabawal din ang paggamit ng marumi o mapanganib na tubig at mga bagay na maaaring ipambato, kabilang ang water bombs, bote at yelo. Hindi rin pinapayagan ang pursahang pagbubukas at pagbabasa sa loob ng sasakyan at paggamit ng high pressure water sprayers maliban na lamang sa mga fire truck. Babala ng LGU, ang mga lalabag ay maaaring pagbayarin ng 5,000 pisong multa at makulong ng hanggang 10 araw. Charmaine Abong, Abante.
0: Sa BARM, nakatakdang magtayo ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao ng mga pabahay at water system projects para sa mga pamilya sa Lanao del Sur. Formal na nilagdaan ng Ministry of Human Settlements and Development ang mga kasunduan kasama ang mga pamahalaang lokal ng Puona, Bayabaw at Kapay para sa pagpapatupad ng mga proyekto. Sa Puona, Bayabaw, magkakaroon ng 50-unit housing resettlement project at solar-powered water system para sa mga pamilyang nangangailangan. Samantala, 50 housing units din ang itatayo sa Kapay para sa mga pamilya ng mga dating mandirigma bilang bahagi ng mga programang kaugnay ng kapayapaan at pag-unlad. Ayon sa mga opisyal, patunay ang mga proyektong ito na mga bunga ng proseso ng kapayapaan at ng patuloy na pagsisikap na maiangat ang pamumuhay ng mga komunidad sa Bangsamoro. Muli pinakita ng Quezon City ang diwa ng bayanihan matapos magpadala ng karagdagang tulong para sa mga komunidad na apektado ng lindol sa Mindanao. Ayon kay Mayor Joy Belmonte, paalis na ang Team QC patungo sa Davao Occidental, Sarangani at South Cotabato upang maghatid ng karagdagang suporta sa mga apektadong residente. Pinubo ang Team QC ng mga kawani mula sa City Health Department, Social Services Development Department, Disaster Risk Reduction and Management Office at Public Affairs and Information Services Department. Layunin ng misyon na magbigay ng tulong medikal, social services at iba pang mahalagang pangangailangan habang patuloy ang pagbangon ng mga apektadong lugar. Sa Taguig, bagong karangalan ang nakamit ng lungsod matapos itong kilalanin ng DILG bilang Sustainable Development Goals Achievement Champion and Exemplar o SDG ACE sa ilalim ng SDG 5 Gender Equality. Nakamit ang parangal dahil sa ating Dibdibin program, isang inisyatibang nakatuon sa pagpapalakas ng kamalayan at kaalaman tungkol sa breast cancer, maagang pagpapasuri, paggamot at pag-aalaga sa mga pasyente at survivors. Tumanggap ang lungsod ng plaque of recognition at insentibo na magagamit sa pagpapalawak pa ng mga programang pangkakas.

0: kalusugan at pangkababaihan. Ayon kay Mayor Lani Cayetano, patuloy ang lungsod sa pagtataguyod ng mas malusog, mas ligtas at mas empowered na komunidad para sa lahat. Sa Laguna, daan-daang residente ng San Pablo City ang nakinabang sa libreng postizo assessment na isinagawa ng Pamahalaang Panlalawigan. Bahagi ito ng libreng postizo program sa pangunguna ni Governor Sol Aragones na naglalayong mapabuti ang oral health at pangkalahatang kalidad ng buhay ng mga Lagunense. Katuwang ang mga dentista, healthcare workers at Laguna Health Team. Sumailalim sa dental assessment ang mga benepisyaryo upang matukoy ang kanilang pangangailangan at kwalifikasyon para sa pagtanggap ng libreng postizo na asahang makatutulong ang programa sa pagpapabuti ng ngiti, kumpiyansa at pang-araw-araw na pamumuhay ng mga residente. Sa Mandawi City, Cebu, isang malaking hakbang kontrabahang formal na paglulunsad ng dredging, desilting at declogging project sa Butuanon River. Pinangunahan ni Mayor Jonky Cuano at Congresswoman Emery Uwano Dizon ang pagbubukas ng proyekto kasama ang San Miguel Corporation, DPWH at DENR. Ayon sa alkalde, walang gastos ang pamahalaan sa proyektong ito na layong pagandahin ang daloy ng ilog, bawasan ang peligro ng pagbaha at protektahan ang mga komunidad. Pinahalagahan din ni Uwano ang suporta ni business tycoon Ramon Ang at ng SMC sa pagpili sa Mandawi bilang unang lokasyon ng kanilang river declogging at flood mitigation initiative sa Visayas. Patunayan niya ito na kapag nagtutulungan ng pamahalaan, pribadong sektor at mamamayan, nagiging posible ang mga tunay na solusyon. Lipat tayo sa Iloilo City, mas pinalalakas ang kabuhayan ng mga local kakanin vendor sa pamamagitan ng entrepreneurship training. Suportado ni Congresswoman Jamjam Baronda ang 5 araw na entrepreneurship development training sa ilalim ng Project Kakanin. Isinasagawa ang programa sa pakikipagtulungan ng Department of Trade and Industry para matulungan ang mga negosyante na mapaunlad ang kanilang mga produkto. Mahalaga raw kasi ang upskilling at mentorship para mas mapalawak ang pagkakakitaan ng micro-entrepreneurs habang napapanatili ang mga lokal na pagkaing tradisyonal. Sa Northern Samar, pinalakas pa ng katarman ang kahandaan nito sa mga kalamidad matapos makilahok sa 2nd quarter Nationwide Simultaneous Earthquake Drill o NSED. Hinikayat ng mga lokal na opisyal ang mga residente na aktibong makibahagi sa pagsasanay para mas maunawaan ang mga tamang hakbang sa oras ng lindol at iba pang emerhensya. Kasama sa isinagawang aktibidad ang mga simulation ng pagtugon sa malakas sa pagganig at pagpapatupad ng mga emergency protocol sa bayan. Bahagi ang nationwide drill ng patuloy na pagsisikap ng pamahalaan na makabuo ng mas matatag at mas handang mga komunidad sa harap ng mga sakuna. Dito naman sa Davao de Oro, mas pinalakas pa ang sektor ng edukasyon sa pantukan matapos ang pag-turnover ng halos 7 milyong pisong halagang mga proyektong pang-edukasyon. Kabilang sa mga formal na ipinasa ang isang teacher's cottage, isang 2 silid-aralan na gusali at isang bagong daycare center para sa iba't ibang komunidad sa bayan. Malaking tulong ito para sa mga growth residente dahil daw ang mga bagong pasilidad para mapabuti ang kalidad ng pagtuturo at pagkatuto ng mga mag-aaral. Muli namang ipinahayag ni Governor Raul Mabanglo ang matibay nitong suporta sa pagpapaunlad ng edukasyon at kapakanan ng mga kabataan. At sa Basilan, isang makasaysayang hakbang tungo sa digital transformation ng pagdaraos ng kauna-unahang ICT Summit. Pinangunahan ng Pamahalaang Panlalawigan sa ilalim ni Governor Mujib Hataman ang aktibidad na may temang Digital Basilan, Secure, Connected, and Empowered. Nakilahok ang mga pamahalaang lungsod ng Isabela at Lamitan, mga ahensya ng gobyerno, ICT experts, estudyante, at mga kinatawan ng pribadong sektor para ito sa pagpapalawak ng kaalaman nila sa teknolohiya, cybersecurity, digital innovation at iba pang makabagong solusyon para sa mas maayos serbisyo publiko, edukasyon at negosyo. Good vibes naman tayo sa ating pagbabalik. Tutok lang sa Politico na ito.
1: Stories that matter wherever news happens. We are everywhere.

0: using only a pen that became mightier than a sword, to fight for our country. We celebrate the birth of our national hero. Billionario News Channel.
1: Watch Wellness is Wealth this coming Sunday on the Billionario News Channel so you won't miss our discussion on prostate problems and prostate cancer. Dr. Stephen Nazareth, a urologist, will help us know the warning signs, risk factors, prevention, and the latest approaches to early detection and treatment. This is essential information for men who want to take charge of their health. If we live well, we live wealthy. Wellness is Wealth.
2: Oras na para sa ating Politiho! Sino itong politiko na mas naging mainit ang biyahe kaysa sa kanyang mga lecture matapos may ugnay sa isang seminar trip na nauwi umano sa bakasyon? Ayon sa ating Polybird, bumiyahe raw pa Canada si Politiho ha para dumalo sa isang seminar kaugnay ng pangangalaga sa kalikasan. Pero nang may mga lumabas na larawan at detalye na aktibidad, bigla ring na ibang pakay ni Politiko. Lalong tumaas ang kilay ng mga Marites nang malamang aba, kasama palang kanyang misis sa biyahe at nakarating pa raw ang mag-asawa sa New York City matapos ang nasabing aktibidad. Ayon sa pastors ni Politiho, parang mas marami pa raw oras sa pagliliwaliw kaysa sa pagkuha ng mga aral mula sa seminar. Ay eto na clue. Ang nasabing politiko, kilala raw sa kanyang natatanging ayos ng buhok. Dahil ayon sa mga nagbibiro, hindi na daw kailangang magsuklay. Sino yun? Bago tayo magtapos, sa pasadang good vibes muna tayo. Supportive ex ang beauty queen na si Bianca Manalo sa bagong Senate role ni Senate President Win Gatsalian. Aniya, she will forever be proud of the lawmaker. Well-deserved daw ito and it's about time. Para kasi kay Bianca, the country needs Gatsalian. Naging controversial recently ang former beauty queen daw sa pagiging third party umano sa alleged hiwalayan ni si Leslie Cortese at ng tech millionaire na si Jonathan Sterling. Dininay ito ng kanyang talent agency at iginiit na tulad ni SP Win na nanatiling single and available si Bianca. Mula Kapitolyo, derecho kwek-kwekan. Masarap yun ah. Matapos ang isang abalang araw, nagpahinga muna si Governor Pambarikuatro sa isang sikat na roadside food hub sa Asturias. Habang tinatama sa mga paboritong street food tulad ng kwek-kwek at balot, nakipagkwentuhan din ang gobernadora sa mga tindera, mga isda at mga residente ng barangay Ginabasan. Higit pa sa pagtikim ng pagkain, naging pagkakataon din ito upang makinig sa mga kwento at kabuhayan ng mga karaniwang Cebuano. Para sa mga taga roon, ang biglang pagbisita ng gobernadora nagdala ng ngiti, kwentuhan at good vibes. Patunay anila na minsan ang pinakamasarap na serbisyo publiko may kasamang kwek-kwek at Marites. Cut the stress away. Habang nalalapit ang kanyang impeachment trial, nag-self-care moment muna si Vice President Sara Duterte. Yan ay matapos ang kanyang gwapang gupit, clean girl look ang peg ng bise sa kanyang short hair na minsan na rin niyang naging hairstyle noon. Hindi rin niya na nakaligtas sa parody account na gumagaya kay VP Sara na si social media content creator Tasha Hironda. Kung saan nalito na nga ang netizens kung sino pa sa dalawa ang totoong VP. Pero syempre ika nga, kapag mabigat ang stress, minsan isang gupit lang ang katapat. Maraming salamat

0: pagtatanggol ko hanggang huli ang aking sarili. Walang batayan ang mga paratang sa akin.
1: I hereby move and nominate Senator Sherwin Gatchalian as the Senate President pro tempore.
2: The motion is approved.
3: Nagkagirian si SILG John Vic Rebulla at Senador Robin Padilla.
4: Nagbitaw ng alegasyon si Senador Rodante Marcoleta laban sa media.
5: Bayaran umano ang media.
6: So pasensya na po kung ako'y nakapagsalita ng gano'n.

0: Ikaw ba'y nagkaroon ng love, ng longing at nasaktan ka na rin ba?
1: Siguro po lahat naman tayo ay na-experience yan sa buhay.
0: Good. Ang galing para Miss Universe. Para kamag-

0: Magandang umaga. Ako si Willard Cheng, kasama ninyo sa Metro Morning. Live tayo ngayon at nakasimulcast sa Mellow 947 BFM at sa DWAR Abante Radio 1494. Sama-sama nating harapin ang umaga. Bago yan, ang headlines. Russia at mga ASEAN members paiigtingin ang relasyon. Fuel price rollback asahan sa susunod na linggo. US inalis na ang naval blockade sa Iran. At Alex Ayala umabante na sa quarterfinals ng Berlin Open. Sumentro ang pagpupulong ni Pangulong Bongbong Marcos at Russian President Vladimir Putin sa pagpapaigting ng kooperasyon sa kalakalan at ekonomiya sa pagitan ng ASEAN region at Russia. Narito ang Metro Morning Report ni Aileen Taliping ng Abante.
1: Mas paigtingin ang kooperasyon sa pagitan ng mga miyembro ng Association of Southeast Asian Nations at Russia para sa iba't ibang partnerships. Ito ang napagkasunduan ng mga kalahok na state leader sa pagtatapos ng ASEAN-Russia Commemorative Summit sa Kazan, Russia nitong Huwebes. Sa joint press briefing ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Russian President Vladimir Putin, sinabi ng dalawang leader na nasentro ang talakayan sa mas pinaigting na partnership na pakikinabangan kapwa ng Southeast Asia at Russia sa gitna ng nagpapatuloy na kawalang kasiguruhan sa buong mundo. Kabilang dito ang kooperasyon sa kapayapaan at seguridad, kalakalan at pamumuhunan, seguridad sa pagkain at enerhiya, sa gitna ng pabago-bagong sitwasyon ng langis sa pandaigdigang merkado, sinabi naman ni President Putin na napagkasundoan sa summit na palalimin pa ang kooperasyon sa ekonomiya, pag-iba-iba sa kalakalan at palakasin ang partnership sa enerhiya. Nag-alok din ang Russia na dagdagan ang kanilang export sa ASEAN, kabilang na ang fertilizer at mga gamot, lalong-lalo na ang pagkain at enerhiya na siyang pinakamataas ang demand. Handa rin anya ang Russia na tumulong sa mga bansa sa ASEAN sa pagbalangkas ng nuclear energy program sa pamamagitan ng kanilang nuclear corporation na Rosatom. Para sa Metro Morning, Aileen Taliping, Abante.
0: Naghain ng kasong falsification of public documents ang apat na abogado laban kay Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. sa Pasay Prosecutor's Office. Paiimbestigahan nila ang hindi pagdeklara ni Teodoro ng kanyang Maltese passport sa kanya umanong aplikasyon ng Philippine passport na anila ay labag sa saligang batas. Depensa ni Teodoro na renounce na niya ang kanyang Maltese citizenship.

0: bago pa siya tumakbong senador noong 2022 elections. Inihain ang reklamo ilang araw matapos iban ng Beijing si Secretary Teodoro at kanyang pamilya sa China. Sa June 22 na, ipagpapatuloy ang pre-trial conference sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa tagapagsalita at abogado ni VP Sara na si Attorney Michael Poa, mga ebidensya pa lamang sa ilalim ng Article 3 ang namarkahan. Nakapaloob sa Article 3 ang mga kasong bribery, betrayal of public trust, at graft and corruption. Hindi rin daw nila masabi kung kailan matatapos ang closed-door pre-trial dahil sa dami ng ebidensyang kailangan lagyan ng markings sa tatlo pang articles of impeachment. Sa July 6 na, nakatakdang simulan ng Senate Impeachment Court ang pagdinig sa kaso ni VP Sara. Nagkaroon ng tensyon sa pagitan ng House Prosecution Panel at Defense Team ni Vice President Sara Duterte sa kanilang paghaharap sa pre-trial conference sa Senado. Ang detalye sa Metro Morning Report ni Isaiah Mirafuentes ng Abante.
1: Halos magkasabay na dumating sa Senado ang parehong prosecution at defense team. Mali-maleta at bulto-bultong mga dokumento ang bitbit ng magkaparehong panig. Sa bahagi ng prosecution team, 10 House Prosecutor lang ang nakarating. Absent si Dinagat Island Representative Kaka Bagaw. Sa gitna ng pre-trial conference, nagkaroon umano ng tensyon sa pagitan ng prosecution at defense team. Ayon sa impormante ng Billionaire News Channel, kinakailangang isuspinde ni Senate Secretary Renato Bantog Jr. ng halos isang oras ang pagpupulong tapos mag-aangasan umano ang magkabilang panig. Pero tikom ang mga House Prosecutor sa mga pangyayari.
2: Hi Kong, kumusta naman Kong?
3: Ha?
2: Kumusta naman? Medyo may nagtalo daw, totoo?
3: Ha?
2: Medyo may nagtalo daw.
3: Oh, chismis.
2: Child, kumusta yung kanina?
3: Ano update?
2: Medyo may tension Kong?
1: Ayon naman sa defense team, normal lang ang mga pagtatalo sa pre-trial conference.
4: And we were able to settle it naman. So, I think it was a good morning session. At least we found ways para ma-expedite yung proceedings.
1: Samantala, dahil sa dami ng ebidensya ng parehong prosecution at defense team, hindi natapos ang pre-trial conference kahapon. Tanging isa lang sa apat na articles of impeachment ang natapos ang marking of evidence. At kanila itong itutuloy sa Lunes, alas 9 ng umaga. Para sa Metro Morning, Isaiah Mirafuentes, Abante.
0: Binara ni former Senator Antonio Trillanes ang sinabi ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte na may ICC warrant na laban sa kaalyadong si Senator Bonggo. Dagdag pa ni Trillanes kung mayroon mang ICC arrest warrant na ilalabas. Hindi ito malalaman ni Pulong tulad ng sa ama niya na si FPRRD na naaresto noon at dinala sa The Hague. Sinabi na rin ng Justice Department at ni Interior Secretary John Vic Remulla na wala pang ICC arrest warrant para kay Senator Go. Balik on-site work na ang ilang government workers ngayong araw matapos muling ipatupad ang 5-day work week sa ilang ahensya ng pamahalaan. Kumuha tayo ng detalye mula kay Ryan Reloban, nag-uulat ng live mula sa Visayas Avenue sa Quezon City. Ryan?
5: Willard, good morning. Nandito ako ngayon sa Quezon City, particular sa Elliptical Road corner, Visayas Avenue, na napapalibutan ito, Willard, ng maraming government agency. At karamihan sa mga empleyado nito ay balik na sa 5 araw na pasok. Matapos ang ilang buwang pagpapatupad ng 4 na araw na on-site work at work from home tuwing Biyernes sa ilang tanggapan ng gobyerno, balik na sa regular na 5 araw na on-site work week ang karamihan ng mga empleyado ng pamahalaan. Matatanda ang ipinatupad ang flexible work arrangement bilang hakbang sa pagtitipid ng kuryente at krudo kasunod ng pagtaas ng presyo ng langis na dulot ng tensyon at kaguluhan sa Middle East na nakaapekto rin sa Pilipinas. Dahil sa pagbabalik ng mga empleyado sa regular na schedule na trabaho mula Lunes hanggang Biyernes, inaasahan din muling dadami ang mga pasaherong sasakay sa mga pampublikong sasakyan, particular tuwing rush hour. Para kay Lizelle Estrada, sa araw-araw na sumasakay ng jeep, nangangalugang ito.

0: kasabay na biyahe at posibleng mas mahabang oras na paghihintay. Dagdag pa niya, kailangan na ng mas mahabang oras na ilalaan sa pagsasakay pa lamang ng jeep para lang hindi ma-late sa trabaho.
1: Matapik. Kasi sa 4 days nga lang, matapik yan pag uuwi. Mabagal na yung ano, mahirap na sumakay din dahil sa sobrang dami ng pasahero.
0: Ayon naman kay Jeffy Martinez, dahil sa inaasahang pagdami muli ng mga pasahero, kailangan din ng dobling ingat kasi sinasamantala ng mga kawatan ang dansa ng mga commuter para gumawa ng masamang gawain.
2: Panahon ngayon medyo hindi na siya safe, hindi katulad dati na medyo okay naman eh. Ngayon kasi parang nagsibalikan na yung mga masasamang elemento, di ba? Mas dumami ngayon yung mga mandurukot, nananamantala, ang ganun.
0: Willard, samantala may ilan namang nagsabi, bagamat posibleng maging mas masikip ang biyahe, mas mabuti pa rin kung kumpleto ang serbisyo ng mga tanggapan ng pamahalaan. Willard, umaasa ang mga commuter na kasabay ng pagdami ng mga pasahero ay madarandangan din ang mga sasakyang bumabiyahe upang hindi lumala ang siksikan sa mga terminal at pangunahing lansangan. Willard, traffic update tayo dito sa kinatatayuan ko, particular nga dito sa Elliptical Road, corner Visayas Avenue sa Quezon City. Light to moderate na ang nararanasan dito na traffic, pero sa kabila ng maraming sasakyan na bumabiyahe na dito dahil marami-rami na din yung mga pumapasok sa mga paaralan at sa mga trabaho, ay tuloy-tuloy naman din yung usad ng mga sasakyan. Balik sa'yo, Willard.
3: Maraming salamat sa iyo, Ryan Reloban, nag-uulat ng live sa Visayas Avenue, Quezon City. May namataan na panibagong Chinese research ship malapit sa Scarborough Shoal isang araw matapos alisin ang floating platform sa lugar. Naispatan ang barko habang nagpapatrolya ang Coast Guard kahapon. Sinabi ni Rear Admiral Jay Tariela, spokesperson ng Coast Guard para sa West Philippine Sea, nagbalik na rin ang mga Chinese Coast Guard vessel at militia vessel sa lugar. Ang nagpapatrolyang eroplano ng Coast Guard nakatanggap din ng mga radio challenge mula sa Chinese military. Posibleng bumaba ang presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ayon kasi sa isang industry source, aabot sa 7 pesos hanggang 9 pesos ang ibababa ng presyo ng kada litro ng diesel. Bababa rin ang presyo ng kada litro ng gasolina ng 3 pesos hanggang 5 pesos per liter matapos ang tatlong araw na trading sa Mean of Plat, Singapore. Kasunod ito ng nangyaring pirmahan ng Initial Peace Agreement sa pagitan ng US at Iran. Naging bagyo na ang binabantayang low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility kaninang alas 2 ng madaling araw. Huli itong namataan sa layong 2,085 kilometers, silangan ng Eastern Visayas. Kumikilos ito pakanluran sa bilis na 15 kilometers per hour. Ayon sa PAGASA, wala pang direktang epekto sa bansa ang bagyo, pero inaasahang papasok ito sa par bukas ng gabi hanggang sa Linggo ng madaling araw. Maliit pa rin ang tsansa nitong mag-landfall sa bansa. Tingnan natin ang daloy ng traffic sa Espanya-Lacson intersection sa Maynila. Maluwag pa ang daloy ng traffic papuntang Welcome Rotonda, gayon din ang papuntang Quiapo at Nagtahan. Dito naman tayo sa Katipunan Aurora Flyover, or particular dito sa may Boni Serrano, kung saan light pa rin ang daloy ng traffic sa lane na papuntang C5 at Marikina. Susunod sa Metro Morning. Mga turistang bumibisita sa Pilipinas na galing US, dumami. At Alex Ayala, lusot na sa Berlin Tennis Open Quarterfinals. Kapi muna tayo, lahat ng yan matutunghayan sa pagbabalik ng Metro Morning.

0: Ikaw ba'y nagkaroon ng love, ng longing at nasaktan ka na rin ba?
1: Siguro po lahat naman tayo ay na-experience yan sa buhay.
0: Okay. Good. Ang galing para Miss Universe. Para...

0: Every peso tells a story, where it goes, and why it matters. We break down the way you spend, save, and decide. From rising prices to everyday choices, connect the headlines to your wallet.
1: I'm Robert San. Here we uncover the stories and strategies of how money really moves.
0: Follow the money. Weekdays, 10 a.m. Only on Billionario News Channel. Wherever the story breaks, BNC is there. From conflict zones to global summits, real, fast, and verified. One mission, keeping you connected to the world. BNC International Correspondents.
2: Ben Amadine Thornhill.
3: Steve Angels.
4: The Movie Guy.
5: I'm Cheryl Pixia.
6: Rowena Papasin.
7: I'm Kevin Manalo.
8: Camila Iman.
0: BNC International Correspondents is everywhere.
9: Using only a pen that became mightier than a sword to fight for our country, we celebrate the birth of our national hero. Billionario News Channel.
10: Welcome back dito sa Metro Morning. Mas dumami ang mga turistang mula Estados Unidos na pumunta sa Pilipinas mula January hanggang May. Batay sa inilabas na data ng Department of Tourism, umabot sa mahigit 531,000 visitors sa Pilipinas ang nanggaling sa United States. Naungusan na nito ang South Korea na mayroong mahigit 501,000 tourist arrivals. Consistent ang nangunguna ang South Korea sa mga turistang bumibisita sa Pilipinas noon. Pero bumaba ito sa gitna ng mga insidente ng krimeng tinatarget ang mga Koreano. Sa katunayan, halos 10% ang ibinabang growth rate ng tourists mula South Korea na bumisita sa bansa noong 2025. Patuloy pang tumataas ang bilang ng mga nasawi sa magnitude 7.8 na lindol na tumama sa Mindanao. Ayon sa pinakahuling datos ng NDRRMC, umabot na sa 78 ang kumpirmadong nasawi. Mahigit 1,300 ang sugatan at 30 pa ang nawawala. Tinatayang 1,500,000 individual o mahigit 300,000 pamilya ang naapektuhan ng kalamidad sa iba't ibang bahagi ng Mindanao. Patuloy namang nananawagan ang mga otoridad sa publiko na maging alerto dahil sa posibilidad ng mga aftershock. Nadakip ng mga otoridad ang 2 individual dahil sa pagbebenta ng mga unregistered chainsaw. Ang detalye sa Metro Morning Report ni Chill Emprido.
11: Meron po kami search warrant.
12: Inaresto ng NBI Mimaropa Regional Office ang 2 individual sa Pinamalayan Oriental Mindoro alinsunod sa kampanya ng pamahalaan.

0: halaan laban sa illegal logging. Ayon sa National Bureau of Investigation, nakatanggap sila ng isang intelligence report noong Abril tungkol sa illegal na pagbibenta ng mga portable power chainsaw sa mga walk-in customer na madalas na iniuugnay sa mga illegal na pagkutroso sa mga protected forest ng Mimaropa. Dahil dito, nagsagawa ng isang task-by operation ng NBI sa isang establishment na nagbebenta ng mga hindi rehistradong chainsaw. Nakumpirma ng NBI Mimaropa mula sa tanggapan ng OIC Senro na ang naturang establishmento ay walang permit upang magbenta ng mga chainsaw. Bukod dito, iisa lamang na lisensyadong dealer ang pinahihintulutang mag-operate sa buong Oriental Mindoro. Kaugnay nito, naghain ng aplikasyon ng NBI para sa isang search warrant laban sa isang establishmento na inaprobahan ng RTC Branch 42 sa Pinamalayan, Oriental Mindoro. Nasamsam ng mga otoridad ang tatlong high-powered chainsaw habang sumasailalim na sa inquest proceedings ang dalawang nahuling individual sa Provincial Prosecutor's Office na nahaharap sa kasong paglabag sa Section 7A ng Republic Act No. 9175 o itong Chainsaw Act of 2002. Para sa Metro Morning, Chilen Prido, Abante.
1: Isang ama sa Maynila ang naharap sa kasong attempted murder matapos nitong saksakin ang kanyang kapitbahay. Alamin kung bakit sa Metro Morning Report ni Jansay Makahilas ng Abante.
2: Nagsisisi ngayon ang suspect na si Mang Ariel. Makakaraan niyang pagsasaksakin ang kanyang kapitbahay habang nakaupo sa kalsada. Nangyari ang krimen sa Barangay 767, San Andres Bukid, Maynila, araw na Miyerkules. Kwento niya, hindi na niya kinaya ang patuloy na pambabastos ng 29 na taong gulang na kapitbahay na si alias Emong sa 14 na taong gulang niyang anak.
3: Sa hindi ko na mapigilan yung sarili ko, laging ginagawa sa anak ko, lagi pumapasok sa bahay. Yan, hindi ko na napigilan.
4: Anong sabi ng anak mo, babae?
3: Babae po.
4: O, anong sabi niya?
3: Sabi ng anak ko ng babae, pa, pumasok na naman dito si Imong. Lagi naman ang ginagawa. Minsan
2: Aminado naman ang nanay ng biktima na si Aling Baby na naninilip ang kanyang anak, lalo na kapag nakakagamit ito ng ipinagbabawal na gamot.
5: Kasi ang ugali niya, papasok siya sa bahay pero wala naman siya ginagawa. Nag-iisip lang yung tao na, ay, sinilipan yung anak ko eh, wala naman. Sabi ng complainant, wala pong ginagawa sa amin, nakatitig lang siyang ganun. Pag sobra siyang high na sa droga, parang naano siya sa mga barkada. Pero pag hindi naman nakadroga po, matano, naglilinis ang bahay, maayos.
2: Ayon kay Police Lieutenant Colonel Inocencio Richard Villanueva ng Santa Ana Police Station 6, malalim na saksak sa tiyan ang tinamon ng biktima, kaya kinakailangan itong operahan, ngunit nasa maayos ng kalagayan ngayon. Nahaharap naman ang suspect na si Mang Ariel at kasama nito sa kasong bigong pamamaslang. Para sa Metro Morning, Janze Makahilas, Abante.
1: Inilunsad ng Ukraine ang isa sa pinakamalaking drone attack nito sa Moscow, Russia, mula nang magsimula ang digmaan. Bagamat napigilan ng Russian air defense systems ang halos 200 drone, natamaan ang isang malaking oil refinery at nagdulot ng malaking pinsala sa rehiyon. Nasugatan ang 17 katao matapos ang halos 1,000 attack drone ng Ukraine na pinalipad magdamag. Ayon kay Ukrainian President Volodymyr Zelensky, bahagi ang operasyon ng kanilang tugon sa pag-atake ng Russia sa isang historical site sa Kyiv.
6: Despite the 3 rings of air defense that Moscow has, we said that we will reach them. If Putin does not want to end this war and wants to continue, we will not sit quietly. We will respond. The response must be strong and just. They struck the Lavra, historic Kyiv monastery.
1: Inalis na ng US ang naval blockade nito sa Iran. Ayon sa US Central Command, open na ulit ang Iranian port. Ayon na rin sa utos ni US President Donald Trump. Pero mananatili pa rin ang mga US naval ships sa paligid. Sisiguruduhin ng mga ito na nasusunod ang napagkasunduan ng US at Iran. Nangako ang Iran na gagawing madali ang hakbang para makadaan ang mga barko sa Strait of Hormuz. Ayon sa pahayag, ng Supreme National Security Council ng Iran ang Persian Gulf Strait Authority ang mga ngasiwa sa pagbiyahe ng mga sasakyang pandagat. Magsasagawa rin ng mine clearance sa ilalim ng tinatawag na Islamabad Memorandum of Understanding. Pinapayuhan ang mga barko na sumunod sa itinakdang ruta at schedule ng mga otoridad. Nagtakbuhan ang mga tao sa Times Square sa New York dahil sa pagpapaputok ng baril. Rumesponde ang pulis sa insidente. Nadatna ng isang person of interest na nagpaputok ng baril. Agad siyang inaresto at kinuha ang kanyang baril. Walang nasaktan sa insidente na iniimbestigahan na ng pulis. Muling nagpabilib si Filipina tennis sensation Alex Ayala matapos niyang pabagsakin ang world number 2 na si Elena Rybakina sa straight sets 7-5 at 6-4. Dahil dito, uusad na ang Filipina phenom sa quarterfinals ng WTA 500 Berlin Open. Ito ang isa sa pinakamalaking panalo ni Ayala at ang kanyang ikalimang tagumpay laban sa isang top 10 player sa mundo. Sa edad na 21, ipinakita ni Ayala ang matatag na laro sa grass court. Tignan naman natin ang daloy ng traffic sa EDSA Reliance, kung saan moderate to heavy ang daloy ng traffic sa southbound lane na papuntang Makati. Mabigat na rin ang daloy ng traffic sa northbound lane. Ito naman ang daloy ng traffic sa Commonwealth sa Quezon City, kung saan light to moderate pa ang daloy ng traffic papuntang Elliptical Road at gayon din ang papuntang Fairview. Sama-sama nating harapin ang umaga. Muli, ito si Willard Cheng para sa Metro Morning. Live at nakasimulcast sa Melo 947 BFM at sa DWAR Abante Radio 1494. Manatiling nakatutok, susunod na ang memo.

Aga po mga kababayan, live tayo sa Melo 947 BFM at nakasimul ka sa Billionaire News Channel at DWAR Abante Radio 1494. Ako si Willard Cheng. Dito na tayo sa Usapang Totoo. May konting talino at puso para maintindihan natin ang nangyayari sa paligid natin. Ito ang Memo

0: matapos ang mga kontrobersya at politikal na ingay sa loob ng Senado, oras na raw para ibalik ang focus sa trabaho. Sabi nga nila, Senate Flix is over. Ayon naman kay Senate President Sherwin Gatchalian, dapat nang isulong ang mga nakabimbing panukala at pagtuunan ng pansin ang nalalapit na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayun. So tapos na ang season 3.
1: Actually, hindi pa tapos. Tapos lang yung season 1.
0: Ah, okay.
1: Antayin natin yung season 2 kasi alam mo, pagdating ng impeachment, lalong mabigat ito. No? Alam mo, yung usapin ng mayoria at minoria, it basically plays a crucial role in the conduct of the impeachment trial. Kasi hindi alam ng maraming tao para silang korte, di ba? Mm-hmm. So, halimbawa, nag-file ka ng motion or you're talking about admissibility of certain evidence, eh, ang nag-rule niyan yung presiding officer. So, kung sino yung presiding officer, malaking bagay.
0: Very crucial.
1: Oo ano? Naman. Oo. Siyempre, kung si Cayetano yan or si, oo, I think si Chief Escudero, no, on behalf of the majority, mm-hmm, eh, mag-iiba siyempre yung complexion.
0: Oo. Kumbaga doon pa lang Attorney Ed Chico, makikita na yung mga certain biases ng naka-open presiding judge. Ano?
1: Oo naman, alam mo, malayo pa lang amoy mo na, hindi ba? Hindi naman nila maipapagkailayaan. Hmm. Although may makikita kang mga tao at magtinatawag mo swing votes, these are people who can still change their minds, like the Villars for example. But as regards the others, more or less, alam mo na yung boto nila.
0: Kumbaga Attorney Ed, di ba, usually, present na gaya na nabanggit mo, mm-hmm, presiding officer ang mag-rule. Pero may mga instance na pinapasa niya sa floor, di ba? Sa plenary ang mabutuhan. Siguro may nag-oppose.
1: Hindi, ang mangyayari dito, kunwari, nagawa ng ruling yung presiding officer, di ba? Mm-hmm. Siyempre, kung si Cayetano yan, expectedly, in case of doubt, mas papaboran niya yung grupo ni Vice President. But if it's Chief Escudero, expectedly, mas papaboran niya yung laban dito. At if you would want to appeal the decision of the presiding officer, ibabato mo ngayon doon sa tao, ay doon sa mga senator judges. Eh, syempre, kung may bilang ka rin, bababaliwala yun. Ano? So, which is why this issue on majority-minority is not just about leadership, but really about the conduct of the impeachment.
0: Oh, may kinalaman talaga doon.
1: Oo,
0: no?
1: Naman.
0: Inevitably. Samantala, sa kabila ng mga naiulat na may init na palitan sa pagitan ng prosekusyon at depensa sa pre-trial conference, giit ng House Prosecution Panel na naging maayos at matagumpay pa rin ang proseso. Sa pre-trial ba, nagkakabangayan na, Attorney Ed?
1: Well, nakakabangayan. Hindi ba naalala mo, sabi nga ni Attorney Kapunan, mainit yung ulo niya kasi may period siya. Dalawang bagay lang naisip ko doon . Mainitin pala yung ulo ni Attorney Kapunan, ano? At may period pa siya. Di ba? No, but seriously, natural na magkakainitan yan precisely because doon pa lang sa paghahain ng mga ebidensya, yung mga witnesses na

0: ika nga ay gagamitin nila, meron ng tensyon eh. And that is understandable kasi hindi yan kagaya ng ordinary hearing. Sa ordinary hearing, kung mapansin mo, Willard, parang hayaan natin na gumulong yung trial at malaman natin kung guilty or hindi. Dito pa lang, sa umpisa pa lang, may gigil na sila sa isa't isa. Obviously, ang prosecution, agad-agad, gusto nilang mapakonvict si Sarah. At yung kabila naman, syempre gusto nila ma-dismiss, ma-acquit. Ano? So, kaya makikita mo na mainit talaga yung ganyang mga issue at labanan.
1: Saga, higit isang taon ang pinag-uusapan ng mga issue dito, Attorney Ed. No? Kaya parang siguro pent up na yung mga emotion ng mga...
0: Oo.
1: Abogado.
0: Oh, actually nga, sinasabi nila, bibilisan lang daw nila yung hearing. But isipin mo, noong time ni Corona, it took them 6 months to do that. Mas maraming issue dito, mas mabigat yung position. Pagdating ng September, budget, deliberation. Tapos yung umaga, may committee hearings. Tapos may session sila. Hindi mapapagod yung mga senador. Swerte ng mga wala.
1: Oo.
0: Hindi ako, sila kasali.
1: Pahinga sila, no?
0: Pahinga sila.
1: Lahat ng yan, bubusisiin, lahat aalamin, lahat babalansihin dito sa Memo.

0: be controlled by the judge. So, yan po, kaya ang argumento, sang-ayon doon sa Avelino versus Cuenco, insofar as the quorum is concerned, hindi kailangan lahat. Ngunit yan po, ang issue ngayon ay ultimately ang Supreme Court ang magde-decide. Dahil kung mayroon ding nagsasabi na mayroong rule that you cannot interpret a statute to its absurdity. Ibig sabihin, hindi mo naman pwedeng sabihin, dapat yan, 16 kahit anong sabihin mo. Kung nag-resign yung 10 senador, maging 14 na lang. Kung 14 na lang, paano natin maaabot yung 16?
1: Pero di ho ba sa saligang batas at sa mga batas din, malinaw, kasi nga, when you talk about the phrase all members, ang tanong, kung miyembro ka, di ba malinaw po, if you resign,
0: kaya nga,
1: if you die,
0: kaya
1: if you're
0: Ed,
1: expelled.
0: What I'm saying is, you cannot interpret a statute to its absurdity. Kung 24 ang bilang natin, kung nag-resign yung 10.
1: So hindi na sila miyembro po.
0: Hindi na sila miyembro. O ilan ang basihan mo ng 2/3?
1: Opo.
0: Ilan?
1: Pero sa tanong ko po.
0: No, tanong kita. Opo. Ilan ba ang anong numero ang pagbabasehan mo kung sa 24
1: nag-resign
0: ng 10 namatay, etc. So ang naiiwan,
1: 14. Yung matitira na lang po.
0: Yung matitira. So ang 2/3 babasehan mo doon sa natira.
1: Pero ang tanong ko pa, di po ba yung suspension as a general rule they say does not create a vacancy? So member ka pa rin. So kung nagtatago ka,
0: sige,
1: member ka
0: tama.
1: Pa rin. So paano po ba
0: kung nag-resign?
1: Pag nag-resign po, hindi ka na miyembro. Pero paano po kung suspended lang, should that person still be counted?
0: Ang sinabi po ng Korte Suprema sa Avelino versus Cuenco, ang bilang ay dapat doon sa mga senador na mayroong coercive jurisdiction ang Senado. Ibig sabihin, pwedeng pilitin ng Senado
1: dumalo
0: sa sesyon. Yun lang po dapat bilangin. Ikaw kung nagtatago ka, paano ka naman sabihin na under the coercive jurisdiction? Ako, sa akin, open question yan. Ang Korte Suprema ang makakasagot yan. Ngunit, hindi natin pwedeng sabihin na written in stone yung 16 because of these questions raised.
2: Okay. Kaya ang pinaka-safe na scenario siguro ay at challenge sa prosecution. Pagkumbinsin ng maraming senador, enough votes.
0: Ah, yes. That's a challenge. And I'm confident that the senators have an open mind. Naintindihan nila. The people will, the history will judge them, how they behave. I am confident that my former colleagues are concerned and would like to see how people will judge them. And they have an open mind as we talk.
2: Senator Frank, pwede ho bang mag-inhibit ang ilang senator judges na sinasabing may conflict of interest or possible conflict of interest dito sa impeachment case ni VP Zara?
0: Inhibition is very personal. Kung ayaw po, hindi mo mapilit. Trabaho yan eh. Ngunit siguro iisipin din ng ating mga senador na yun po ay tungkulin sa ilalim ng saligang batas. At tungkulin nila bilang halal na opisyal na dumalo at sumali sa deliberasyon ng impeachment court. So, strictly theoretically, you're saying, pwede mo bang ayaw sumali? Hindi mo pwede sabihin na sumali ka rito kahit ayaw. So, but as I said, siguro at that point, nasa konsyensya na po yan ng senador, siya po ay halal ng taong bayan, ito po'y tungkulin niya.
2: Ano ho ang dapat bantayan ngayon, Senator Frank, ng publiko ngayong aarangkada na ang impeachment trial ni VP Zara?
0: Dapat bantayan ng publiko na huwag itago ang katotohanan sa pamamagitan ng mga technicalities. At yan po sinasabi ko dahil sa aking karanasan bilang 2 beses na upo as a senator judge. Noong impeachment trial po ni President Estrada, bakit po nagkaroon ng EDSA 2? Dahil ayaw buksan ng mayoriya yung second envelope. At dahil doon, ang tao sinabi, bakit yung tinatago yan? Doon po sa trial ni Chief Justice Corona, nagkaroon po ng pag-iba ng pagtingin noong ang issue doon, yung sal-en yung statement of assets and liabilities na ayaw ilabas. Ako pa po ang nagpilit doon sa clerk of court na ilabas. Kaya kung tanungin mo po ako anong dapat bantayan ko at kung ako'y nasa Senado, ang dapat kong alagaan, dapat po malaman, dapat huwag natin kalimutan na hindi pwedeng gamitin ang impeachment trial at ang technicalities para po maitago mo yung
1: katotohanan.
0: Yung katotohanan. Dadiretsuhin ko. Mm-hmm. Ang issue on the bank accounts. Issue on the bank accounts. Hindi mo pwedeng iharap ang bank account kung wala kang subpoena. At hindi mo pwedeng ilabas ang subpoena sa Senado kung walang pahintulot ang 13. Dahil sa yun po, ultimately will be the one to decide, yung majority. Eh kung majority sinasabi nila, huwag mong ilabas yan at bawal sa bank secrecy law. Mm-hmm. Hindi totoo yan dahil under the bank secrecy law, ang exemption ay ang impeachment. Kaya pag I'm giving that as an example na kung that's what we should watch out for, what the people will watch out for, that the impeachment trial is not being used to hide the truth.
2: Mm-hmm. Pero may pahabol akong tanong. Kailangan din hubang bantayan, sir, kung sino uupong presiding officer?
0: Yes, babantayan din yan. Ngunit, huwag nating kalimutan na ang ultimately ang magde-decide ay yung court, yung buong 24 na senator judge. Hindi po yung impeachment trial presiding officer. Although, initially, ang decision ay nasa presiding officer. Ngunit, ang decision ng presiding officer, pwede mo mong dalhin doon sa 24 at tanungin, tama ba si presiding officer o hindi. At iyon pong decision ng 24 ang mangingibabaw at masusunod, hindi yung decision ng presiding officer. Although, the presence of or the presiding officer has the initial prerogative to rule. Ngunit pwede po siyang baliktarin.
2: Bagay ho ba si Senator Cheese Escudero sa role na yan?
0: Ay, Cheese Escudero is a lawyer. From
1: kailangan po ba lawyer talaga? Does it, or it doesn't say naman sa na kailangan lawyer ang presiding officer? Pwede bang si Senator Wayne,
0: kung patapusin mo ako, Ed, masasagot ko yung...
1: Follow up lang po.
0: Alam mo, yung unang-una, yung patakaran sa Senado at sa impeachment court, ang mag-preside ay isang senador. Ngayon, may senador na hindi abogado. Kaya pwedeng hindi abogado. Ngunit, doon po sa dalawang impeachment trial na nangyari. Ang presiding officer doon po sa impeachment ni ERAP ay si
2: Chief Justice
0: Davide
1: po.
0: At pangalawa doon kay Chief Justice Corona si Juan Ponce Enrile. Both lawyers. Sila po, kung abogado po, mas convenient dahil sa may alam sa procedure. Sa procedure, ang batas madali, pero sa procedure, kung pwede ba ang isang dokumento ay tanggapin sa ebidensya, yan po mga ibang mga rules dyan. At mas madali kung ikaw ay abogado dahil convenient at makakarule ka agad. Hindi ko ibig sabihin na kung hindi ka abogado, you cannot rule. Because the presiding judge, kung hindi siya abogado, can always ask the majority leader, can you get the ruling of the body on this particular piece of evidence? So pwede pong ipasa ang kapangyarihan ay talagang nasa court. Ngunit the presiding officer has the initial authority to rule. Pag hindi na baliktad, yun po ang masusunod.
2: Okay. Yan ang mga abangan natin, Attorney Ed, Senator Frank. Maraming salamat po sa inyong oras at pagpapaunlak sa imbitasyon namin. Former Senate President Franklin Rilonzo.
0: Thank you, Lord. Thank you, Ed.
1: Manatiling nakatutok, magbabalik ang memo.